0: sakaling magkaroon ng maling gawain o problema sa serbisyo ng mga hindi lisensyadong kumpanya. Nagbabala rin ang BSP na maaaring mawala ng access ng publiko sa mga naturang platform dahil sa posibleng enforcement actions ng gobyerno laban sa illegal na operasyon. Kaugnay nito, patuloy umano na ikipagtulungan ang BSP sa SEC, NTC at iba pang ahensya upang higpitan ang access ng mga Pilipino sa unauthorized crypto platforms. Pinayuhan ng BSP ang publiko na protektahan ang kanilang personal information, pairalin ang cyber hygiene at tiyaking maipagtransaksyon lamang sa mga lisensyadong institusyon. Maaari rin bisitahin ng publiko ang opisyal na lista ng BSP authorized VASPs sa BSP official website. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At tupad program para sa mga vegetable industry workers sa Cordillera, magkatuwang na ipatutupad ng Department of Agriculture at Department of Labor and Employment. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Magkatuwang ang Department of Agriculture at Department of Labor and Employment Cordillera sa nakatakdang implementasyon ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers sa tupad para sa mga vegetable industry workers sa Cordillera. Ang kay DECA Regional Technical Director for Operations Danilo Dagio, ang Cash for Work Assistance ay papamahagi sa mga benepisaryo alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong matulungan ang mga magsasaka sa kanilang mga pangangailangan sa harap ng nararanasang krisis sa enerhiya. Ang mga benepisaryo ay kinabilangan ng mga vegetable growers, supply chain workers, katulad ng mga porters, washers, truck drivers at trading post helpers, partikular na sa La Trinidad. Sinabi ni Dagio na napaglaanan ang rehiyon ng 100,000 pisong pondo para sa programa, kung saan 50,000 piso ay para sa mga Benguet vegetable farmers at iba pang mga manggagawa, kung saan ang bawat kwalipikadong benepisaryo ay maglilingkod sa loob ng 15 araw at tatanggap ng 505 pisong arawang sahod o kabuang 7,575 piso. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 7,346 na mga napangalan ng mga benepisaryo mula sa Benguet ang naisumite sa Department of Labor and Employment na isinasailalim na sa validation. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
6: Ang ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe. mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dating oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Okay, mga kaibigan, it's 8:09 in the morning. Maganda-maganda umaga po sa inyong lahat. Celebrating Life, ikalawang oras na po tayo. And as we always do, ay reflection segment. Yung pong pinag-usapan namin kanina ni Pastor James na every mother a discipler. Ay ngayon po ay tututukan natin sa pamamagitan ng ating guest. First timer in the program, I'm talking about si Sister Diane Cristel Valdez. Sister Diane, good morning. Welcome sa Celebrating Life.
12: Good morning po. Good morning po sa ating lahat.
9: Yan. Actually, yung kanyang husband ay nag-guest pala natin dito noong 2020. Opo. Si Pastor Robert. Yan. Kasama niya yung kanilang apat na supling. Unang-una, siguro bago tayo mag-dive in sa ating interview, Sister Diane, ipakilala mo muna ano ba ang iyong pinagkakaabalahan, what do you do, and about yourself, please.
12: Sige po. Una po, ako po ulit si Diane Cristel Valdez, full-time mom of 4.
9: Full-time?
12: Opo, wow. Full-time. And second child po ako,
9: mm-hmm.
12: Kaso dalawa na lang po kami ngayon ng kapatid ko, kasi mm-hmm. maaga po kaming naulila, tapos iniwan po kami last year nung kuya ko.
9: Mm.
12: Tapos, ano po, graduate po ako ng BS Accountancy sa PUP Manila.
9: Okay.
12: Pero never had the chance to exercise my profession po kasi nga, ayun, maaga pong naging mom. Mm. By the age of 19.
9: 19?
12: Opo.
9: Wow. So, yung mga anak mo ngayon, apat. Opo. Yung panganay mo is how old?
12: 18 years old.
9: Si, the name is?
12: Si Odren.
9: Yan. So, 18 years old na yung panganay. Opo. And then the second one?
12: 15 po.
9: Mm-hmm.
12: 15 naman po si Cake. Tapos, yung pangatlo po ay si Candy.
9: Candy.
12: Siya po ay 11 years old. Medyo napapaisip na po ako sa mga edad nila. Yung bunso ko po ngayon ay 18 months, 1.5 years old po.
9: Yung baby, no? Opo. Baby pa talaga.
12: Babol pa po.
9: Right. Pero sa church, mga kaibigan, very active si Sister Diane. Song leader at the same. Tell us more about it.
12: Yes po. Song lead po and worship and program head po ako sa LCFM Project 4. Actually po, hindi ko po ito akalain. Pero simula bata po kasi ako, may desire na po ako sa puso ko na ano, na mag-serve sa Lord.
9: Okay.
12: Pero dati po kasi kaming Catholic. So,
9: okay. Mm-hmm.
12: Siguro po college po ako nag-start sa church choir. And hindi ko po akalain na magsusolo ako, magsusong lead, yung mag-isang kumakanta. Kasi sa totoo po lang po talaga, mahihain po talaga ako.
9: Mm.
12: Ngayon po wala na pong naniniwalang mahihain na. Mahihain po talaga ako pag pumunta na po ako sa harap ng maraming tao.
9: Nakaka-conscious, ganun.
12: Ano po, stage fright po talaga, talagang nanginginig po yung boses ko pag kumakanta po ako. So, nung sa pag-choir po, okay po ako doon kasi marami po kami kumakanta eh. Mga 10 years po akong church choir. Doon din po kami nagkakilala.
9: 10 taon. Opo. Wow.
12: Tapos,
9: inihanda ka talaga ni Lord, no?
12: Oo nga po eh.
9: Diba? Pita mo.
12: Totoo po yan. Tapos, nung naputak po kami sa born again Christian, pagtingin ko po, hala, iba pala yung setup dito. Mm-hmm. Band po siya, tapos mag-isa lang, kasi small church lang po, so mm-hmm. mag-isa lang kumakanta yung nagpapaawit. So, parang sabi ko po, Lord, ma, pag-serve pa ba ako sa'yo through singing? Hindi ko kaya yun. Sabi ko, ganun. Pero by the grace of God, ayun nga po, dito po ako ngayon. Mm-hmm. 10 years na rin din, 10 years na rin po ako na nagpapaawit sa church po namin.
9: Sa born again?
12: Opo, sa born again.
9: So 10, tapos 10, wow.
12: Opo.
9: 20 plus years. Ha?
12: Opo.
9: You've been doing that ministry, no?
12: Opo.
9: Pwede ba sundutin ko lang yung ano mo na from that church and then napunta ka sa born again? Paano nangyari yun?
12: Ah, opo. Mm. Sige po. Bali, yun po. Since birth po, ano po, Catholic po kami. Bata po ako, lagi po kami nag-church ng pamilya ko po. Every Sunday. So, yes. Kahit na hindi po kasama yung papa ko, kailangan mag-church po kami pag Sunday. So, yung tita ko rin po, lagi rin akong sinasabihin nun. Na, oh, magsimba ka na nga. Hindi ka kasi magsisimba pag nag-miss out po ako ng Sunday. So, and then, sa Catholic Church din po kami nagkakilala nung asawa ko.
9: Yeah,
12: si parehas po kami member Pastor ng choir. Yeah. Opo, si Pastor Robert. Tapos, year 2015 po, nang lumipat kami sa San Mateo, taga Cubao po kasi kami dati. Tapos, 2015 po, parang na-stop po kami mag-ministry.
9: Yes.
12: Kasi nasa Cubao po yung church namin. Pero, yes. Nagkaroon po ng community mass sa okay. subdivision po namin. Ano po, nag-create po kami ng choir.
9: Okay.
12: Nag-invite po kami ng mga bata, mga kabataan. Nagturo po kami ng
9: nagturo
12: mga bata.
9: Nagturo na kayo, yun.
12: Opo, nagturo
9: okay.
12: na po kami ng mga bata para
9: Mm-mm.
12: kumanta.
9: Mm-mm.
12: And then, dumating po yung time na kinatok na po ng Lord ang puso ng aking asawa. So, napapa-question na po siya sa belief na meron kami that time. So, in-invite po kami ng kapatid ko, yung bunsong kapatid ko po, sa LCFM Project 4. Then po, doon po kami nag-start. Nag-church po kami once, shineran po kami ng gospel. Tapos, unti-unti po kami doon natuto, lumago. And then, natuto rin po ako doon magbasa ng Bible.
9: Yeah.
12: Sa pagbabasa po talaga ng Bible, doon ko po talaga nakilala si Jesus Christ.
9: Si
12: Lord
9: Christ.
12: Ng lubos. And talaga pong nagpakilala rin siya sa akin by the grace of God. Yung love po na nababasa ko sa Bible, na experience ko sa Bible, nag-uumapaw sa puso ko na talagang gusto ko po talaga siyang i-share sa iba. Nag-iisip po ako, Lord, kanino ko ba siya pwedeng i-share?
9: Yeah.
12: Tapos naalala ko po yung mga kabataan po na tinuturoan namin ng choir, di ba
9: yes.
12: po? Talagang ni-ready ng Lord din.
9: Oh, diba? Tama.
12: So, hindi ko na po sila natuturoan mag-choir noon kasi nga
9: hindi lang
12: po.
9: Kumanta ang ituturo
12: Opo.
9: Mo, but of course, the
12: yun
9: Lord.
12: Nga po. Nag-start po ako sa kanila noon. So, summer vacation din po noon mga estudyante. So, araw-araw po kami nagba-Bible study.
9: Well, araw-araw.
12: Opo, araw-araw. Masisipag yes. din po sila makinig. Tapos, yun po. Yun po nag-umpisa. Lumago na po ng lumago. And sa pagbabasa ko po ng Bible, na-realize ko rin po ano, yung goodness po ng Lord na kasi nga po, 10 years old, naulila na po ako sa father, namatay po yung father ko. 9 years old yun. Ano po, nung nakilala ko siya, sabi ko, Lord, ikaw pala yun.
9: Mm-mm.
12: Ikaw pala yung kasama ko all the time, sabi ko gano'n. Na talagang nakita ko po yung pagkilos niya na ikaw pala yung sumama sa akin, nagprotekta sa akin, ikaw yung nag-ready sa akin ngayon kung nasan ako ngayon.
9: Mm-hmm.
12: At hanggang ngayon po, from an orphan, na ngayon may sarili na po akong pamilya,
9: yes.
12: Ramdam na ramdam ko pa rin po na si Lord yung ever-loving and gracious Father po.
9: Wow, well said. No? Sarap. Minsan nga yung mga kakulangan sa buhay natin, talagang si Lord ang nagpupuno.
12: Totoo
9: diba? Katulad na nangyari sa'yo, nawalan ka ng daddy. The young age, pero may naramdaman ka love from our own Father, si Father
12: yes,
9: God, di ba? Kaya napaka-importante po na kilala natin ang Diyos. Katulad nung nalaman mo in reading the Bible, it's how God communicates with us, di ba?
12: Yes, boy.
9: When we pray, we communicate with God, but when we read the Bible, doon natin malalaman talaga yung saloobin, sinis si God, at napaka-importante. Look what happened to you in your life, right?
12: Opo.
9: Okay, now, let's talk about you being a mom. Yan. Apat na supling. Yan. And at the age of 19, oh, tama po. Ko, you became a mom.
12: Yes po.
9: How was it? Kumusta yung experience mo na at that age na yung iba talagang ano-ano lang, you know?
12: Opo.
9: Chill-chill lang, pero ikaw, mommy ka na.
12: Totoo po yan. Talagang, wag niyo po tutularan. Mga matanda, wag niyo tututaran, ha? Talagang hindi magdali. Pero talagang by the grace of God lang po talaga, bakit po kami nandito ngayon. Kasama ko pa rin po yung asawa ko ngayon. 20 years na po kami magkasama.
9: Wow.
12: And talagang, ano po, fourth year college po ako nung nabuntis po ako.
9: Okay.
12: And then, after a week ko pong manganak, pumasok na po ulit ako sa school. Bali, parang,
9: sa linggo lang?
12: Opo, one week lang po. O nga po, 19 talagang, akala ko nga po magagawa ko ulit yun ngayon. Kaso, isang buwan na. Dito po sa bunso ko. Ayan, going back po, ayun. 19 years old po, nanganak ako. So, 1 week lang, pumasok po ulit ako ng school. Ayoko po kasing mag-stop.
9: Sino nag-alaga ng baby mo?
12: Yun po, blessing po ang mother-in-law ko.
9: Yun.
12: Housewife din po siya. So, siya po ang nag-alaga ng anak ko habang pumapasok po ako sa school. Pero pagdating ko po galing school, ayun na po, ako na po mag-aalaga talaga. May mga times po na ayaw niya matulog sa gabi. Matulog ka na. May exam pa ako bukas. Mag-review pa ako. Talagang, mahirap po talaga. And sa grasya ng Panginoon. Kaya sabi ko po kanina, di ba? Talagang nakita ko yung pagkilos ng Lord na sinamahan niya talaga kami. Sinamahan niya talaga ako. Na pag, ano po, on time naman po ako nakagraduate by the grace of God. So, 6 months old na po siya noon. Kasama na po namin siya sa PACC.
9: Wow!
12: Nag-graduate.
9: Oo, talaga.
12: Kasama na po namin siya. So, ngayon, 18 years old na po. Magka-college na rin po siya.
9: Oo, dito siya. Kasama natin. Binatang-binata na.
12: Opo, mas malaki na po sa akin.
9: Mas malaki na sa'yo, oo.
12: Magka-college na po siya this coming
9: school. So, ano yung mga realization mo? No? Siyempre, after how many years sinundan siya? Yung pangalawa, ilang years? Bago ka ulit nagkaanak?
12: Three years po.
9: 3 years. So, as you know, nadadagdagan yung mga anak, may mga realization ka ba sa mom? Mahirap talaga maging nanay eh.
12: Opo, diba? Totoo. Ano po, habang tumatagal, humahaba naman po ng humahaba yung pasensya.
9: Yun yung na-learn mo talaga. Patience is a virtue.
12: Patience is a virtue. Talaga
9: yes, right.
12: Po. Opo, yun po. Tsaka, yung akala mo po, hindi mo na magagawang magmahal ng panibago pang anak kasi may anak ka ng isa. Pero, hindi ma-explain talagang paano sila nagkakasya sa puso ng isang ina. Talagang pantay.
9: Tsaka babae, di ba? Lalaki yung panganay and then babae yung pangalawa.
12: Opo. Magkaiba rin po talaga rin sila.
9: Right. So, ang topic kasi natin, a mother, every mother, a discipler, di ba? Ikaw ba, sister, dahil that time kilala mo na si Lord, nagkaroon ka ba talaga ng, sabihin na nating mandate sa sarili mo na talagang, sabi mo nga, di ba, nung naranasan mo yung love ni Lord, kanino ka ba to excited ka na share, di ba? What about sharing it to your kids?
12: Opo, yun.
9: How do you do that?
12: Nabanggit ko po kanina, everyday po ako nagba-Bible study noon sa mga kabataan. Kasama ko po yung dalawa pa lang po yung babaeng anak ko noon. So, kasama ko po sila, everyday din sila. Maliit pa rin po yung pangatlong anak ko noon. Pangatlo?
9: Mm-hmm.
12: 2 years old pa lang po siya. So, everyday din po sila nagba-Bible study. Ayun. Tapos, ang nakita ko po talaga ngayon, as years passed, so, talagang totoo po yung leading by example.
9: Yeah.
12: Kasi, since then, sinanay na po namin sila na every Sunday is church day. Lord's Day. Gawain sa church dapat pag Sunday. So, ngayon po malalaki na sila, may mga friends na rin sila, mga classmates sila, alam niyo po, mga groupings, ganun. Alam din ng mga classmates nila na hindi sila pwede kapag Sunday. Dahil wala sila, nasa church po.
9: Exclusive
12: sila
9: that day.
12: Na talagang alam po nila na Sunday is Lord's Day.
9: Yes.
12: Tapos, sa bahay po, normal na usapan po sa aming mag-asawa yung mga Bible stories, Bible lessons.
9: Oh, nice.
12: Opo. So kahit na ano pong ginagawa namin, kumakain, nagluluto, nanonood, nagkukwentuhan, normal po yun. And maliit lang din naman po yung bahay namin, talaga naririnig din po nila lahat.
9: Mm-hmm.
12: So, and alam mo, minsan nagugulat po ako, oh, alam pala nila yun. Oh, ganito pala yun.
9: Mm-hmm.
12: Nung nakaraan po nagpabaptize yung panganay ko, nag-testimony po siya sa church namin. Parang wow!
9: Nakaka-touch na.
12: Opo, na parang wala, hindi ko akalaing ganun pala. Yun.
9: Yes.
12: Ganun pala yung epekto sa kanila. Ano po. Tapos, nakakatawa lang po kasi kasama na rin po namin sila sa ministry.
9: Mm.
12: Ayun, yung panganay ko po, siya po yung nagluluto ng lunch po namin. Wow. Kapag Sunday.
9: Naman.
12: Opo.
9: Galing naman.
12: Yung
9: galing naman ni Kuya.
12: Opo, magaling po magluto yan. Si Ate Cake po, siya po yung kasama po namin sa tech.
9: Mm-hmm.
12: Tapos, kapag youth service po, nagki-keyboard din po siya, tumutugtog din po siya. Yung pangatlo po, kumakanta rin po siya ng, sa mga special number. Tsaka, very compassionate po talaga siya. Lalo na po pagdating sa akin, sa pagtulong sa akin na, kasi kapag nakikita niya po, nahihirapan na ako dun sa kapatid niya, siya po ang kumukuha, siya po nag-aalaga. Yun nga po kapag nagpa-practice po kami sa worship team, siya po ang nag-aalaga. Kasi kasama ko rin po si Pastor Robert sa worship team.
9: Right, right. Wow, oh, sarap naman ano. Actually, yung pamilya serving God, ang ganda tulungan eh, di ba?
12: Oo.
9: At yan ang magandang, kumbaga, hindi lang sila magkakasama sa mga outing na iba, no? But this one, magkakasama pa rin kayo. Hindi naman masama mag-outing, no? Pero dapat, yung what is due God, bigay nyo yung araw na yun para sa kanya talaga. Now, I think naging maganda rin na si the husband is a pastor, right? Yes, ang ganda nung inyong kombinasyon, di ba? Ikaw may ministry full-time, mom ka, pero at the same time, kaano yung nakukuha ng ministry mo sa time mo? May practice yan eh, di ba?
12: Opo.
9: Ano yung practice mo, and then ilang araw na kailangan umalis ka muna o mag-practice kayo, parang something like
12: that. Ano lang, ang practice lang naman po namin, minsan Saturday or minsan Sunday morning na po, yun, kailangan na pong gumising ng maaga.
9: So, weekend yun, ano? Weekend.
12: Opo, weekend naman po. So, pero, syempre, yung ministry po natin, lalo na yung sa pagpapaawit, hindi naman po weekend ka lang pipili ng kanta. Hindi naman weekend ka lang magpa-practice sa sarili mo, di ba po? Nandun po, simula po yan, after pa lang po ng service, iniisip ko na po yung susunod na kakantahin next week. Minsan po, nagagawa ko po a month. So, sa loob ng isang buwan, may nakaset na po na song. So,
9: yes. So
12: in between po, habang nagluluto, habang naghugas ang pinggan, nakikinig ng line-up po.
9: Yes.
12: So, pinapractice na po yung
9: pag-asa. Alam nyo rin yung preaching para may kinalaman yung song nyo.
12: Po yun.
9: Very important yun. Opo. So, apat ang anak mo, no? Pero at least you have time. Inaayos talaga ni Lord yung schedule eh. Di ba? Naniniwala ka doon.
12: Totoo po yan.
9: Kasi iba sinasabi nila, hindi ko magawa, busy ako eh. Talaga.
12: Parang lahat po tayo busy, di ba?
9: Lahat naman tayo busy, di ba? Pero if you're really intentional, yan ang sinasabi, di ba?
12: Totoo po yan.
9: Iaayos mo talaga yung schedule mo to do your ministry kay God. Ano yung mga struggles mo, no? Meron ka ministry and then may mga anak. Paano yun? How do you go about it?
12: Ayun po.
9: Challenges, ganyan.
12: Opo, being a full-time mom, syempre, yun po, katulad na sinabi niyo, time. Lalo na pag may nagkasakit po sa kanila.
9: Yun,
12: diba?
9: Oo.
12: So, kapag ganun po, wala nang practice ng Saturday, so, kailangan na lang agahan ng Sunday practice with the band. Yun po. So, talagang, minsan puyatan, iisipi, doon ka palang magla-line up ng song, iisip ng song. Or sing it, opo.
9: Pero when it comes to that, no, kasi po mga kaibigan, napakahalaga ng worship team sa church, di ba? Sa totoo lang, tell us, no, gaano kahalaga ito? Kasi bago po ang preaching, kayo muna, naririnig kayo eh. Inaayos nyo yung mood.
12: Yes.
9: Sineset nyo yung kondisyon ng puso, ng bawat isa. Ganon ka-importante. May mga exhortation din yan eh, no?
12: Opo.
9: Alam mo, may mga inaatin na akong church, ang ganda nila mag-exhort as in talagang ayos na yung heart mo bago yung preaching pa lang. Talaga may training when it comes to that, exhortation. You do exhortation o natural lang?
12: Ano po eh, it start, hindi naman po siya nagsisimula ng pagtugtong mo sa stage doon pa lang. It starts po bago ka tumuntong sa stage, syempre.
9: Yes.
12: Nandun po yung puso, kung paano ka mag-personal worship. personal sa Lord. Worship. Yung personal, kung paano ka mag-personal worship sa Lord. And, syempre, kung mahalaga po ang puso, mahalaga rin syempre ang skill. Dapat nandun po, nagpa-practice ka talaga.
9: Yes.
12: Kasi how are you going to worship properly?

0: songs, no? Nainawit. Mamaya po sa pagbabalik natin, no, Sister Diane, magbe-break muna tayo. We will be talking about, of course, kombinasyon pa rin yung pagiging mom mo. And of course, worship is napakahalaga po nito, no? This is a ministry na very, very important, no? Dahil yung congregation talaga, minsan, pag hindi maayos yung worship, minsan nag-i-stumble, eh, di ba? I mean, ba't ganun? Alam ko yung tono niya, hindi ganyan yan. Yung iba ganun, ano? Yung iba naman, nagko-concentrate nila sa lyrics, hindi na lang doon sa tono, something like that. Anyway, babalik po kami, pag-usapan namin yan ni Sister Diane as we come back.
1: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
2: Sa ASEAN, ikaw ay secured. Dahil sa tatlong haligi na pinapanatili ang kapayapaan at ugnayan sa rehiyon at kapitbahay nating mga bansa, nagtutulungan ang bawat kasapi sa ASEAN sa pagbabantay ng karagatan at pagharap sa sakuna. Sa pagkakaisang ito, mas nagiging matatag ang pagkakaibigan ng mga bansa at napapanatili ang kapayapaan, lalo na sa West Philippine Sea na madalas may tensyon at pangamba. Sa pamamagitan ng mga pulong tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF at ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, mas tumitibay ang usapin sa seguridad, napapalakas ang depensa ng bansa laban sa panlabas na panganib at problema. Malaking tulong sa Pilipinas ang pagiging kasapi ng ASEAN para sa ating ekonomiya. Dahil sa mas bukas na kalakalan, mas madaming paraan upang kumita. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, mas madali ang bentahan at palitan ng mga produkto tungo sa maayos na hanap buhay at kaunlaran ng ating bansa. Hindi lang sa kalakalan, dumadami rin ang puhunan at tumitibay ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa matatag na ugnayan at samahan. Bunga nito, mas napauunlad ang mga imprastruktura at tuloy-tuloy na pag-asenso ng mamamayan. Sa tulong ng ASEAN, mas matatag ang ekonomiya at mas maliwanag ang ating kinabukasan at pag-asa. Malaking tulong din ang mga scholarship at training ng ASEAN handog sa ating kabataang Pilipino. Nagbibigay ito ng bagong kaalaman at karanasang tunay na panalo. Sa programang ito, mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pangarap para sa bansa. Nauhubog ang mga kabataang magiging leader na may malasakit sa rehiyon at kapwa. Mas nakikilala rin ng mga Pilipino ang kultura, wika at tradisyon ng ating mga karatig bansa. At sa pagkakaunawa, mas tumitibay ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN at Asia.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
8: All right, 8:34 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat sa mga nakikinig, nanonood po sa Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga. And of course, happy Mother's Day po sa lahat na nanonood ngayon ng mga nanay. Ano pa ba ang tawag? Mommy. Ako, tawag ko sa nanay ko, Inang. Yan, Inang ang tawag ko. And of course, si Sister Diane, happy Mother's Day to you.
9: Thank you po.
8: Ayan. Pag-usapan natin, yan yung pagiging nanay. May mga... Alam mo na, iba panahon ngayon eh, no? Although, alam ko, bata ka pa, no? You're still young, hindi masyado malaki yung gap, no? Pero, ano yung, sa setting ngayon, ano yung mga struggles mo? Mga Gen Z, mga kaugali, mga millennials, meron ka bang struggles or nung, challenges when it comes to that?
9: Nung ano po, nung medyo bata-bata pa po yung mga anak ko. So, bagong Christian pa lang po kami noon, ano? Ang mga, since worship song leader nga po ako, di ba? Ang mga alam ko lang po talaga mga kanta, puro worship songs. As in, puro worship songs po. Wala po talaga na akong alam sa mga bagong kanta. Pero ngayon na malaki na po sila. 18 na, 15 na.
8: Wala teenagers
9: talaga.
8: Na.
9: Opo, mga teenagers na eh. So, syempre, mahilig din po sila sa music.
8: Syempre, oo.
9: Inaaral ko po.
8: Inaaral mo.
9: Inaaral ko rin po yung mga, pinapakinggan ko rin po yung mga kanta nila. So, para syempre makasabay din tayo. Uh-huh. Sabi nga po nung isang kakilala ko, talagang ganun, Ate Dayan. So, syempre, no, that's how you connect.
8: Para makarelate ka sa kanila.
9: Opo. Doon ka kukonect sa mga anak mo. Hindi naman pwedeng mag-i-stay ka na lang kung nasaan ka.
8: Yes.
9: Kailangan abutin mo rin sila.
8: Maganda yun, ano?
9: Opo.
8: What about yung mga account nila, Facebook nila? Meron kang access?
9: Meron po akong access. Ayun,
8: that's
9: good. Nabubuksan ko po. And nung binilhan ko po sila ng cellphone, ang condition ko po sa kanila, kailangan alam ko ang password ng Facebook nyo. Kailangan ang fingerprint ko nandoon sa mga cellphone ninyo. Sorry na mahigpit po ako.
8: Okay lang yun. Kasi diba,
9: opo, iba na kasi ngayon. Eh. Iba po ang panahon ngayon.
8: Iba na ang panahon ngayon.
9: Siyempre, gusto ko po na mamonitor ko pa rin sila.
8: Lalo na yan, ilang babae yan.
9: Opo.
8: Ano? Tatlong babae yan. And of course, sa mga nanay na working, o kaya wala ng oras, gabi na lang, o kaya maaga-maaga na lang, anong pwede mong masabi sa kanila na advice? Kasi ikaw din, although full-time mom ka, meron ka rin ministry. No? Anong, okay. What can you tell them?
9: Talagang, katulad po sinabi nyo kanina, intentional po talaga dapat. Mm-hmm. Maglaan po ng time para sa mga anak. Huwag po nating hayaan na yung mundo ang magpalaki sa kanila. Kailangan tayo pong mga magulang, ang word of God ang magpagmalaki sa ating mga anak.
8: Right, right. Tsaka ano, parang napansin ko sa mga kabataan ngayon, tama ba yung pansin ko? Karamihan sa kanila talaga, hindi ganun ka yung pagiging, pag-socialize nila. Parang Ay, dapat kaibigan lang nila yung kinakausap nila. Pag hindi ka na nila kakilala, they don't talk to you.
9: Totoo po.
8: Lagi na ka sa cellphone.
9: Akala ko po, yung mga anak ko lang.
8: Ang daming ganun eh, di ba?
9: Pero yun po, akala ko po mahihayin lang din sila. Pero yun nga, marami pa lang ganun din talaga na kung sino lang yung close friends nila,
8: yun lang,
9: sila open. Pero ang kagandahan nga po, dapat sa family, they consider you as close friend din, na open din sila sa iyo. Ganun po yung sa bahay nga. So, akala ko mahihain lang po sila. Kasi nga, pag lumalabas po kami, tahimik lang naman sila, tapos hindi po sila madalas makipag-usap sa iba. Pero pagdating po sa bahay, madadaldal po yung mga yan.
8: Kaya nga
9: madadaldal po sila, pare-parehas po kayo madadaldal. Yun po yung masaya doon.
8: Medyo sila, no? Nung araw kasi, parang ewan ko lang kung ako lang to, no? I talk to people, kaya di ko sila kilala. Kumusta po? Taga saan po kayo? I really, you know, reach out. Kasi yun yung tinuro ng tatay ko eh. Pag may mga tao, kausapin nyo. Huwag kayong nakatungo lang or something. Kaya medyo ganun. Pero ngayon, karamihan ganun na. Yung mga kabataan ngayon. So, minsan, gaganyanin mo. Iwanan mo na yung cellphone mo, makipag-usap ka sa mga tao. Di ba? Anyway, nag-a-adjust naman talaga ang panahon. Sabi nga nila, noong araw yon, gabi na ngayon. Kaya sinasabi nila. Pero ikaw, as may ministry ka, Christian ka, ano yung isang bagay na tingin mo, mandate mo talaga as a mom para sa mga anak mo?
9: Katulad po ng topic natin kanina.
8: Yes.
9: Talagang every mother is a discipler. Talagang bago po sa church mag-start ang discipleship, it starts po talaga sa bahay.
8: Yes.
9: Sa bahay po talaga yan. And tayo bilang mga mommy, responsibility po natin yan. And malaking blessing po na katuwang natin ng ating mga asawa. Dapat talaga sila ang nag-lead sa atin, sa family. And we submit sa asawa din natin. At ganun din, we lead yung mga anak na ipinagkatiwala sa atin ng Lord patungo sa Kanya. Kasi pinagkatiwala lang ito sa atin ng ating Panginoon. Ibalik natin sa Kanya. Tayo ay tagapamahala lamang ng ating mga anak. So, ibalik natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya kung ano yung will niya para sa mga anak natin.
8: And talking about pinagkatiwala, pinagkatiwala din ni Lord sa iyo yung music o yung worship, no, na binigyan kanya ng talento na ganyan para talaga magturo at magsilbi rin para sa kanya. Ano yung naging impact sa buhay mo nung role mo na yan o ministry mo na yan, Sister Diane?
9: Sabi ko nga po kanina, mahihain po ako noon. Ngayon wala na pong naniniwalang mahihain ako. Yung ano po, on how I deal with people. Kasi yung worship ako, hindi lang naman siya nagsisimula dun sa pagtungtong mo sa stage. So, kailangan bago ka tumungtong sa stage and after mo dun sa stage, hindi naman pwedeng maupo ka na lang. Ganun, na parang parang isnabera ka na, porque nandun ako sa taas. Hindi naman po ganun. Nandun na tuto po ako makikonnect sa mga tao. Kailangan may connection ka rin sa mga kapatid mo, sa congregation. Nandun dun po yung... Dati mahihain nga rin po ako. Yun, katulad po nun sabi. Kaya naisip ko, baka nagmana lang din sa akin yung mga anak ko. Pero hindi po eh. Nang nakilala ko si Lord, dun po yung, alam niyo po yun, kahit na hindi mo normal na ginagawa yun. Pero dahil ito ang mandate ng Lord, fellowship with the believers.
8: Yes.
9: Nandun po ang pagsunod natin.
8: Yes. Tsaka ang dami mo natututunan, di ba? When you mingle with people. Yung kapwa mo Kristiyano. Ako, doing celebrating life, I deal with many people, many guests na nami-meet ko lang during, you know, yung show na ganito. Katulad tayong dalawa. Hindi tayo magkakila. Nag-meet na tayo before. Hindi ko nga alam matandaan. Pasensya ka na, Pastor Robert, ha? And ang hirap. Pero I really, kumbaga yung lesson na nakukuha ko rito, grabe. No? Talagang very valuable lesson talaga. So with this in life, no, being a mom, no, napakahalagang papel ang ginagampanan ninyo sa mundong ito, no. Ano yung pwede mong sabihin na natin na talagang i-embrace mo na utos ng Panginoon as a mother hanggang sa huli?
9: Hanggang sa huli.
8: Yes.
9: Alam ko po na mahirap talaga maging isang ina, malaking responsibilidad. Pero by the grace of God talaga, nandoon po yung pagmamahal.
8: Yes.
9: So yung pagmamahal na hindi mo rin maishishare sa iba kung wala ka.
8: Yeah. So, you dapat, cannot share what you don't have.
9: Yes po. So dapat yung pagmamahal, dun tayo sa source.
8: Yes.
9: Ng love.
8: Sino ba yung source ng love?
9: Yes, ang ating Panginoon. So, yes. God is love. Siya mismo ay pagmamahal.
8: Yes.
9: So dapat doon po tayo humuhugot ng ating pagmamahal na i-share din natin, may papakita natin sa ating mga anak. Yes. At katulad nga po 'yun, no? Kung paano tayo minamahal ng Panginoon, kung paano tayo pinapatawad, nagpapasensya sa atin, ganun din po tayo sa ibang tao, especially, most especially sa mga anak.
8: Amen to that. Alam mo, sabi nila, pag ang mga bata daw, habang lumalaki rin yung mga needs nila, like magka-college na, yung mga ganyan, and then yung mga challenges darating na dyan, kasi magkakaroon na sila ng mga sariling mundo. Paano mo pinaprepare yung sarili nyo rito ni Pastor Robert, no? Kasi iba na yan eh. Pag teenager, okay. And then pag nag-adult na, mga young professional na, iba na yan. Parang, sabi nga ni Mami Josie kanina, hindi ko na nga sila nga.
9: Mukha ko na rin.
8: Hindi ko na sila. Hindi na, walang unsolicited advice kasi baka hindi na ako pakinggan, di ba? Yung mga ganun, how do you see it? How do you plan to handle those? Kasi hindi sila habang panahon ganyan eh. Okay. Lalaki yan. Magiging adult yan, magiging professional yan. Sister Diane. At your very young age. 38 lang si Diane eh, di ba?
9: Opo.
8: Bata pa.
9: Sa ngayon po, talagang pinagkakatiwala ko po sila sa Lord.
8: Yes, I like that.
9: Kasi hindi ko naman po kayang kontrolin lahat. Especially pag lumabas na po sila sa bahay. Nasa loob nga lang sila ng bahay, hindi mo na po sila makontrol eh, di ba?
8: Yes.
9: What more, kapag hindi mo na nakikita yung mga ginagawa nila, yung mga nakakasama nila. Pero prayer. Po talaga.
8: Yes, talagang tama.
9: Trust in the Lord na siya ang magli-lead sa kanila.
8: Ipagkatiwalan mo na sila kay Lord talaga.
9: Opo, totoo.
8: Right? Oo, yun ang sinabi talaga, di ba?
9: Kung ano pong will ng Lord sa buhay nila, alam ko po, si Lord ang kikilos para dun.
8: Right. And sa worship ministry mo naman, yan. Ano yung gusto mo pa? Siyempre tayo sa profession natin, gusto natin nagle-level up tayo eh, di ba? In your case, paano yung ganun ginagawa nyo? Hindi naman, nagpa-plano ka ba na ganito naman yung gagawin ko? And you're also part or ikaw yung head, di ba? Unit head ng worship. And ano ba yan?
9: Worship and program.
8: Po. Program, yan. How do you plan to really level up sa ministry mo? Kasi syempre, for the Lord yan eh.
9: Opo,
8: dapat laging for the our best, di ba? And yung mga plano natin gawin. Go ahead.
9: Nagpa-plan, may mga plans po to attend yung mga other churches po, ng mga seminar, workshop.
8: Mga advancement, no?
9: Opo. Mm-hmm. Kasi talagang, yun nga katulad yung sinabi nyo kanina, nakakapagtulungan po ang bawat isa eh.
8: Yes.
9: So, iba rin po yung experience nila sa mga natutunan na rin namin. So, yes. Malaking bagay po na matututo rin po kami sa kanila.
8: Kung meron kang aawitin sa Panginoon na tingin mo talagang saktong-sakto in the way you worship God, in the way you love the Lord, ano yun? Ano yung awit na yun? Na talaga, every time you sing that, eh, todo-todong emosyon yung naihuhugot mo to do
9: ano
8: the
9: po,
8: song.
9: Talagang, yet not I, but through Christ in me.
8: Parang hindi ko alam yung
9: City
8: song.
9: City Alive po. City Alive. Medyo bago na po siya.
8: To ano naman, two lines lang. Hindi ka naman na mahihain eh.
9: Hindi ko alam. Sige, hanapin ko po yung lyrics. Hindi ko lang po masyadong kabisado.
8: Alam mo, meron tayong mga songs. Ako ang gusto ko, alam mo yung mga Tagalog songs na. Matagal na.
9: Opo.
8: Doon ako mas nakaka-relate eh. One of the songs that I really like these days is yung Lilim. You know the song?
9: Opo.
8: Lilim, di ba? It's yung refuge natin, yung kapahingahan natin talaga, we find it sa Diyos, okay. Diba? Yung mga ganon, ha? May mga awitin tayo talagang, parang every time we sing that, talagang todo-todo yung pag-worship natin sa Kanya. Yes.
9: Sa Tagalog po siguro yung ano, Diyos ka sa amin.
8: Yun. Solado mo ba?
9: Alam niyo po yung Diyos ka sa amin?
8: Hindi naman. Okay lang yun, hindi ko alam. Sige.
9: Ay, sige po. Ano ba yung pusa na? Nakalimutan ko.
8: Hindi, parang yung ano lang, chorus na lang.
9: Ah, sige po.

0: Sarap naman. Talagang pag umaawit, nakapikit eh, no?
1: Oo po,
0: Parang
1: talagang
0: ibang klase, no?
1: na-imagine mo po talaga, nakaharap mo ang Lord,
0: Yes.
1: tinatahan mo
0: At
1: talaga.
0: inaawitan mo siya.
1: Oo po,
0: Di ba?
1: inaawitan.
0: Actually, ang worship, umaawit yan not just for people, but for God first.
1: Yes,
0: Di ba?
1: oo po,
0: Kaya,
1: totoo.
0: minsan yung iba, nagsisintunado, I appreciate them. Kasi, they sing, di ba?
1: Yun
0: They
1: nga
0: sing
1: po.
0: their hearts
1: Oo
0: out.
1: po.
0: Kaya tuwan-tuwa ako na wala siyang pakialam kung ganun siya. Umaawit ako kay Lord. Di ba? Ganun yun talaga
1: Totoo po
0: dapat.
1: yun.
0: Pero ako talaga sintunado ako, sis eh. Sinabihan lang talaga, hindi ka para sa worship, sa iba ka. Anyway, oo nga. So yan, pinag-usapan natin yung pagiging mom mo, pagiging worship leader mo or song leader mo. Ano pa yung tingin mo na pwede mong maipaglingkod kay Lord bukod sa worship? Ano yung nakikita mo pa sa sarili? Do you see yourself being a pastor someday? Pasukin mo rin to katulad ni Brother Robert.
1: Ano po, dati po naging teacher na rin po ako. Nagtuturo po ako ng Word of God sa JP Laurel High School. Bago po ako mabuntis yun. Siguro po, gusto ko yun ituloy. Na,
0: Yes.
1: may mga times nga po nung dati na nagsasabi ako sa asawa ko, at gusto kong kumuha ng teaching units. Gusto kong magturo. Kasi sa mga kabataan, gusto ko pong turuan sila, hindi lang yung academically, pero gusto ko pong isama yung Word of God sa pagtuturo. Gusto ko pong magturo sa mga
0: So,
1: kabataan.
0: andun yung heart mo rin.
1: Opo,
0: Yeah, that's nice, no?
1: nasa pagtuturo rin po siguro.
0: Oo. Tsaka gawin ni Lord yan kasi nagsisik ka and meron kang desire, no?
1: Opo.
0: Napakaganda nung kasi ang kabataan ngayon. Lalo na this day, Sister Diane.
1: Totoo po yan.
0: Kailangan talaga yung pag-reach out sa kabataan ay double time na tayo, di ba?
1: Opo.
0: It's cramming time na para sa ating lahat ng mga, kumbaga, frontliners din tayo, eh, yung
1: Yes
0: mga
1: po.
0: ano. So, okay, mabilis ang oras ha. Ano yung message mo, takeaway message mo? Una, as a mom, ano yung gusto mo sabihin sa nakikinig, nanonood? Hindi pa mother, magiging mom pa lang, o kaya yung matagal ng mother, may mga struggles, may mga challenges. Ano yung gusto mo sabihin?
1: Hindi ka nag-iisa.
0: Yes.
1: Huwag mong solohin dahil kasama natin ang Lord. Diyan ang Lord, hindi tayo iiwan, anumang
0: Katuwang lagi ang
1: struggle.
0: Lord, di ba?
1: Opo.
0: Katuwang.
1: Yung ang pagiging ina, hindi po kasi napapractice eh. Kasi
0: Tsaka walang
1: talaga,
0: school dyan.
1: wala pong school.
0: Walang
1: School of
0: school.
1: Mothers. Wala po
0: Yes,
1: eh, no?
0: wala.
1: Pero, nandoon po, matututo tayo sa salita ng Panginoon. Hindi
0: Amen.
1: lang yan, hindi sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, yun nga,
0: Sa
1: kasama natin
0: lahat
1: ang Lord.
0: ng panahon.
1: Opo.
0: Ang galing, no? Oo. So, tama, hindi ka nag-iisa, pero wag mong solohin. May Diyos
1: Yan, may
0: na
1: Diyos
0: magiging
1: kang
0: katuwang
1: kasama.
0: mo sa iyong pagiging nanay.
1: Yes,
0: Kasi ang
1: opo.
0: pagiging nanay, walang retirement yan. Kahit may
1: Totoo
0: asawa na
1: po
0: yung
1: yan.
0: anak mo, may apo ka na, nanay ka pa rin. Di ba? You will always be a mom. Now, as a worship, song leader, sa mga nagperform pa lang, sa mga may desire pa lang, gusto ko, magaling naman ako umawit, pwede ako dyan. Ano yung gusto mo sabihin sa kanila, yung responsibility ng isang worship team member?
1: Responsibility. Kailangan may commitment.
0: Yun! Gusto ko yun! Gusto ko yun!
1: May commitment para sa kadakilaan ng Panginoon. At laging pong natin tatandaan, hindi tayo nakatayo doon para sa sarili natin, kundi para sa glory ng Panginoon.
0: Amen, amen. Tsaka ano, dapat hindi lang yun magaling kang kumanta. Di
1: Yes
0: ba?
1: po.
0: Hindi.
1: Sa
0: Dapat
1: puso.
0: sa puso. Tsaka may relasyon ka sa Diyos.
1: Yes. Opo. Yun po'y importante.
0: Para yung pag-awit mo ay talagang
1: Opo.
0: talab na talab. Di ba? And of course, sabi mo nga, it takes talaga a lot of time magpa-practice. Dapat atin ang practice. Sa inyo ba, ganun din? Pag hindi mo atin ang practice, hindi ka kakanta.
1: Hindi ka tutugtog.
0: Yun. Ganun ba yun sa
1: Opo.
0: inyo din?
1: Minsan po, opo.
0: Pero pag kulang, sige na rin,
1: Kailangan
0: pwede na
1: si
0: rin.
1: Small church lang po eh.
0: Oh, kaya nga. Pero at least, no, discipline pa rin, no, for the Lord. Because our God is a God of order, right?
1: Yes.
0: Okay. So, message sa mga believers. Yan. Kasi worship, yung ganyan, hindi naman lahat may ministry. Di ba?
1: Opo.
0: Ano yung gusto mo sabihin? Na dapat may ministry tayong lahat.
1: Opo. Sa mga believers na gusto mo kaso nahihiya ka, gusto mo kasi feeling mo hindi mo kaya, ministry is part ng ating pagpupuri sa Panginoon.
0: Yes.
1: Ito yung pagbabalik natin sa Kanya, na kung ano yung ibinibigay niya sa atin. Laging nating tatandaan, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Talagang si Lord ang mag-enable sa atin, si Lord ang magpapalakas sa atin, si Lord ang tutulong sa atin. Katulad kanina, hindi tayo nag-iisa.
0: Amen. Sukdulang biyaya.
1: Yes.
0: Amen. Ang meron ng Panginoon. Basta tayo, we have to seek Him, desire for Him. Diba, yun ang pinaka-importante sa lahat. Thank you so much, Sister Diane.
1: Thank
0: Crystal
1: you
0: Valdez. So, natutuwa ako na nagkaroon tayo ng ganitong discussion. Sana natuto rin yung mga mothers at may naitawid tayong message, of course. And that's to glorify God and to worship God in all that we do. Yes. Ano man ikaw, nanay, anak, or what. Let's do it for the glory of God. Alright? So, thank you very much, sister. And of course, ang halan po ni Pastor James De La Cruz na nakasama natin kanina umaga. And nakasama rin natin si Mommy Josie De La Cruz. Sister Diane, baka may mga greetings ka. Meron pa tayong 2 minutes. Go.
1: Sa mga kasama ko po sa worship team, see you later.
0: Yeah.
1: Kay Ate Pen, kay Ate May, na mga ministry partners ko po. Hello po sa mga sa buong LCFM Project 4 at sa buong LCFM. Good morning po.
0: Yan. Thank you so much. Maraming salamat, Sister Diane Crystal Valdez. Maraming salamat po sa inyong lahat, Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Thank you for being with us. And of course, yung team celebrating life, si Jobel, of course, si Arnel, and andyan din po si Susane at yung Marulas transmitter. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod pong linggo. God bless us all.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Bahagyang bumagal ang Tropical Storm Caloy habang gumagalaw ito sa karagatan silangan ng Hilaga Silangang Mindanao. Ayon sa PAGASA, namata ng sentro ng Tropical Storm sa 910 kilometers silangan ng Hilaga Silangang Mindanao. Ang Caloy ang may pinakamalakas na hangin na 65 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 80 kilometers bawat oras. Tumatak ito kanluran, Hilaga kanluran sa 15 kilometers bawat oras. Dagdag ng PAGASA, hindi inaasahan ang Tropical Storm Caloy na direktang makakaapekto sa bansa. Libo-libo pang individual hindi pa makauwi matapos ang bagyong Basyang. Ito ay ayon sa Department of Social Welfare and Development. May report si Ray Ferrell.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigita 5,000 individual ang hindi pa rin nakababalik sa kanilang mga tahanan sa Siam na rehiyon na naapektuhan ng bagyong Basyang at Shoreline noong Pebrero 2026. Sa ulat ng Department of Social Welfare and Development, 32 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers habang ang iba ay pansamantalang nakikitira sa mga kamag-anak. Kabilang ang ito sa mahigit 336,000 pamilya o higit 1.2 milyong individual na naapektuhan ng masamang panahon. Ayon pa sa DSWD, higit 15,000 kabahayan ang nasira, kabilang ang mahigit 1,700 totally damaged o hindi na matitiran. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga evacuee at apektadong residente. Umabot na sa 323.9 milyong piso ang naipamahaging ayuda ng DSWD sa mga apektadong pamilya. para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, samahan ng mga Catholic school sa bansa, suportado ang panawagan sa anti-political dynasty law. May report si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Buong support na ang ipinayag ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP sa grassroots campaign na dapat isa lang na naglalayong maisulong ang isang tunay na batas laban sa political dynasties sa bansa. Ayon sa CEAP, mahalagang gampanan ng mga paralan na doon ng mga Catholic school ang papel sa paghubog ng mamamayang may kamalayan sa usapin ng kapangyarihan, hustisya at pananagutan sa pamahalaan. Binanggit ng grupo na ang matagal ng suliranin ng korupsyon kabilang ilang malalaking iskandalo sa bansa ay mas lalong tumitindi dahil sa pananatili ng mga political dynasty na umano'y kumukontrol sa kapangyarihan at yaman ng gobyerno. Sa ilalim ng dapat isa lang movement, isinusulong ang pagpasa ng batas na maglilimita sa magkakapamilyang sabay-sabay na hahawak ng posisyon sa gobyerno, kabilang pagbabawal sa political succession hanggang 4th degree of consanguinity at pagpapatupad ng cooling off period matapos ang termino. Hinimok din ng CEAP ang kabataan na aktibong makilahok sa usaping sibiko at manindigan para sa pananagutan at patas na pamumuno. Sa pagtatapos, muling iginiit ng CEAP ang panawagan ni Pope Leo XIV na tugunan ang ugat ng kahirapan at hindi lamang umasa sa pansamantalang solusyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At mahigit sa 7,000 residente magbebenepisyo sa Buyog Watershed Rainwater Harvesting Facility. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit sa 7,000 mga residente ng mga barangay ng West Quirino Hill at Pingat sa Baguio City ang inaasang magbebenepisyo sa Rainwater Harvesting Facility na itatayo sa Buyog Watershed. Sa paliwanag ni Baguio City Engineer Richard Lardizabal, tinatayang 5,700 hanggang 10,000 cubic meter ang kapasidad ng proyekto, kung saan na 30 metro ang lawak nito, 40 metro ang haba at 8 metro ang lalim. Aabot sa 50 milyong piso ang nailang pondo para sa proyekto na magmumula sa Local Government Support Fund 2024, subalit nasa 30% pa lamang ang nagawa rito sanhi na pagkaka-terminate ng kontraktor na natuklasang may 20% negative slippage. Aminado si Engineer Lardizabal na very challenging ang proyekto dahil sa presensya ng mga kahiganteng mga bato at hindi na-antisipang naturang issue, subalit binigyan kasiguro ang tatapusin nila ang nalalabas 70% ng proyekto hanggang sa Enero 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Magazine
9: 1278 AM.
8: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: chiama Fireball.
1: Raggio Filippinas.
2: Raggio pubblico.
1: Raggio Filippinas.
3: Interesting usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugam chill.
3: Suave.
6: Learning from home, may be boring.
7: Raggio Magazine.
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
17: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Can I have your attention, please, for one more time?
19: PM

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang gahaponan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
10: the first and the only
9: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
10: Rainbow Radyo.
9: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makiisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Carito. Rainbow Radyo.
10: Rainbow Radyo.
11: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. San manda ako ng mundo, haler sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. O mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa Facebook Live, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss nyong mga episodes, kung kayo man ay natutulog noon o di kaya naman ay bisibisihan, visit lamang sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na rin kami doon ngayon. So walang excuse mga ka-Rainbow. So ayan, kumusta naman kayo mga ka-Rainbow ngayong araw ng Sabado, May 9. Ayan, lahat ba ay Flores de Mayo mode na? Or kung ano man ang pinakakabisihan nyo, eh tutok muna dahil mas masaya ito ka-Rainbow. Dahil dito sa Rainbow Radyo, belong tayo lahat dito. Okay mga ka-Rainbow, gaya ng dati, para masaya tayong lahat, simulan natin ang ating Sabado with good news. Dito lamang sa Balitang Bahaghari. Gusto nyo bang mabago ang buhay nyo? Experience coaching firsthand sa nalalapit na selebrasyon ng International Coaching Week 2026, hatid ng International Coaching Federation Philippines Chapter. May temang Sustainable Coaching Nation. Ang nasabing event ay naglalayon na mapa-experience ang magagandang epekto ng coaching at kung paano ito makakatulong sa nation building. Makakasama natin ngayon via Zoom ang current president ng ICF Philippines Chapter na si Coach Tina Shoson. Coach Tina, magandang umaga, ka-Rainbow!
12: Magandang umaga, Coach Mike. A pleasure being here with you.
11: Hello. Ay, bayad na bayad ang energy level ng ating Coach Tina dito. I love it, ka-Rainbow. Ka-Rainbow, ano ba itong sinasabi nila na International Coaching Week 2026?
12: Oo, ito ay magiging sa, we will do this on May 13 sa SMX Aura. Ano ito? Ito ay pagdiriwang ng coaching, ngunit ngayon kasama natin, Coach Mike, ang iba pa nating mga organisasyon, no? Hindi lamang coaches, pati ang mga leaders sa iba't ibang companies, sa iba't ibang local government units at sa iba't ibang NGO. So sobrang movement na ito, Coach Mike.
11: Oo nga, parang ang dami namang magaganap dyan. Lahat ba pwedeng pumunta dyan, Coach Tina?
12: Oo, this is open. Ito ay bukas para sa lahat, no? ng mga tao na may puso upang tumulong sa iba at tulungan rin ang sarili niya.
11: Ano naman ang kahalagahan nito para sa mga miyembro na kagaya namin ng LGBTQIA+ community?
12: Ay, oo. Salamat, Coach Mike, sa pagtatanong yan. Alam mo yon, di ba, that I am a parent of an LGBTQ. Yung youngest ko, nakwento ko na to sa'yo. Mm-hmm. Eh, nakikita ko, they are really are prime movers nitong ating pagpunta sa digital world, sa AI world. In fact, they are the digital natives, diba? Some of them are AI natives na nga. So, napaka-importante nito sa kanila kasi kasama ito sa pag-uusapan. At dito, marirealize nila that through coaching, Coach Mike, maaaring ang kanilang role ay tunay na significant para sa pagtuon natin sa sinasabing sustainable coaching nation.
11: Ay, ang ganda naman. So ano pa ang maaasahan ng mga dadalo dito, Coach Tina?
12: Maraming mga speakers tayo na dadalo at magbibigay liwanag sa atin. Meron din tayong registration para sa free coaching.
11: Ayun ang highlight natin. Gusto natin yung mga libre, di ba?
12: Na mangyayari, mag-register sila ng araw na yon kung participant sila. Tapos i-schedule namin moving forward, no, in the next 2 to 3 weeks. One-on-one to, Coach Mike, ha? Libre. At alam mo naman, ang bayad kay Coach Mike ay napakamahal. So, ibibigay ito ng libre ng International Coaching Federation. By the way, itong celebration na to mula Lunes, 11th of May until 15th of May, ay nangyayari rin tuwing gabi, no, sa different different countries, around 9 or 10 countries of 15 chapters of International Coaching Federation, no, na evening naman ang learning session natin.
11: Ah, yung learning sessions na yun, libre, di ba, Coach Tina?
12: Libre ulit yun.
11: Ayan yung mga gusto nating lahat. Ulitin natin, libre lahat.
12: Because naniniwala tayo na maaari silang makatulong at matulungan noong conversation na mangyayari doon. I would be very honest, that would be delivered in English. Itong ating Sustainable Coaching Nation na mangyayari sa May 13 sa SMX Aura will be delivered in Taglish.
11: Yun. Thank you so much, Coach Tina. Paano sila makaka-join dyan para sa mga ka-rainbow natin?
12: Oo. Alam ko may poster that you are trying to promote. Maraming salamat, Coach Mike. No? Just scan the QR code po at ililid kayo kung paano po kayo magre-register. And by the way, Coach Mike, kung anim sila, kung anim, meaning barkada or grupo sila, mga kaibigan, mga ka-opisina, they get, each one of them gets a discount of 800 pesos. Discounted na po ang enrollment. Free buffet, free food, and flowing coffee ng pick-up coffee.
11: Ay, ayun na, di ba? Ang dami naman palang freebie, no? Maraming salamat, Coach Tina, for joining us this morning and good luck sa event nyo sa May 13. I'll see you there.
12: Salamat, Coach Mag. See you there.
11: Bye, Karimbo.
12: Thank you, everyone.
11: Ayan, narinig nyo po si Coach Tina Siozon, ang presidente ng ICF Philippines Chapter. So, bago naman yan, tandaan nyo ha, libre-libre yon. Tatawid na tayo ngayon sa ating pinaka-educational na segment sa balat ng radyo. Ang favorite na lahat, ang baklavolari, word for the day. Dahil sabi nga kasi ni Mama RuPaul, ang patron naming lahat, di ba? Learning is fundamental. Iniba ko lang ng konti. Kaya naman tuturuan ko kayo ngayon ng bagong word na magagamit nyo agad-agad. At eto na siya. Ang baklavolari word for the day natin ay Carmi Martin. Ayan. Hango sa pangalan ng isang sikat na artista noong dekada 80. Tama ba ako? Diba? Ang Carmi Martin, ang ibig sabihin niyan ay karma, may kapalit yan, di ba? Whether maganda or pangit, nasa iyo yan. Sabi nga nila, di ba? You reap what you sow. So, paano naman natin gagamitin in a sentence yan? So, eto na mga ka-rainbow, ha? Pakinggan mabuti. Okay. May Carmi Martin yung ginawa mo, friend. Huwag mo siyang lokohin. Oh. Ang sarap magtag, di ba? Pero again, ang Carmi Martin ay ginagamit lamang hindi bilang artista, kundi para sabihin na may karma. O yan, may natutunan na naman kayong bago, ha? At habang may natututunan kayo, tatawid naman tayo sa next segment natin kung saan gusto ko lagi ini-emphasize to na bilang miyembro na LGBTQIA+ community ay may karapatan din naman tayo mag-state ng ating mga opinion because everyone deserves to be heard, seen, felt, and celebrated. Period, diba? Kaya eto na, isang mainit na issue na naman pag-uusapan natin dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? O eto na ang issue natin for this week, mga ka-rainbow, okay? Dapat bang gawing holiday ang Mother's Day? And on that note, happy Mother's Day pala in advance sa lahat ng mga mothers natin, whether may matres or wala, di ba? We celebrate you because motherhood was never dependent on gender. O, di ba? So pakinggan natin ang magiging sagot ng ating ka-rainbow. Pasok!
2: Maganda yun na gawing holiday na lang yung Mother's Day para napapakasama namin yung mga misis namin, saka makapiling mga anak namin. Tapos, di na kami mag-aalala kung may sweldo o wala kasi bayad naman yung papag holiday. So, sana mapagbigyan misa lang na ba sa isang taon.
11: O syempre, ang highlight noon, basta may sweldo pa rin, di ba? Pag ginawang holiday. Pero kidding aside ako, sa tingin ko, eto conditional sa akin. Okay? Maganda sana yan. Pero kung baka pwede naman na ano, gawing holiday, kasi naisip ko na agad yung sabihin ng mga ano, workforce natin, holiday na naman, lahat lang holiday, paano yung mga trabaho, ganyan-ganyan. Baka naman pwedeng gawin natin exclusive holiday for mothers talaga, na legit. Di ba? Parang sila lang. Yung mga lalaki wag muna, di ba? Yung mga mothers lang talaga ang gawin nating ano, holiday sila from work. Bakit? Kasi, huya, ang pagiging nanay, hindi lang naman yan, ano, 8 hours a day, 24 hours yan, 7 days a week. So, imagine kapag nag-work pa ang nanay ng trabaho, tapos nung kailangan pa niya alagaan ang pamilya niya, eh baka naman deserve naman niya na magpahinga din at hindi naman kalabisan ang isang araw, mga ka-rainbow. Baka sakali lang naman, but kung hindi holiday, mag-leave kayo para i-celebrate ang mga mothers nyo dahil deserve nila ito. At deserve na deserve nyo rin mag-stay dito, mga ka-rainbow. Binilisan ko talaga ang mga segment dahil gustong-gusto ko nang makachika ang mga guests natin na mukhang hindi naghanda. Hindi talaga nag-ayos para dito sa next segment natin dahil pag-uusapan natin ang drag culture sa Philippines. Aware ba kayo dito? Paano nga ba maging isang drag queen at paano natin sila masusuportahan? Ano nga ba ang kahalagahan ng drag culture sa LGBTQIA+ community? Marami pang iba, huwag kayong aalis dito lamang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
1: Radio Magazine
6: 1278 AM.
13: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
14: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
15: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
13: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
17: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
19: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
20: Nakita! Nakita ako sa TikTok kanina. Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan.
18: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
5: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine. 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Ayan, at tayo nagbabalik mga ka-Rainbow. Kung hindi pa kayo nakatutok-tutok lamang sa Radyo Magazine, 1278 AM, sa inyong radio, o di kaya naman sa Facebook Live, YouTube, or PBS Receiver app. Now, sabi ko nga kanina, excited ako dahil ito na mga hindi handang mga guests na nagkaroon tayo dito sa Rainbow Radio. Then again, it's a special episode today because something close to my heart. We are going to talk about drag culture at makakasama natin ang dalawang legit na ramparinas. At eto na nga sila, no? As we begin, we'll start first with isang drag queen sa Rampa at isang beloved na kaiska, di ba? Sa University of the Philippines, Diliman. Nandito na, live and alive sa studio, si Ninja. O di kaya naman, ang pangalan ay Janine Bioha. Ayan, Biohan, ayan.
23: Hello everyone, good morning po mga ka-Rainbow. And this is Ninja, your AFAB queen from Rampa.
11: O di ba, hiyang-hiya ang
24: sobra.
11: Tanghaling dapat pala, pero fresh na fresh niya. Pero syempre, hindi papatalo dyan. Ito lalo. Hindi nag-ready to, di ba? Hindi nag-ready to. Ang napaka-funny at napaka-hindi pa handa. Isa ring ramparina. At marami pa pasabog na dala, di ba? Eto na siya. Si Vin Sara, a.k.a. Bomba D.
24: Hello everyone, mga ka-Rainbow. Ding, ding, ding. This is Bomba Ding, your sweetest pasabog from the House of Ding and also one of your ramparinas.
11: Oh my God! O, diba? Ang saya-saya. O, eto na. Simulan na natin para naman mag-gets na mga na mga listeners and viewers natin kung ano nga ba itong topic natin. Sige, dito muna ako kay Ninja, no?
23: Yes.
11: Ninja, ano nga ba ang drag culture? Ano nga ba ang drag talaga? Kasi para sa mga listeners and viewers natin na hindi nakakaalam, hindi lamang ito basta nagdamit babae ka or kung ano man ang kinostume mo, yun na yun, di ba? So, ano nga ba ang ang drag culture talaga?
23: So, malawak po siya, no? Pero I think I wanna start from the very root of what drag actually is. So, drag is rooted from the Victorian era and nung Japanese Kabuki Theater kung saan yung mga lalaki lang yung pwedeng gumanap sa roles ng babae. So they act as the female roles before.
11: Uh-oh.
23: And yung mismong drag na word is from the Victoria era. Kasi sobrang laki ng mga dresses and gowns and skirts. So, drag is... It's drag because you're literally dragging it across the
11: floor. Oh my God! Okay, yung pala talaga
23: yes,
11: yun.
23: Yes, that's why it's drag.
11: Oo. So, yung time na yun, talaga lalaki lang ang...
23: Yes. Actually, hindi ko po alam yung main reason kung bakit lalaki lang yung nagtitheater that
11: para
23: time,
11: mas exciting. Pero... diba? Oo. Pero, di ba, ikaw, you identify as...
23: Pansexual woman. Yes.
11: Okay, oh, woman. Pero ngayon ha, meron nang mga ganun, di ba? At meron din ding mga drag king.
23: Yes, opo.
11: Di ba? Na parang mga babae ba sila, tapos noon, ano, nagbibihis ng drag.
23: Kabaliktaran naman.
11: Oo, so hindi na mas inclusive na ang drag. Ngayon, napanood natin yan sa ating favorite show ng bayan, di ba? Ang RuPaul's Drag Race. Ayan. O, di ba, yan yung mga hindi handang-handang ano, atake nila kapag nagde-drag. Yan ba, hinahatak mo pa rin yung costume mo dyan? Di ba? Pero di ba, napaka-elaborate talaga. And speaking of elaborate, dito naman tayo kay Bombading. Ayan.
24: Hi.
11: Ayan. Nakakatakot kasama sa interview to. parang hindi handang-handa. Ano, Bombading, paano ka ba nagsimula naman sa drag?
24: Oh, so... I was first a professional dancer, so I'm actually from UP Diliman as well.
11: Ayan naman pala. Oo, sama-sama tayo.
24: Sama-sama tayo. So scholar po ako ng dance sa UP, and UP yung nagtumulong sa akin para makapag-college po. And so I really love performing. I love theater. I love the stage. And siguro nakatulong siya in a way na parang mas as I'm growing as an artist, naghanap ako ng ibang way or outlet on how to like express my talent and my gifts. And nakita ko yung drag na parang, wow, this is another platform for me to express myself.
11: Pero why did you choose drag in particular? Kasi di ba sabi mo dancer ka, pwede naman maging dancer ka, ganyan.
24: Bakit to be honest, isa siya, ang naging dahilan nito is yung pandemic. During the pandemic era...
11: Marami na bago talaga yung pandemic.
24: Ang dami na... Feeling ko crossover talaga ng life ko yung pandemic. Marami sa atin kasi... Alam mo yun, marami nang namamatay that correct time. And I was once a discreet gay guy. So I'm raised by the church. So I'm very discreet. Pero nung pandemic, sabi ko, no, I need to express myself and to love my expression. And naging fan ako ng Drag Race during the pandemic. So parang sabi ko, after nitong ECQ and everything na to, magdadraga ako. Kasi parang I see something in drag na parang, wow, it's very powerful. Parang, I'm confident as I am, but drag makes me 10
11: even
24: times
11: more
24: confident. That's the power of drag. It transforms you. It empowers you.
11: Ang ganda, di ba? Dito tayo kay Nidia. Nidia, ikaw naman. Ano naman yung nakita mo? Bakit ka nag-drag? Di ba? Kasi parang, pag girls, allowed naman silang, di ba, magdamit-damit, makeup, ganyan-ganyan. Pero why drag in particular?
23: Actually, happy accident lang po siya.
11: I
23: was a fan before.
11: Accident, di pa yan lagay.
23: Natulog lang ako, nagising na akong ganito. Pero I was a fan before po, like you, watching viewing parties during the Drag Race Philippines season 1 era. And then, biglang nag-joke one time si Mrs. Vinyas Deluxe. Nakita niya akong sumasayaw, tapos sabi niya, ba't di ka na lang kaya mag-drag? Tapos something just clicked in my mind and was like, wait, I can do drag? Tapos parang doon na po nag-start na nag-makeup na ako sa kwarto. Tapos nagtatry ng open nights. Tapos it never really stopped. It just
11: pero di ba ang background mo kasi theater talaga?
23: Minor ko po yung theater sa UPS.
11: So, was that an influence also? Kasi alam nyo ha, sa UP ha, kapag mass comm kayo at theater, di ba, wala pong totoong straight dyan. Lahat dyan, candidate for drag. Di ba? Was that an influence also?
23: Actually, it's the opposite. Naging influence yung drag sa theater. Kaya ako nagustuhan yung theater because of drag.
11: Okay, that's nice, diba? Isa yan sa mga ano, magagandang naging epekto naman sa inyo ng drag. Which is on your end, how did drag benefit you?
23: I guess I was able to express myself more. Kasi for other people, it's an alternate persona.
11: Oo.
23: Pero for me, it's an extension of myself. Parang the things that Janine couldn't do, Ninja does.
11: Ayan. O sige, dahil nandito tayo sa usapang alternate persona, Bombading, ikaw, paano mo ba na-discover naman si Bombading? At bakit Bombading? Ang dami naman pwedeng pangalan, di ba? Kasi malayo sa kanyang ano ha, sa kanyang name yan. Yeah, yeah. Sige. Pero ngayon kita naman natin kung bakit. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba Bombading? Paano mo siya na-discover?
24: Yung name ko po ba? Or yung oo, persona ko yung, na Bombading?
11: Magkaiba ba sila?
24: Actually, same lang.
11: Oh, okay. No shade! No shade.
24: So, Bombading, to be honest, dahil fan din po ako ng Drag Race, sabi ko, parang sabi ko na parang feeling ko pag magda-drag queen ako, I will be different. Feeling ko pag nag-drag queen ako, actually, si Bombading, na vision ko na siya.
11: Uh-oh.
24: I visualize it before doing drag.
11: Hi.
24: So okay. As I'm watching, like, season 9 is my favorite. Sasha Velour is my favorite queen. As I'm watching that season, sabi ko, if I will be a drag queen, I will be this drag queen with muscles, with a beard, with the
11: Cameron
24: mustache.
11: Cameron Michaels ang atake.
24: Yeah, so parang naita ko na visualize ko na si Bombading na I will not just be an ordinary, like fish queen or glamorous queen. I'll be different. And I really wanted to embrace my femininity and my masculinity. So I wanted to empower those sides of me. Bombading, dahil part ako ng House of Ding, naghanap kami ng name na may ding sa dulo. And we're like thinking of a name na may ding. So nag-iisip kami nung, usually kasi mga drag queen, pinapangalanan na sarila based sa mga adjective. Captivating Katkat.
11: Ah, talaga?
24: Precious Paula Nicole. Electrifying Amanda. So, lagi meron
11: may adjective. Siyempre nag-isip, ano ang Shea Kule?
24: And part po siya ng history ng drag sa Philippines.
11: Oo.
24: Yung Philippine drag.
11: Thank you for, para maintindihan kung saan nga magaling itong mga to.
24: Tapos sabi ko, ano ba ako pag naisip ko? Naisip namin, bombarding. Parang explosive. Something like that. So, parang na-connect na namin siya na, bombarding. Ano pa pwede natin makonnect? My drag is very like nakahubad, macho, sexy.
11: So
24: naisip
11: sexy.
24: Ko dahil nag-film din naman ako sa movie, may film subjects ako.
11: Oh
24: sabi
11: my God.
24: Ko, bomba films. 1970s, 1980s, sexy stars, bold stars, bomba stars. Pero hindi siya bastos.
11: Hindi siya bastos.
24: We empower sex positivity,
11: so kumbaga pinagsama mo lang ang pagiging explosive and sexy.
24: Yeah, and it's a beautiful thing na I'm bomba. I'm a bomb.
11: Oo. Hindi lang po yung mga basta pag nagising sila, yun yung pangalan nila.
24: Yeah.
11: Pinag-isipan niya.
24: Sige,
11: ito naman. Tingnan natin kung pinag-isipan yung kanya. O ikaw, ninja, with double E, ha?
23: Clock her. Actually, yung pangalan ko, pinaliktad ko lang talaga.
24: Pangalan.
23: Kasi my name is Janine.
11: Ayoko!
23: As in, Janine, the way it's written, yung ninja, baliktad lang po siya nung. Hindi po siya as explosive as ninja-fied or whatever. It's just my name in the opposite direction.
11: Okay, level yun yung mga inimbing.

0: download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko!
11: Radyo Pilipinas.
13: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy!
15: Tugtugang chill.
13: Suave.
16: Learning from home na hindi boring.
17: Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
19: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Ayan, at tayo po'y nagbabalik sa Rainbow Radyo. Tutok lamang po dahil tuloy-tuloy ang ating kwentuhan na masaya na ngayon naman ay pupunta sa mga struggles nila. So kasama pa rin natin si Bombading at Ninja. So ngayon naman, pag-usapan na natin, Bombading, ikaw, ano ba ang struggles talaga ng mga drag queens, 'di ba? Kasi feeling nila ganda-gandahan lang, 'di ba? Yung mga listeners and viewers natin, ganda-gandahan lang, makeup-makeupan lang, death drop lang, ganyan. Pero ano ba talaga yung pinagdadaanan ng isang drag queen?
21: To be honest, kahit sabihin natin nagpo-progress na yung acceptance ng LGBT sa community natin, hindi pa rin talaga fully accepted ang mga queer people. And hindi na hiwalay din yung mga drag queen. Like, meron pa rin discrimination. May mga friends kami, mga drag queens na hindi alam ng parents nila, yung work nila. So, feeling ko, it's still a struggle within the community or within the society na parang hindi pa rin siya fully accepted sa mismo community natin.
20: Sadly, no, kahit na with the rise of RuPaul's Drag Race mga ibang mga drag performances and with Miss Marina Summers hello, ako, saludo ako sa'yo, diba?
21: Yes.
20: Diyan sa ginawa mo yan sa Miss Universe Philippines, some people still look down on drag queens, diba? So, that's just one of the challenges, yung parang discrimination sa inyo. Ninja, ikaw naman, kasi nakikita niyo po ba yung mga suot nila, diba? Parang, eto ah, tanong ko lang naman, curious question. Magastos bang maging drag?
21: Yes! Sobra!
22: Oh my gosh!
21: Sobra!
20: Ayan na, yun po ang million dollar question natin. Sige,
22: Yun lang po, I could not even begin to tell you how much we need to spend. How much
20: kasi
22: time.
20: Makeup, wigs, the mitt.
21: Oh my gosh.
20: Oo, lahat, diba?
22: Everything costs something.
21: Yes.
20: Oo. And on that note, dapat naman well compensated. Huwag niyo pong tipirin ang mga drag queens natin.
21: Tipir queens.
20: Ng shows kasi tingnan niyo on how elaborate

0: Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
0: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab. Magazine.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
8: Trending issue. Na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
12: Di papahuli
13: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
0: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
15: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
15: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
11: Agahan ang gahaponan.
16: 66 Informasyon.
2: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278. AM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang versyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
0: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw
12: ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
14: Hala, totoo? San ka sumali?
13: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
14: Naku po! Juan! Scam yan!
13: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
14: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
13: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
14: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
13: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
14: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
13: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
18: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
14: Kaya huwag magpabudol, bes!
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas,
24: Radyo Magazine.
21: 1278 AM.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
27: King of the Road.
26: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
28: Maari bang umusog-usog ng konti?
26: Sakay na!
25: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
21: 1278 AM.
29: Radio. Mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
30: Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Ang oras, 8 minuto, makalipas ang alas 11.
3: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan, uusaping pangkalahatan. Dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. You'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo at magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Ako po si Ven Blones.
1: Ako naman si George Arsenio. Magandang araw. Welcome sa Going Places.
0: Okay, at syempre, katulad ng mga binabanggit natin lagi, George, no, ang ating programa, una ay nakatuon sa pamamasyal, no, kasi Going Places nga, di ba? At pagre-relax, di ba? Dahil sabi po ng mga ating health experts, kailangan natin ang pagre-relax at pamamasyal para sa ating mabuting mental health. Kasi nanggaling yan, George, dun sa sinabi rin ng WHO na medyo dumadami na, di ba? Mm-hmm. Yung mga nagkakaroon ng problema sa kanilang mental health. In fact, may pahayag din ng WHO na nagiging ano na ito, kumbaga malaking krisis na rin sa kalusugan sa buong mundo. At syempre, kasabay niyan, yun ding mga pagbibigay natin, no, ng mga ilang information na makakatulong naman sa ating paglalakbay, sa ating totoong buhay. Di ba, George?
1: Oh,
0: wow. So, ayan, bukod dun sa pasyal, may mga pagtalakay din tayo at mga information na ibibigay na nais nating talakayin para dun sa inyong journey naman, makatulong, no, dun sa inyong paglalakbay para marating nyo yung goal ninyo, di ba, sa inyong buhay.
1: Oh,
0: so, anong tawag natin, George? Two birds?
1: Oh, two birds in one stone.
0: Oh, yun. Okay. At syempre, bukod doon, George.
1: Oh, syempre, malaki din po ang ambag ng sektor ng turismo sa ekonomiya ng Pilipinas. In fact, nasa on the average, 10% ang ating gross domestic product ang galing sa sektor ng turismo at milyong-milyong mga Pilipino ang nabibigyan ng trabaho dahil sa turismo, van. Kaya talagang malaking bagay, ano, ang ating sektor ng turismo.
0: Amen. Yun, totoo yun. Mm-hmm. Pero bago tayo magsimula, George, at bago natin kausapin yung ating guest ngayon, baka gusto mong bumati.
1: Ay, oo nga! Happy Mother's Day! Ayan!
0: Happy
1: sa lahat ng
0: Mother's
1: mga nanay, kay nanay, dyan sa Iloilo. Enjoy ninyo yung lunch ninyo mamaya.
0: At bukod sa Mother's Day,
1: ano,
0: happy 40th anniversary.
1: Anniversary, tama.
0: Ng sports radio.
1: Oo, kasi noong 1986 po na itatag, ano, ang sports radio. Kaya 40th anniversary ngayong taong 2026.
0: Di ba sabi nila pagka 40, life begins at 40?
1: Oo nga.
0: Baka meron pang mas magandang dadating, di ba? After 40 years na pag-eere ng sports radio.
1: Oo, walang midlife crisis sa sports radio. Life
0: basta
1: begins at 40.
0: Yes, life begins at 40.
1: Positive tayo.
0: Oo, kaya di ba, dumadami at gumaganda pa rin, ano? Yung patuloy na pagsiservisyo ng sports radio para sa mga balitang pampalakasan, George.
1: Yeah,
0: at syempre, di ba, naging part din tayo doon sa paglakad na yan ng panahon na nandyan ang sports radio.
1: Matagal-tagal din tayong kasama ng sports radio. Ako dito, nagsimula noong 1999.
0: Eko, huwag mo nang tanungin, George.
1: Hindi yung unang program ko.
0: Baka mga ilang dekada na, di ba?
1: Na nakikiano
0: tayo. Tayo na nakiki-extra dito sa sports radio.
1: Baka malapit din sa ano, apat na dekada.
0: Huwag mo na sabing banggitin. Pero hindi, di ba? Kasi dati, konting ano lang, di ba? Konting rewind. Kasi ang talagang istasyon natin dati sa kabila, yung sister station natin, yung radyo ng bayan, di ba? Pero yun nga, sabi natin, nakiki-extra-extra tayo dito sa sports radio pagkain talagang kailangan tayo, di ba? Kasi ganun lang naman yun. Pagkailangan ng mga tao, di ba, na minsan kinukulang, hindi naman yun, ano di ba? Hindi naman yun lingid sa kaalaman. Minsan may mga ganun. Kukuhanin ka para sa mga coverage o kaya kung gusto natin mag katulad mo, nagprograma ka, di ba? Nang matagal din sa sports radio.
1: Galing sa research division.
0: Ano na nga, pamagat nung
1: Making good.
0: Ayon, making good. At saka, syempre, yung mga pag-upo-upo din natin dito minsan, ano, pag kinakailangan ng tao.
1: Pag may coverage.
0: Actually nga, nung mga medyo bata-bata pa tayo, ito yung isang kwento na hindi ko makakalimutan, ha, bago yung guest natin. Hindi ko makakalimutan sa, na naging, ano natin, part nung sa, dito sa sports radio, dahil hindi naman tayo talagang, sabi ko nga, taga-radio ng bahay, tapos bigla kang ipapasok sa sports, diba? So, wala kang kaalam-alam nung minsan, isinama tayo, George, At ang coverage, triathlon pa. Triathlon sa Subic. Pero anyway, bago kami pumunta ron, nila Miss Ceci, Miss Judith, sila Mr. Rick, yung ating dating station manager. Noon, syempre, may konti kang briefing, di ba?
1: Konting orientation.
0: Konting orientation at briefing pagdating, wow, ito kailangan ganito ha. At ang natatandaan ko talaga sa sinabi nila Miss Cecil sa atin, Miss Judith, Oven, huwag kang kabahan. Basta, pag hindi mo na alam yung mga iba pang,
1: terminology.
0: Oo, or yung mga anong tawag diyan yung mga hindi mo na alam kung
1: yung mga rules nila.
0: Oo, yung mga ganyan. Basta back to you lang, back. So awa naman ng Diyos na tapos ko naman.
1: Nairaos
0: yung ano, yung
1: baka with flying colors pa van.
0: Oo naman kasi back to you ako lang back to you. Oo, pero at least natapos ko ha. Oo, tsaka medyo bata-bata pa kasi tayo noon. Kaya pwede pa tayong humabol kahit na triathlon.
1: Oo.
0: Oh, natatanda ako sa triathlon lang. Kasi syempre tatlong event sports, 'yon, 'di ba? So, oo, yung ano ba yung una
1: swimming ba?
0: Tapos running, biking, parang
1: biking at saka running ata.
0: Ah,
1: okay. Running ang pinakahuli.
0: Hindi ko alam. Oo, nakalimutan ko na, hindi ko na maalala. Sa tagal, George, tatlong dekada na 'yon
1: eh.
0: Oo, kaya medyo matagal-tagal na 'yon. Kaya alam mo, every time, hindi yun nawawala sa kwentuhan.
1: Oo,
0: kapag ka nagkukwentuhan kami dyan.
1: Oo, timeless.
0: Matatawa ka na lang doon, di ba? So, yun yung mga talagang memories.
1: Very memorable.
0: Oo, memorable talaga.
1: Memorable memories.
0: Oo, kaya, ayan na lang yung bati ko kasi hindi ako nakabati eh.
1: Oo nga, so, nabisi ka ata eh.
0: Oo, may mga nangyaring hindi okay nung panahon. Pero happy happy 40th. Anniversary ulit sa sports radio. Mas ano pa to kasi start pa lang, George.
1: Oo,
0: eh.
1: Naman.
0: Sabi nga natin, di ba, life begins at 40.
1: Oh, another 40.
0: Ayan, another 240
1: years. So,
0: yun. Okay. Oh, si Sir Benedict sabi medyo choppy daw yung audio natin.
1: Ah, medyo
0: Zoom.
1: Choppy ba?
0: Oo.
1: Sa internet, sa live streaming?
0: Oo. Sige, ayusin lang natin. At ready na kasi yung guest ready natin
1: na
0: ngayon, George. Okay na daw, okay na. Ang pag-uusapan natin dito, George, I'm sure naririnig mo yung mga paghahanda, preparasyon, di ba? Pagka may mga kalamidad. Whether ano yan, man-made calamity o natural calamity, di ba? So, sa ngayon kaya natin sila na imbita ay dahil nakikita natin, di ba, yung epekto ng gera sa Middle East.
1: Mm-hmm.
0: Medyo maraming mga kababayan din tayo, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang lugar mm-hmm. sa mundo, di ba, na kumbaga affected sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So ito, hindi lang naman ito ngayon sa dahil dyan sa nangyayari sa gera sa Middle East, kundi baka meron pa rin tayo ibang mga dahilan no, na dapat nating gawin, di ba? O magpaghahanda.
1: Oo, baka sa pang-araw-araw din. Ben,
0: kahit sa pang-araw-araw, ano ba yung pwede? Pero kasi dito sa mga tao na ito, George, hindi ako sure kung itong kakausapin natin eh, naituro na niya ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung iba talagang nandun sa paghahanda para sa sinasabing worst case scenario. Mm-hmm. Yung mga doomsday prepping naman na ginagawa. No? So hanggang ano, kumbaga hanggang saan ba yung dapat na paghahanda?
1: Hanggang plan C ba yan? Kasi
0: may plan A?
1: A, B, C eh.
0: Plan A, plan B, o plan C, di ba? O sige. Anyway, ready na sila, George. So baka gusto mo nang ipakilala?
1: Oh, okay. Ang ating panauhin ngayong araw na ito, walang iba kundi ang corporate at community speaker on disaster risk management at emergency medical services. Walang iba kundi si Sir Jeremiah Daito. Sir Jeremiah, magandang umaga. Welcome sa Going Places.
0: Okay, at kasama rin natin via Zoom si Sir Benedict Deborah para... Ay, wala.
1: Wala pa?
0: Wala na si Sir Benedict. Ah, okay. Kasi kala ko gusto natin pabatiin sana si Sir Benedict Deborah kasi talagang siya yung kumukonek sa atin, sa ating
1: okay.
0: mga nakukuhang mga tagapagsalita na ito, George. So anyway, ayan na si Sir Jeremiah.
1: Ayan.
0: Sir Jeremiah, good morning.
2: Good morning po. Maraming salamat sa pag-imbita. And tama po kayo. Maraming salamat kay Brother Benedict kasi siya po yung nag-connect sa ating dalawa dito. Ano? I think he is actually still on the line.
0: Naka-join pero ano, ayaw niya yatang. Ayaw niya lumabas.
2: Kasi yan si Brother Benedict.
0: Oo nga.
1: Camera and microphone shy.
0: Alam ko, ganun nga si Sir Benedict. Doon lang siya sa likod.
1: BTS.
0: Oo, oh, pang ano lang siya, behind the scene. Oh, oh. Pero nagtatrabaho. Parang ganun siya. Eh.
1: Quiet worker, behind the scene.
0: Ayun, no, oh, tama. O sige, George, baka gusto mo nang maunang magtanong kay Sir Jeremiah?
1: Oo nga, no? Itong pag-prepping, Sir Jeremiah. So, tayo naman ay umaasa na walang mga major na mga disaster.
0: Oo naman.
1: O emergency, emergency situation na tayo ay mahaharap sa ganitong mga sitwasyon, Sir Jeremiah. Pero say, sa pang-araw-araw po ba, ano, ay meron din po ba tayong ma-apply? Ano? So, syempre, maliban dito sa mga medyo malalaki na mga disaster or emergency situation, pero yung paano ba natin una-una, Sir Jeremiah, dinedefine or vineview natin yung disaster management, Sir Jeremiah?
2: Okay, so yung disaster management, iniisip kasi natin lagi, yung preparedness pala sa disaster management, iniisip natin lagi, kailangan magarbo, magastos, and ano bang tawag nito? Yung overhype siya. But then, we have to parallel it dun sa sitwasyon ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Kung titingnan natin yung tipo ng ABC, di ba, yung status ng buhay ng mga Pilipino, hindi po lahat ando doon sa malaki ang sahod, ando doon sa mataas ang katungkulan sa trabaho. Meron tayo yung, lalo na sa D&E status na mga tinatawag natin nasa laylayan. Ito yung isa sa mga concerns natin na paano nga ba sila nakakaahon doon. So, to define yung disaster, yung preparedness, yung tinatawag kasing prepper, sila yung mga tao na actively naghahanda sa potential emergency. So, we're talking about emergency first. Katulad ng ano mo, tinatanong mo kanina. So, emergency first, bago pa dumating sa malaking disaster or catastrophic events, so yung mga societal collapse, mga ganun. We have certain emergencies even sa bahay.
1: Oh, tama.
0: Okay.
1: Oh.
0: Okay.
2: Matuluan ka ng mantika na mainit, that's already an emergency.
0: Mm-hmm.
2: Diba? So, we prepare for that. Supposedly, dapat may kaalaman tayo kung ano yung gagawin natin sa mga ganyang klase ng sitwasyon.
0: Mm-hmm.
2: So, yun po yung ano, yung may bibigay ko doon na pwedeng definition natin.
0: Ayun. So, mula doon sa pinakamalaki na ina-anticipate natin, no, na maaring mangyari, hanggang doon sa pinakamaliit na pwedeng matapunan ng mantika, Sir Jeremiah. Pero, speaking of yung nabanggit natin, yung prepper, ano? Kasi, di ba, ngayon, may mga lumalabas na talaga itong mga prepper na to na may mga organization sila, na malalaking organization, at itong mga prepper na to, parang yung, yun na nga, no, ina-anticipate nila yung malaki na mangyayari na scenario na hindi maganda. At itong mga prepper na ito, eh talagang malakihan yung mga paghahanda. Ano ba talaga ang definition ng mga ganitong preppers?
2: Apo. So, yun. I-open ko na sa inyo. I'm actually one part of the groups. Actually, I am the admin of Filipino Survivalist here in the Philippines.
0: Yung to survive, no?
2: Yes. We started 2012. Actually, 2011 pa.
1: Okay.
2: We are on the 15th year na. Yes po. Hindi pa po ang pinag-uusapan pa po namin dito yung Mayan calendar if you are familiar with that.
0: Mm-mm.
2: So that's 2012 that sabi doon na pagdating daw ng December 2012 may mangyayaring catastrophic event sa Pilipinas, sa buong mundo, hindi lang alam kung ano 'yon.
0: Mm-hmm.
2: Pero most of the people are actually thinking about yung pagtama daw ng asteroid, etc.
1: Okay.
2: But then we survived that. Ang napansin namin nun sa grupo, hindi kailangan ng isang catastrophic event sa Pilipinas para maging isang survivalist or prepper.
0: Mm-hmm.
2: Again, sabi ko nga sa inyo kanina, ang isang prepper po ay isang individual na actively nagpe-prepare for potential emergencies, disaster, or catastrophic event.
0: Mm-hmm.
2: So, ang catastrophic event na sinasabi natin, it range from natural disasters to societal collapse.
0: Mm-hmm.
2: Ang ginagawa po ng mga prepper is nag-store ng food,
0: okay,
2: tubig, supplies, and also, ang pinaka-importante, learning survival skills na importante para ma-survive mo yung anumang sitwasyon. Kasi kung ang emergency na sinasabi natin is medical and wala kang alam sa, for example, first aid, mm-hmm, mahirap po yun.
0: Mm-hmm.
2: Lahat, dapat covered mo yung range na yon if you will be considering yourself as a prepper.
0: Aha. Pero bago yung tanong ni George, Sir Jeremiah, no, nung time na yon na nag-prepare kayo tungkol dyan sa Mayan calendar na yan, Ano yung mga preparation na ginawa ninyo? Kasi parang ang dating nga nun, doomsday, ano yun eh, preparation yun, di ba?
1: At saka, mabuti hindi nangyari. Anong nangyari doon, Sir Jeremy?
0: Oo, kaya gusto ko malaman, ano yung mga pin-repair nyo in case na nangyari nga yung Mayan calendar na yon. At hanggang saan kayo magsasurvive dun sa pin-repair nyo na yon para dun sa parang tingin ko doomsday na rin yun eh.
2: Opo. So yun nga, since nung time na yon, overwhelmed din kami, di namin alam kung ano yung talagang dapat paghandaan. So we decided na maging i-focus on practical prepping yung focus ng paghahanda namin. So nagbase na lang kami doon sa mga common na nangyari sa Pilipinas like bagyo, lindol, baha, and volcanic eruption. So i-focus namin doon thinking na hopefully ma-align doon yung paghahanda namin sa kung anumang mangyari. Kasi nag-usap kami ng about sa scenario na pwedeng mangyari na talagang societal collapse or yung tinatawag nating doomsday. If tumama ang ano bang tawag nito, asteroid sa buong mundo, sa mundo, ano pa magagawa natin doon? So we decided to try to be realist, which is dapat kailangan tayong lahat ng mga naghahanda realist tayo na dadating din yung panahon na hindi natin masusustain kung ano man tong ano. Kasi di ba, if you are a Christian or a Catholic or if you believe in the in God, alam natin na may nakasulat doon kung hanggang kailan lang ang buhay ng isang tao. So whatever preparation you have, it has an end.
0: Okay.
2: So we just extend it na parang ito, makaligtas tayo dito sa ganitong potential na pangyayari. And that's it. Yun po yung ano namin. So kami po, sasabihin ko sa inyo, overwhelmed kami noon. Ang ginawa namin, we put up a group. Which is ito nga po, yung 15 years na kami sa Philippine Survivalist. Isa si Brother Benedict sa mga founding member niyan, I believe, sa mga pioneering members. And yan, since pagkapareho kami kasi ni Brother Benedict na nagsimula, na ako kasi nagsimula ako na sa prepping ng ano, ng sa first aid. Si Brother Benedict ganun din yung ano niya sa sa rescue siya ng ano, ng firefighting po siya. So parang nag-connive-connive na parang ano yan eh, mga skills nito, nagsama-sama po kami doon sa grupo. So ganun po yung pangyayari doon.
0: Okay. So sige, mamaya may mga itatanong pa ako diyan. Sige George, baka meron ka pang gusto itanong.
1: Sir Jeremiah, kasi mula sa asteroid disaster ano nung 2012, tapos parang ginawa yung mas practical at saka parang mas realistic ang preparation para sa mga disaster management. So syempre ang Pilipinas po ay napapabilang po sa Pacific Ring of Fire, ano, kaya at least on the average mga 20 typhoons tayo dito sa Pilipinas. So ano po yung mga pinaka general rules natin para sa paghahanda po natin sa mga bagyo, ano? Kasi for example, there was a time na hindi natin masyadong alam itong sa storm surge, yung daluyong. Kaya medyo nagulat po tayo doon, ano? So, ano yung pinaka basic rules natin on typhoon preparation, Sir Jeremiah?
2: Siguro, wag na natin simulan lang sa typhoon. To be general on everything na, kasi maraming, Sir George, maraming posibleng mangyari sa Pilipinas.
1: Okay.
2: Right? Just to give you an example, May 6 and 7, there's actually a different scenario na nangyari. Hindi man different, but then parang may extraordinary para sa akin na scenario na nangyari, which is yung activation ng ano, ng mga lindol sa buong Pilipinas.
1: Oo, parang sunod-sunod.
2: Sabi mo
1: mga
2: kanina, oo, tama yon.
1: Mount
2: sabi
1: Mayon, kanina, Mount Canlaon.
2: Exactly. Sabi mo nga kanina, we are inside the Pacific Ring of Fire, di ba? So, nung May 7, I believe, or sorry, May 6, I was actually looking at the PVOX, yung report nila. Ano? So, sabi mo, daily kasi meron tayong natatanggap na or na nararamdaman na or nangyayari na lindol around 30 usual.
1: Okay.
2: Yes. Siguro magtataka kayo, JM, hindi ko naman nararamdaman yung ano, 30 na yan. Of course, kasi most of them around 1, 2, 3 magnitude lang. So talagang hindi siya mararamdaman ng tao.
0: And pero normal ba yon o abnormal?
2: Yes po. That's normal.
0: Normal.
2: Po.
0: Yung okay.
2: Around 30 po ng PVOC, okay. Ay ng lindol.
1: Parang tectonic movement, ano?
0: Okay.
2: Yes po. Kasi we are living in a living world.
1: So
2: buhay po ang mundo eh. Gumagalaw talaga siya.
0: Uh-huh.
2: But then, yung activity na nangyari nung 7 is, kung napansin nyo, parang, sorry, 6 pala, kung napansin ninyo, lumindol ng malakas sa Mindanao. That's 5.6. Diba, magnitude.
0: Okay.
2: So nung tiningnan ko yung ano, yung report, nakita ko, sabi ko parang ang kapal nito nung isang date lang. So nung binilang ko, Same date, 58 na lindol po ang nangyari. Sorry, 6 po, 58. 7, kalahating araw pa lang, 28 na. So basically yung threshold, ano na. And nung binilang ko, around 16 na nung 7.
1: Doble.
2: So, oo. So medyo, sabi ko, may ano kakaibang nangyayari. And then, of course, we have the Canlaon. Ako po, taga Batangas ako. Nasa Batangas po ako ngayon. Kaya hindi po ako nakabisita sa inyo dyan kasi medyo malayo. Taal is always on
1: alert. Taal, oo.
2: Yes.

0: Ayan. So, first thing is you have to be informed.
1: Okay.
2: Okay.
0: Ano ba yung be informed na sinasabi? So, sa be informed, of course, unang-una, para makapaganda, kailangan mong alamin kung ano yung mga meron doon sa lugar na location mo. For example, ako, oo, nasa Batangas ako, nasa Batangas City ako, ano yung mga posibleng mangyari dito? Kasi, again, kung ako ang tatanungin ninyo, I am not the doomsday prepper.
1: Oo.
0: Na sinasabi. I am actually in between practical and doomsday. Mm-hmm. Which is, parang evolving siya. Mm-hmm. Na kung ano yung pwedeng posibleng mangyari, dun ako, yun ang pinaghahandaan ko.
2: Uh-huh.
0: However, again ha, the universe always surprise us kasi walang nag-aakala na magkakaroon ng pandemic ng 2020.
2: Yes.
0: But then we have pandemic ng time na yon.
2: Mm-hmm.
0: So again, we have to be general with our preparation. So yun nga. So we'll be informed, build a kit, and make a plan.
2: Mm-hmm.
0: So yun yung tatlo po na ano na pwede nating ibigay na tip dun sa mga kababayan natin.
2: Mm-hmm.
0: So, ano ba yung sinasabi na be informed? Be informed starts with knowing what to prepare, sabi ko nga kanina. So, siguro pwede ko rin ibigay dito yung tatlong, ano, yung rule of threes na sinasabi. Mm-hmm. Kung alam mo kung ano yung rule of threes, ito yung oras na detrimental sa buhay ng isang tao. For example, 3 minutes without air, 3 minutes without air, pwede kang mamatay, di ba?
1: Mm-hmm.
0: 3 hours in extreme weather condition without a shelter, pwede kang mamatay.
2: Mm-hmm.
0: 3 days without water, pwedeng mamatay ang isang tao. And 3 weeks without food, pwedeng mamatay ang isang tao. So, yun yung...
1: So, mahaba-haba pala yung walang pagkain.
2: Oo.
1: Tatlong linggo.
2: Kung kaya yun, kasi may nagfa-fasting nga.
1: Oo, oh, nagfa-fasting.
0: Correct po.
1: So, kasi tayo, every 3 hours, kumakain... Sir JM, every 3 hours, kumakain ng mga Pilipino. So, para...
2: Oo. Oh, oh.
1: Challenge yung 3 weeks na walang pagkain.
2: Pero iba kaya mag-fast, ha?
1: Oo. Once a day lang sila kumakain yung iba.
2: O si Jesus nga, di ba? 1 month. 40 days pala. Mas ma...
1: So, kaya pala. Baka maximum na, no?
2: O, si Gandhi nga noon, eh, di ba? Si Gandhi. Eh, nag-fasting din, no? Nandun lang siya, oh.
1: Oh, kaya pala.
2: Oo, ilang days. Kaya
1: lang, isang Jesus Christ lang, isang Gandhi.
0: Pero, napakahirap. Nakasulat po yun sa ano, kasi ang tinitingnan doon, parang yung mga muscles yata natin, ang kakainin ng katawan natin.
2: Mm-hmm.
0: So, kaya lang, if you're fat and you have fats and muscles,
1: you're on the big side.
0: Yes, oh, yung kakainin.
1: May advantage pala, Ven.
2: Pagka mataba?
1: Malaki, oo. Kaya ano, kaya medyo magpalaki tayo ng konti pala.
2: Okay.
1: Isama natin sa rules of preparation ni Sir JM.
2: Tandali, sir. Linawin natin yun, yung malaki o mataba, ano ba?
1: Yung muscles, basta yung kinakain ng katawan natin.
0: At saka lean yung ano, muscles mo, yun. Yun ang kakainin.
2: Ah, kailangan.
0: Yung masinabi na kailangan mataba tayo.
2: Okay. Basta lean ang ano.
1: Yung muscles pala.
2: Ayun, okay.
0: So yun. So aside from that, syempre, yun nga, sabi natin, yung rules of three na yun, alam na natin kung ano yung mga dapat nating paghandaan doon. May isa pa, yung location mo, nasabi na natin to, yung location mo kailangan alamin mo. For example, saan po ba kayo dalawa nakatira, ma'am? Hindi ko po...
1: Dito lang, sa tabi-tabi.
2: Sa QC lang. QC
1: Quezon
2: lang
1: City.
0: Okay.
1: Quezon City.
0: So sa QC, ano ba yung mga posible... again, we go on to the practical prepping mindset muna.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung mga posibleng mangyari? I know because I used to live in ano, Scouter Tobias around ABS-CBN before.
1: Sacred Heart ba yan, sir?
0: Yeah, no po. Sa may Mother sa likod ng Mother Ignacia.
2: Mother Ignacia, okay.
0: Ang problema ko doon kasi nagtatrabaho ako sa isang call center sa loob ng ABS-CBN before. Nagkocross ako doon pagka may baha.
1: Bahain doon sa Mother Ignacia.
0: Yes,
1: pababa
0: po,
1: kasi doon. Grabe.
0: Yun po ang problema ko before. So, that's the reason why we transferred here in Batangas. Kasi sabi ko, ayoko na ng ganyan.
2: Mm-hmm.
0: Anyway, yun.
2: Mm-hmm.
0: Kung hirap po kayo na i-assess kung ano yung pwedeng mangyari, we have free websites sa internet.
2: Mm-hmm.
0: You go to Project Nova.
1: Yeah,
2: oo nga.
0: You log in your address at malalaman mo doon kung susceptible ba yung lugar mo sa baha.
1: Ayun, try na
0: sa landslide, etc.
2: Oo. So dapat ma-inform ano yung mga tao.
0: Yes, aside from that, meron pa isa yung Hazard Hunter PH. Yung naman po, Hazard Hunter PH, I think hindi siya ano hindi siya government owned like Project NOAA, but then it helps disaster managers like me mm-hmm. to assess

0: locations kung ano ba. Actually, magagamit to ng mga real estate.
1: Oo, kasi yung mga fault lines, di ba? Marami dito.
0: Exactly. So, if you are going to put up a building or whatever, you have to check first Hazard Hunter PH.
1: Yes.
0: If susceptible ba sa, ano yan, sa West Valley Falls?
2: Sa Marikina.
0: Yes.
1: Ayun. Okay.
0: Yun po yung mga binibigay naming tips doon sa mga yung mga pagka nagtotalk po ako sa communities or sa mga companies. Ito yung if you're not aware of the hazard in your locality. Pasok kayo dito, ipasok niyo yung address niyo. Makikita niyo doon hydrometeorological kung gaano kataas ng baha ang inaabot ng lugar ninyo. Kung ano pong size kung hanggang saan na ano kung gaano kalakas yung storm surge kung taga-tabing dagat.
1: Marapit ka sa dagat, oo.
0: Yes, yung po kasama ko yun.
1: Ayun, so tama yung sinabi ni Sir Jeremiah, dapat alamin mo muna yung lugar, yung basic. Lugar, yung pinalalagyan mo.
2: Impormasyon.
0: Yes, kung hindi mo po alam kung ano nangyari doon, kung alimbawa, naghanda ka, sige, may bagyo, may lindol. Tapos, binabaha pala yung lugar mo.
1: Ayun nga.
0: Magugulat ka na lang. Lalangoy ka na.
1: Okay.
0: So, wala.
1: Okay.
0: Kulang.
1: Okay. So, ganun pala, dapat, ano? Pero kasi, di ba, Sir Jeremiah, ito, yung meron tayong mga basic na preparation, mga basic paghahanda. Pero, di ba, usually kasi, ang talagang iniisip ng mga tao, like for example, yun nga, binanggit mo kanina, yung mga sakit, yung pandemic, ganyan. War na ngayon, buong mundo affected, di ba, ng Middle East War na ito. At saka yung mga natural disaster din. Pero ito nga, halimbawa, katulad ng ito, yung mga gera-gera na yan, na affected tayo. Ano ba usually dapat ang gawin natin? Kunwari, ano ba yung mga preparasyon na dapat natin gawin in case na talagang mas maging malaki yung epekto sa atin.
0: Okay. This is a good good question. Again, I will promote yung pagiging practical prepper.
1: Okay.
0: Kasi we can just focus on certain scenario like war.
1: Mm-hmm.
0: Kasi unang-una, sa isang simpleng mamamayan ng Pilipino, ano magagawa natin?
1: Ayun nga.
0: So, but then you can prepare for practical things like do you have a go bag already? Kayong dalawa po, may go bag na po ba kayo pareho?
2: Walang go. May go bag kami sa opisina pero sa bahay.
0: Yun.
2: May ano yung parang yung
0: tackle box.
2: Container, plastic container.
0: Uh-huh. Okay, pwede po 'yon. Walang problema. Uh-huh. Anything po na mabibigay niyo kasi again, you are preparing in the office, but then are you prepared in the home?
1: Okay.
0: Kasi paano kung mangyari nga yung gera na for example, let's put it in a gera nga yung scenario na pinaghahandaan mo.
1: Mm-mm.
0: Pagka nagkabumbahan ba, may mabibitbit ka sa bahay mo.
1: Uh-huh.
0: So isa 'yon. So again, we start with go bag. So as you can see, I have my go bag here.
1: Ready talaga.
0: Anytime po kung ano mang mangyari, isang bitbit takbo po ako. Pero this one, hindi po ito talaga dito naka-standby, ano? Naka-standby po yan sa may pinto.
1: Pero kasi yung binabanggit natin, Sir Jeremiah, no, yung mismong war na, so dapat talaga meron tayo diyang paghahanda. Pero paano yung pag-uunti-unti, like halimbawa, pagtaas na ng mga presyo ng pagkain, presyo ng mga ganon, gasolina na, hindi natin talaga yun maaano kasi part yan nung nangyayari, di ba? So
0: totoo
1: yun yung may effect din.
0: Totoo po yan. So, I'll give you an example. A couple of months ago, ang presyo ng diesel, kasi diesel po yung sasakyan ko, ay 54 here in Batangas.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon po, buti bumaba at saka bababa ulit.
2: 90 ngayon.
0: 90. 84 yata siya kahapon. Nakita ko. 84.
2: Pero mataas pa rin.
0: Yes po. May imbak pa po ako ng gasoline, ng diesel na tatlong na worth 50 pesos pa siya. 56 pesos.
2: Handang-handa si Sir Jeremiah.
0: Matatawa ka, Sir George. A lot of my friends were laughing at me na nung unang April 28, nung una nagpasabog ang Israel sa Iran, nakapila na po ako sa gasolinahan.
2: February 28,
0: because I know what will happen. Yun po yung effect doon. Iran is one of the source of petrochemicals in the whole world.
2: February 28 pa lang.
1: Pero alam mo, George at Sir Jeremiah, karaniwan talaga, pag yung naghahanda ka sa ganun, pinagtatawa ng kay. Diba? Hindi naman mangyayari.
2: Parang alarmist or masyado ka ng panic naman.
1: tama ka, yes. George. Parang nagiging alarm.
2: Alarmist ka.
0: Oo. Alarmist, yun. Kaya hindi ako masyado nagpo-post ng mga ganun. Kasi isipin ako, ikaw, kung ano na naman sinasabi mo, but then, here we are. Do you want me to say, sabi ko na eh. Diba? Hindi, ayaw mo marinig yun. But then, we are always reminding our brothers, our relatives, our friends, na maghanda tayo. Mm-hmm. So, pambalik tayo doon sa sinasabi ni ma'am, yung preparation. Mm-hmm. Lalo na sa mga common Filipinos. Hindi po nakukuha ng one-time, big-time ang preparations, mm-hmm. ang pagiging prepared. Hindi porke may 30,000 pesos ka, mm-hmm. pumunta ka ng grocery, bumili ka ng mga items ng ano-ano, handa ka na.
1: Mm-hmm.
0: It's a journey po na kahit ako ngayon, I'm still learning about it.
1: Mm-hmm.
0: Tagal nang ginagawa ko kasi I grew up in Bicol. Pag sinabi pong Albay, 'di ba? Daanan po kami ng bagyo.
1: Oo, tama.
0: I grew up with parents na talaga naghahanda sila. Mm-mm. Kasi evacuation center yung ano na, yung bahay namin doon sa Bicol.
1: Mm-mm.
0: Nakita ko yung preparation ng magulang ko. Hindi siya biglaan, paunti-unti po siya.
1: Mm-hmm.
0: So, for example, hirap ka mag-prepare ng supply. Sabihin na natin sa food muna. So, ang grocery mo weekly. For example, Sir George, weekly, ano yung ano mo, grocery mo?
2: Bigas.
0: Sabihin na natin, 1,000 pesos.
2: Okay.
0: Do you spend 1,000 pesos for grocery weekly?
2: Yes.
1: Ay, mas malaki pa.
0: actually, 100,000 iniisip ko.
1: Oh, 100,000. Baka naman, George, wow. Pwede.
2: Pang ano kayo, upper class niya, sir.
0: So sabihin na natin 1,000 daw yung ano yung kay Sir George na
2: pwede,
0: weekly.
2: Yes. Oh,
0: mm-hmm. Can you spare another 100 pesos, Sir George?
2: Uh-oh.
0: Kaya ba?
2: Mag-spare kaya. Kaya naman. Okay. Dagdagan mo.
0: What can 100 pesos do for your prepping? So mm-hmm. pwede ka bang bumili doon ng isang lata, dalawang lata ng canned food
2: or sardinas?
0: Isang kilong bigas.
1: Mm-hmm.
2: Dagdagan mo.
0: Yes. So mm-hmm. if we compute that in a month, that's 8 cans of canned food
1: mm-hmm.
0: and ilang litro na 4 na kilo ng bigas 'yon.
1: Uh-huh.
0: So it can actually feed 3 days worth for hens.
2: Dagdag niya 3 araw.
0: Yes.
1: Uh-huh. Okay.
0: So, kasi ang inisip ng mga Pilipino, nagaano?
1: Expensive.
0: Expensive 'yan. Oh-oh. Pero nakakapagpa-birthday sa kung saan ano, nagta-travel kung saan, yung kape nila, huwag na tayo magbanggit ng brand, kakape sila.
1: Brood.
2: Ay, oo.
0: Hindi lang po brood, minsan sa abroad.
2: Nagkakape. Ay, yung mga imported, di ba? Yung isang kape, almost 200 pesos.
0: Yung mga ganun, pwede bang, ano, yung mga nag-scatter, yung mga nag-yoyosi.
2: Mm-hmm.
0: I mean,
2: kahit pa paay, you're actually sacrifice.
0: Yes.
1: Oo nga naman.
0: You have the means.
1: Okay.
0: Pero bakit hindi mo i-transfer yung means na yon into a worthwhile cost na parang maihanda mo yung pamilya mo.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: I used to smoke. Nung nasa Quezon City ako, I used to smoke kasi syempre, BPO,
1: So ngayon, hindi
2: stress,
1: na.
2: Stress.
0: Matagal na po, patiinom mo na. Ay,
1: buti naman. Buti naman.
2: Congratulations.
1: Okay. Sige, Sir Jeremiah, mamaya-maya, talaga marami pa tayong gustong malaman, di ba, itanong. Pero, dyan ka lang ha, Sir Jeremiah. Meron lang tayong ilang mga paalala at babalik po tayo dun sa ating pinag-uusapan.
0: Sure ba? Thank you.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: self-protection.
12: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
12: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipina.
14: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
15: Happy 40th anniversary Sports Radio! Good luck and sana mas madami pang good news kayo may balita.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Okay, ayan, balik tayo sa Going Places. George, kasama pa rin natin si Sir Jeremiah Daito, corporate and community speaker tungkol dyan sa mga prepping.
2: Mm-hmm. At napakaganda yung binanggit kanina ni Sir Jeremiah Venn, ano, mm-hmm. yung kaninang information kasi di ba yung una pa lang simula, yung parang unang bombing ano sa pagitan ng Israel at saka ng Iran noong February 28, ay naisip na kaagad ni Sir Jeremiah na mag-imbak ano, kahit papaano ng diesel, di ba? Mm-hmm. No? So napakahalaga pa ng information kasi hindi, kung hindi mo alam, at marami sa ating mga Pilipino, ako nga hindi ko nga alam ano, na 98% mm-hmm. ng oil requirements ng Pilipinas ay galing sa Middle East, yung in-import natin at saka galing sa Middle East, di ba? So, maliban dito, Sir Jeremiah, sa langis, ano pa yung mga mula po sa inyong experience na from 2012, ano, na paghahanda? So, ano pa yung mga dapat nating, kumbaga, tutukan, ano, i-monitor? Kasi yung langis nga, ano, napaka-importante sa transportation, sa lahat ng mga bagay.
1: Mm-mm.
2: So, maliban dito, ano pa yung mga dapat natin parang minomonitor, Sir Jeremiah? Ay, naka-mute ata? Naka-mute ka, sir?
1: Ay, sir! Ba't parang
0: sorry,
1: wala?
0: Ayun.
1: Ayun.
0: Pasensya na po.
1: Okay.
0: Additional trivia lang, Sir George Hamamben. Hindi lang po krudo yung in-import natin sa Middle East.
2: No, malami
0: so,
2: nga.
0: So, ang isa sa mga naapektuhan po nung ano is yung farmers natin.
2: Oh, fertilizer.
0: Fertilizers po. Urea po kasi malaki yung in-import natin doon sa ano sa Middle East.
2: Sa Middle East
0: so ngayon, nagkaroon po ng siguro kung nagmahal man yung mga produkto natin ng gulay, maybe that's because of ano so
1: mm-hmm. tayo. Oh, kasama na 'yon, oo, yung mga pagkain.
0: Yes. Oo.
1: Lahat nga affected eh.
0: Yun nga po eh. Mm-hmm. Sa gasolina pa lang yung pagta-transport ng
2: oo, lahat tataas talaga.
1: Oo. So lahat talaga affected. Mm-hmm. Okay. Okay.
0: So 'yun.
2: So maliban po doon Jeremiah, ano pa yung mga tinitingnan natin parang on a holistic level ano
1: sa
2: pang-global na paghahanda Sir Jeremiah.
0: Ayun. Siguro ang nakikita ko na ano dito is yung energy nga. Ano, hindi naman kasi ang iniisip ng iba na ito dahil lang sa gera magkakaroon tayo ng ganitong mga concerns ano we really have to prepare kasi yung mga ganitong bagay na di-deplete po yan ano pwedeng hindi man sa gera pwedeng kung nabalitaan niyo dati yung pag di-deliver pa lang actually ngayon hindi ko alam kung bukas na ang Hormuz o ano
1: so, bukas pero okay, parang diba? Ano may bayad
0: pinipili kung ano
2: transit
0: kung
2: fee
1: may yes. bayad na dati wala yata no wala dati pero ngayon
0: pinayagan na basta parang ganon
1: hindi ko na alam yung mga susunod
0: yun nga po eh. Again, because of that word itself, Ma'am Ven, hindi na natin alam kung ano yung mga susunod.
1: Mm-hmm.
0: So we really have to prepare.
1: Yes.
0: Ang preparedness po, hindi po kasi tayo ang problema po sa pagkakaintindi ng mga Pilipino, kailangan natin mag-prepare kasi may bagyong dumating. Mm-hmm. Hindi po, may mga parating.
1: Ayun.
0: May mga parating unforeseen events. Yes. Na ano, yun po yung paghahandaan natin.
1: Yes.
0: So, globally man or local dito sa atin, mm-hmm. we really have to prepare. Hindi yes. po, wala po question doon kung ano.
1: Oo. At ito yung last na itatanong natin kay Sir Jeremiah, no? Kasi ang talagang inaano ko na scenario yung lindol, kasi parating sinasabi ng FIVOX na talagang hinugna, 'di ba?
2: Ah, yung the big one ba yan?
1: Yung the big one. So ito yung talagang kumbaga iniisip na ng marami, hindi lang ako, na kung paano sila magpe-prepare, 'di ba? Para sa bahay nila at kung saan man sila abutan. So, paano ba, Sir Jeremiah?
0: Yun, this is a very good question kasi yung mga experts, nag-ano na po sila, hindi lang kung Metro Manila na lang ang may big one ngayon. Mm-hmm. So, maraming mga kalapit na probinsya, may big one na.
1: Mm-hmm.
0: As you can see what happened in Cebu last year, that's already a big one for them kasi malaki yung
2: distraction. Sa Bogo, Cebu.
0: Yes, hindi pa natin alam kung meron pang mga susunod na mas malakas. Huwag naman po sana. Ano? But then, what kind of preparation do you have? Again, unang-una, nasaan ka doon sa lugar na yon? Do you manage to actually know kung ikaw ba ay talagang napakalapit doon? Baka naman yung ano mo, yung structure ng bahay mo, andun ka na mismo kung saan naka ano yung lindo.
2: Nasa fault
0: yung
2: line.
0: Fault. Oo, yung fault line, doon ka na mismo nakaturok yung bahay mo. So basically, susceptible ka sa fissure na tinatawag o yung pagbuka ng lupa tapos kainin ng ano, kung sakasakaling masyadong malakas na ka.
1: Eh so kung mangyaring ganun, Sir Jeremiah, anong dapat gawin? Ano yung paghahanda?
0: Yun. Ito yung ano, actually, ito na yung masasabi ko na pinaka ano na, if ever makita mo na ganun, ang paghahanda mo doon, pwede ka bang umalis? May kakayanan ka ba na
2: pwede bang lumipat?
1: Okay.
0: Yes. Kasi
1: okay.
0: That's the same reason why I am already here in Batangas, ma'am. I left Metro Manila because nakita ko yung maraming opportunity na ito, pwedeng posibleng mangyari. Sa baha pa lang, naintindihan ko na sige, hindi ko na to magiging once or twice na problema lang. Magiging every year na problema ko na to. So, ayoko na dyan.
1: Mm-hmm. So, yung baha lang pala, kaya siya nagpunta ng Batangas.
0: Seriously po. Hindi, may ano po, may balita na rin naman ng ano no, ng the big one. But then, sa baha pa lang, nag-ano na ako na, sige, lipat na lang kami ng Batangas.
1: Pero Sir Jeremiah, ibig sabihin, pag nag-the big one dyan sa Batangas, hindi affected?
0: Affected po kami ng shake. Yung mga shaking.
1: Okay.
0: Actually, we also have our own here kasi may fault line po dito. And also, again, we have Mount Taal. Taal volcano. So, every movement ng dalawang yan, yung nasa may, I think, Mindoro fault line. If you go back 2017, nagkaroon po kami ng massive earthquake swarm dito.
1: Mm-hmm.
0: In fact, I was teaching NSTP, disaster preparedness sa mga estudyante ng NSTP sa Batangas State University here. Sabi ko sa kanila, kids, at 3 o'clock, mag-ano tayo ng duck over and hold. Magpa-practice tayo ng duck over and hold. And then the earthquake happened.
1: Mm-hmm.
0: So, parang nagulat yung ano ba to? May props ba kayo? Ito po nangyari. But then, hindi lang po isang beses yon. For the whole month of April 2017, meron kami shaking. In fact, may ano kami dito yung ang ginawa kasi I am also an active volunteer of Red Cross. I teach first aid and disaster preparedness sa disaster management sa Red Cross.
1: Mm-hmm.
0: So yung chapter namin ng Red Cross, we go around. Ang isang natoka sa akin yung hospital dito, yung St. Nazarene Hospital.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ano kasi noon, yung mga pasyente ayaw na nilang pumasok ng
1: hospital,
0: sa loob ng hospital kasi natatakot sila doon sa shaking.
1: Ayun.
0: So we created tents outside doon sila tumira.
2: Mas safe kasi open.
1: Oo.
0: Yes.
1: Okay.
0: So yun yung mga scenario na hindi natin masyadong ano kailan to mangyayari.
1: So Sir Jeremiah, ang ano pala natin, kung halimbawa alam mo na na medyo malapit ka sa fault line, eh kung pwede kang lumipat.
2: Kung kaya.
1: Kung hindi kaya.
2: Kung mansyon, hindi naman mansyon, kung semi mansyon yung bahay mo doon.
1: Oo, tapos lumipat.
0: Yung sinasabi
1: hindi
0: po
1: kaya.
0: Opo. yung sinasabi po natin na paglipat, that's the ultimate
1: okay.
0: disaster.
1: So anong mga iba pa na pwedeng gawin bago tayo magpaalam? Kasi ilang minuto na lang.
0: We start with the go bag.
1: Okay.
0: You have the go bag. You have communication plans with your family. Saan tayo magkikita kung for example yes. dumating yung malakas na lindol? Kasi 'di ba sa pamilya, usually yan, nanay, tatay nagtatrabaho, yung mga anak nasa school. Mm-hmm. Magkaroon ng isang malaking shaking, lahat sila wala sa bahay. Saan sila magkikita?
1: Mm-hmm.
0: Also, you have to again, disaster management plan sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga anak mo ba, kung nakikita niyo, meron po ako ditong bump helmet.
2: Ah, okay.
0: Ano, sa bahay, pwede kayong bumili sa mga anak ninyo ng ganyan just in case. Yun, pag-usapan ninyo, pwedeng written, ipaalala sa mga bata. Pag lumindol na nasa bahay ka, ang una-una mong i-off ay ano? Mm-hmm. Kalan, yung gasol. Lagi po nakakalimutan yan, ano? Isang tip lang na natin yan bago tayo maghiwa-hiwalay. Yung gasol po, minsan kasi it may cause fire.
2: Doble na.
0: Habang naman, nagluluto, tapos naglumindol, nagtakbuhan, hindi napatay yung apoy. Pwede po mag-cause ng, ano yun, ng fire,
1: mm-hmm.
0: which is a secondary disaster.
1: Yes. Yung,
0: secondary impact after this hazard.
1: Mm-hmm.
0: Isa pa rin po, yung paglalak, yung pinakasimple, paglalak ng pinto bago ka umalis ng bahay.
1: Mm-hmm.
0: Yung pag, di ba, nag-evacuate ka, hindi nalak ang pinto. Pagbalik, mm-hmm. okay naman tayo, pero nanakawan.
1: Uh-huh.
2: Nalimas na.
1: Uh-huh.
0: Yes po.
1: Okay.
0: So, yung mga maliliit na steps na yun, siguro, bigay mo natin, i-organize natin yung pamilya natin. O, ikaw bahala sa ganito.
2: Uh-huh.
0: Yung isang pamilya, yung isang miyembro ng pamilya, dapat kada isa na may go bag.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Hindi lang isa, hindi lang yung tatay o nanay yung magbibitbit. Mm-hmm. Dapat lahat po tayo meron.
1: Mm-hmm.
0: Of course, nakadepende rin sa kanila. For example, yung go bag po, ang pagkain dapat at least 72 hours, good for 3 days.
1: Mm-hmm.
0: Yung tubig, ganun din. Mm-hmm. Kung wala man, meron kayo ng mga tinatawag nating filter para mm-hmm. kung sakasali, makahingi kayo ng tubig sa ano, sa kung saan.
1: Mm-hmm.
0: Pwede nyo i-filter. Yun po.
1: Mm-hmm.
0: Ano pa ba? Mga IDs.
1: Uh-huh.
0: Siguro, i-secure din nyo.
2: Ay, uh-huh. importante yung mga document.
0: Importanting documents. Yeah. Oh, kasi uh-huh. yun yung lagi nakakalimutan.
1: Uh-huh.
0: May insurance. Yung insurance, yung personal insurance ninyo, health insurance, yung mga dokumento nun, ipasok nyo po sa ganito. Maglagay kayo ng kopya, ipasok nyo sa ano nyo, sa go bag nyo. Importante po yun. Kasi just in case magkaroon po ng problema, meron kayong kopya na papakita sa kung sino man na may kailangan. Ano,
1: okay.
0: Magamit ninyo siya.
1: Ayun. Okay. So ilan lang yan dun sa mga ano, sa mga basic, no?
0: Yes,
1: George,
0: po.
1: Kung gusto nila na makausap pa si Sir Jeremiah, sir, saan kayo pwedeng tawagan or makahingi ng tips sa inyo?
0: Ayun, I have 3 active groups actually, pages actually. Mm-hmm. So for first aid, you can go to Stop the Bleed Philippines. Buo po yung Philippines ano, Stop the Bleed Philippines. Isa po yun na group na ako rin na nagma-manage. It's more about first aid. Mm-hmm. So we can talk about disaster emergencies, yung first mm-hmm. aid, disaster first aid doon sa ano na yon. I also have yung personal page ko, kung nakikita ninyo yung ano ko kanina, Unprepared Pinoy. The mm-hmm. Unprepared Pinoy is actually one of the advocacies that I have para maintindihan ng mga Pilipino na unprepared kung ano, kung paano yung paghanda. This is what I do for the communities.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede nilang hanapin yung The Unprepared Pinoy sa Facebook. And also, the Resilience Desk PH. Isa rin yun. Bago ko lang siya ginawa. But then, that's one that I, ano. Or, you can just message me. My name in Facebook is JM Daito. Message me anything question about disaster preparedness or first aid. Okay po tayo. Sumasagot naman po ako sa mga ganyan.
1: Ayun. Okay. Okay, maraming salamat, Sir Jeremiah, sa oras po.
0: Maraming din po salamat.
1: Thank you po. Si Sir Jeremiah Daito ang nakausap natin, corporate and community speaker. Okay. So maraming salamat din kay Sir Benedict De Borja,
2: yes.
1: yung ating kakonek, no, para makarating tayo kay Sir Jeremiah. So George, naku, wala na tayong oras. So pasalamat na tayo muna, George.
2: Yes. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo sa ating production team. Siyempre, si Erwin Piñano, ang ating voiceover, ang ating legend sa sound design, si Kuya Anthony Pimentel, yung ating mga katuwang sa ating engineering side, si Jamart Rocamora at Zozane Barameda. ang ating mga kasamahan sa ating Transmitter site sa May Malolos, Bulacan. Kasama po natin sina Romer, Natoy at August. Sa inyong lahat, maraming salamat.
1: Ay, naku, huwag mong kalimutan. Ayan, ang ating station manager
2: dyan. Ay,
1: oo,
2: dyan. Andito ngayon. Oo. Oh,
1: tinitignan kang mabuti. Ayan, oh, tinitignan kang mabuti.
2: 40th, yeah.
1: Oh, sina, happy 40th hindi anniversary ka nakikinig. Kanina. Hindi ka nakikinig, Miss Cecil, ha? Nagkukuwento na kami rito. Ah! Ganun-ganun na.
2: Busy daw.
1: Oo, ang dami namin kinuwento kanina bago. Yes, oo, pakinggan mo, matatawa ka sa mga kwento namin, sa mga experience namin sa sports radio.
2: Diba?
1: Oo, sabi ko yung triathlon na sinama niyo ako tuwing nag-uusap tayo, hindi... Oo, hindi nawawala sa kwentuhan.
2: Tapos palaging back to you.
1: Oh, laging back to you, Judith. Kasi wala na akong masabi noon, George. Yun ang naiisip ko lagi pag wala na, back to you na lang ba. So, sabi ko nga natapos ko naman yung ano, pero yung
2: coverage na yun.
1: Maayos.
2: Naman.
1: Pero yun nga lang puro back to you. Oo.
2: BTY.
1: Anyways, sige. So, maraming salamat dun sa ating mga naging tagapakinig sa ating himpilan sa Sports Radio sa 918 kHz sa inyong mga radyo sa AM band at sa syempre sa ating FB live streaming yung mga nanood sa atin, maraming salamat po. At naka-hook up sa atin ang ating sister station, ang DZRM Radio Magazine 1278 naman po sa inyong mga radyo sa AM band. So, George,
2: okay. Tuloy-tuloy lang tayo
1: sa ating paglalakbay
2: sa mga magagandang lugar man yan.
1: O kaya sa ating buhay.
2: Kasama ang inyong mga travel buddy. Ako po si George Arsenio.
1: At ako naman po si Ven Lones.
2: Dito sa Going Places.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
18: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
19: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
18: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
20: Huwag!
21: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan ang gahaponan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
30: Radyo Magazine 1278 AM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
31: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan ang gahaponan.
28: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
30: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugerman o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
14: Mga balita, trends, at lifestyle.
13: Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
14: Batang Broadcaster.
13: Sa Radyo Magazine.
14: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting bang, hanap mo na ako dito po yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Pero para po sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: At paki-download na rin po ang aming mobile application na PBS Receiver.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
3: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ayan, good afternoon po muli. Ako po si Jared Moreno at ngayong hapon nga po, no? Tanong lang, hilig niyo po bang gumuhit ng komentaryo o nasubukan niyo na po ang editorial cartooning, no? Sa mga batang broadcaster po na nakikinig at nakasubaybay po sa ating programa. Diyan po ikot ang ating talakayan ngayong hapon dahil palalalimin po natin o pag-uusapan natin kung ano nga ba ang itsura ng cartooning community dito po sa Pilipinas, no? Palalalimin pa natin ang ating kaalaman dito po sa anyo ng journalism kung saan nakatuon sa pagguhit at imahinasyon, no, para ipalabas ang iyong saloobin sa mga iba't ibang issue na sa ating lipunan. At maswerte po tayo dahil pag-uusapan po natin ang Lapis Ko. Ayan, isa po itong Facebook community, no, na nagsusulong ng cartooning at editorial cartooning po dito sa ating bansa, no. At kikilalanin po natin ang kanilang malakihang kompetisyon na tinatawag na Patalasan 2026. Ayan, makakasama po natin sina Renen Colliao, moderator, layout artist, author at editorial cartoonist, at si Vincent Hapson, moderator, illustrator, author at editorial cartoonist, na parehong nasa likod ng Lapis Ko. Ayan, magandang araw po, sir, and welcome po sa Batang Broadcaster. Hello, sir.
6: Good afternoon po.
0: Sir, good afternoon. Ayan. Wala pa po yata, no, si Sir Vincent.
6: Oh, wala pa po si Sir Vincent. Ayan.
0: Pero worry no more dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhan. Ayan, sir, nabanggit nga po na natin, no, na pag-uusapan po natin yung cartooning community po dito sa ating bansa, no. Pero para simulan po ang ating kwentuhan, pwede nyo po bang ipakilala ang inyong sarili sa ating mga taga-subaybay? Ayan.
6: So, good afternoon everyone. Ako nga pala si Renen Colliao. Ako ay kasama ni Vincent Jamson. So, si Vincent Jamson is aking partner dito sa Lapis Ko. Nagtataguyod, no, nabuhay ang kultura ng cartooning sa Pilipinas. Bale, kaming dalawa, magkasama din talaga kami yan ever since competing sa editorial cartooning. And bit namin yung pride ng imo sa aming dalawa. So, ayun. Nakaka-proud na nabigyan kami ng opportunity na ihayag pa at ibigay pa namin yung ano, intake namin kung ano ba talaga yung importansya ng editorial cartooning dito sa Philippines.
0: Ayun, totoo nga po, no, na dapat patuloy nating buhayin itong anyo ng journalism, itong editorial cartooning, no, dahil ito ay makapangyarihan din po na anyo ng broadcasting or journalism. Pero gusto kong balikan yung mga pagkakataon na kayo ay nagko-compete pa lang, no, dito sa mga school press conference. At kwento mo nga sa akin, Rene, no, na ikaw ay NSPC qualifier at nag-compete ka na rin sa NSPC. So take us back to those years, to those days na kayo ay nagko-compete pa lang. Kwentuhan mo lang kami ng mga highlights of your career.
6: So, bale, kagaya na nasabi ko kanina, kasama ko si Jobson. Pero yung sa perspective ko naman, nagko-compete ako sa amin, sa division, of course, starting point yan. No? doon nagiging champion ako, nagiging champion din si Jackson. So para kaming ano eh, para kaming the two piece in the pod. So lagi kaming champion niyan. So siya bit niya yung pangarap na yung Imus maitanggal yung curse kasi walang nakapasok sa secondary sa amin. So
0: okay,
6: yun yung pinanaging goal namin. And habang nagko-contest kami, ayun, nagka-qualify ako. During elementary to, yung nagka-qualify ako. And actually, last na contest ko, dun ako nanalo din. Of course, sa regional. Pero unfortunately, hindi ako naka-abot sa national. However, alam ko na masakit sa akin. Pero sabi nga, there's always life outside the journalism na sa pagko-contest. And ayun, lagi kami, between us, si Japson, pagkatapos ko graduate sa senior high school wherein hindi na ako makapag-compete sa conferences. Andyan siya, bit-bit niya yung ano, yung pangarap namin ng buong IMUS. And nagulat kami kasi nagawa niya yun, naging champion siya in a different sa lahat. Ayan, nandiyan si Sir Jackson.
0: Ayun.
6: So, ayun.
0: Salamat, Rene. No? Continue. Apa. Sorry. Sige, continue.
6: So, ayun. So makikita natin diyan yung mga gawa, yung mga naging proseso namin ni Jobson, and we are very lucky to have this opportunity to maibahagi yung story.
0: Ayun. Nako, gusto ko lang balikan yung sinabi mo no na bagamat hindi ka nagwagi sa NSPC sa national level, no, nabanggit mo nga kanina that campus journalism goes beyond the campus, no. Lagi po yan ang highlight sa ating programa na hindi lang tayo nalilimitahan nitong mga campus journalism. Bagkos ito nga po, no, inilunsad nyo itong lapis ko na talaga namang pinagpatuloy nyo yung hilig nyo dito sa pag-cartooning, no, sa editorial cartooning. At nabanggit mo rin kanina, no, Renen, no, sa mga una mong sagot na bakit buhayin natin itong editorial cartooning sa Pilipinas. So gusto ko lang kamustahin, no, since kayo yung kumbaga highly immersed dito sa anyo ng journalism. Kamusta ba ang cartooning community dito sa ating bansa?
6: Active siya. However, madami kami nakikita ang challenges. Mm-hmm. Yan. Kagaya ng emerging yung AI ngayon. So, gusto namin yun at tanggalin na gumagamit sila ng AI. We want na maging authentic, maging traditional, maging yung idea namin nandun. Kasi when you're doing your editorial cartooning, medium siya ng journalism, you are implying yung opinion mo sa taong bayan. And kung nanggagaling siya sa AI, edi hindi yun yung truth, hindi yun yung hindi niya mamimimik. Never niya kayang mamimik kung ano ba talaga yung gusto mong iparating. So, yun po yung gusto naming i-ano ni Jackson. And yung para din po sa kabataan, lalo na sa bagong generation, na tangkiligin natin yung ano, yung traditional na kung anong meron tayo nag-umusbong sa atin mismo.
0: So, ayun. Nako, totoo po yan, no, na dapat ipagpatuloy natin yung traditional na pamamaraan, no, ng editorial cartooning na banggit mo nga sa isa sa mga hamon na kinakaharap nyo, yung pagharap sa hamon ng AI. Nako, ayan po ay all over the internet, makikita natin sa ilang mga Facebook page na yung mga poster po nila ay gawa ng AI, at nakakalungkot, no, dahil kumbaga lumalabas na dapat ito ay may puso, mas personalized na gawa ng tao, pero in just one click, in just one prompt, mapoproduce na ng AI, no. Pero I believe na itong mga tool na to dapat nating gamitin ng tama, no. Hindi naman natin pwedeng sabihin na alisin na lang agad kasi ito yung pag-modernize ng ating mundo, at pero dapat maging responsable tayo sa paggamit nito. Ayan, Renen, pero sa malawakang or para sa kaalaman na lang din ng karamihan, in simpler terms naman binabanggit natin editorial cartooning, paano mo ba ipapaliwanag, no, sa isang bata yung kung ano yung ibig sabihin ng editorial cartooning para din magkaroon ng kaalaman yung ating taga-subaybay ngayong tanghali?
6: So, bali ang editorial cartooning, na makikita nyo siya sa isang sa malaking dyaryo, ito yung ano, is drawing na part, o makikita nyo siya sa opinion page. Sa opinion page, nandito yung editorial, right? Editorial or yung opinion page. Nandito yung mga sulat ng opinion. Nandito rin yung editorial cartoon. So, ang editorial cartoon ay basically for non-readers or so ayaw magbasa ng mga balita. So, makikita nila to. O, nakita nila yung issue, nakita nila yung opinion ng author. So, nakita nila yung opinion ng editorial cartoonist. And editorial cartoonist is a political approach or, no,
0: okay,
6: sa pag-atake sa mga issue na meron tayo ngayon sa mga napapanahon ng issue. And with this, no, maalalaman ng nagbabasa kung ano yung stand mo. And we uses different elements to convey our message. So, we uses traditional method, lapis and everything. So, yung mga ganung bagay po. And for everyone's information, yung editorial cartooning is a very huge part or has a playing part dito sa journalism. No? Kasi, artistic yung approach eh. So, unlike any other na nandyan yung photojournalism and photojournalism and nandito din yung writing, nandun kami sa artistic na ano, na pagpapahayag. So, ayun po.
0: Kumbaga, nakapaloob nga kayo, nabanggit mo nga, sa artistic side ng journalism. No, ito ay kakaiba talaga kasi usually na-feature natin sa ating programa yung broadcasting, no, news writing. Pero dako naman tayo dito sa kakaibang anyo nga naman ng journalism, no, sa pagguhit at pagbibigay ng komentaryo sa iba't ibang issues sa lipunan. At I believe, no, naka-receive po tayo ng go signals. Signal, ang dami, no? Makakasama na po natin si Mr. Vincent Hapson, ang moderator, illustrator, author, at editorial cartoonist ng Lapis Ko. Sir, magandang araw po and welcome to the program. Ayan. Ayan. Ayan, sir, no? Yan.
7: Magandang tanghali po.
0: Ayan, magandang tanghali, sir, no? Salamat po sa pagpapaunlak po sa ating imbitasyon po dito sa Batang Broadcaster. Si Sir Vincent po, actually, nakita ko na po siya sa TikTok, no? Bagamat ito yung unang pagkakataon na makakausap natin si Sir Vincent, eh, laman na po siya ng journalism page ng mga iba't ibang TikTok pages. No? At tinatagurian nga po siya na kumbaga young journa, no? Geng-geng na broadcaster. Sir, gusto ko lang hingin yung reaction niyo po, no? Kapag sinabi po, ayun, tinatagpo kayo ng mga campus journalist na young journa. Ano po yung pakiramdam niyo po doon?
7: Pero masaya naman ako na gano'n nila ako tignan. Kasi ang nangyayari, parang kusa siyang lumabas, kusang lumitaw yon na ayun yung tawag nila sa akin. And dahil sa panonood ko, hindi ko binabago yung itsura ko, kung sino ako, nagiging gano'n lang ako. Parang binubukod ko, hindi naman sa binubukod, pero ayun nga, sa madaling salita, hindi ko binabago yung sarili ko sa mata ng ibang tao. Kung ano yung suot ko, kung ano yung ugali ko, ganun pa rin ako. Kasi hindi naman nababase yung kakayahan nga ng tao sa pananamit nila. Parang ngayon yung gusto kasi parang maintindihan ng lahat na hindi porokit na ganito ang suotan namin. Wala kaming kakayahan na gawin yung mga bagay-bagay na kaya nyo rin gawin.
0: Ayun. Kumbaga, we're breaking stereotypes na dito po sa ating programa. Nako, journalism is really evolving. Gayun din sa estilo ng pagpresenta ng journalist sa kanilang mga sarili. Nakaka-relate po ako kay Sir Vincent dahil ako fan din. Kumbaga, no? Gusto ko rin manamit ng katulad po ng estilo ni Sir Vincent Hapson. At patunay po yan na hindi porket, kumbaga, kasi pag sinabi nating geng-geng, parang there's a negative connotation attached to it, no? Pero ngayon, we're breaking stereotypes na take it from Mr. Vincent Hapson na siya po ay may purpose, no, bilang isang editorial cartoonist. Ayan, bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, no? Kayo nga po ang mga panauhin or mga muka sa likod ng Facebook community page na Lapis Ko. Gusto po nating mas ipakilala pa sa publiko. Ano po ba itong Lapis Ko? Ano yung objectives nito? At ano po yung inspirasyon nyo sa pagtatag nitong Lapis Ko? Sir Vincent.
7: Actually, salamat po. Actually, ano po kasi yan. Nung bata kasi ako, hindi siya ganun na ano eh. Parang walang gaanong gumabay sa akin kung paano gumawa ng cartoon. Parang kusang loob ko siyang natutunan. Nagmasid-masid ako sa paligid. As talagang hilig siya ng puso ko na kahit walang nagtutulak sa akin na gawin ko to, ginagawa ko siya. So, ginawa ko yung Lapis Ko. Binuo ko yung word na Lapis Ko na libro para if ever kung sinong bata man nangahawak ng Lapis Ko, pag binasa nila yon, magiging lapis nila. Ibig sabihin, magiging lapis na nila yon. Meron silang karapatan na gumuhit o magbura. Ginawa ko yung Lapis Ko para magbigay ng inspirasyon sa mga bata, maging guide, at mas lalo nilang mahalin yung pagiging editorial cartoonist. Isa sa pinakamahalaga. Kung gusto mo yung ginagawa mo, dapat mahal mo yung ginagawa mo.
0: Wow. Ah, nagsimula po pala itong page na ito. Tama po ba? Just to check my understanding. Eh, sa libro, bago po siya naging Facebook page. Naku, nakakatuwa yan. No? Na, yung istorya pala dito sa lapis ko, eh, magandang, kumbaga, foundation sa mga nagsisimula pa lang na editorial cartoonist, mga aspiring na cartoonista, no? Na dapat, kung walang sumusuporta o nag-guide sa inyo at gusto nyo pang mapalalim ang inyong kaalaman, eh, bisitahin nyo po itong Facebook page ni na Sir Vincent at Sir Rene na lapis ko. Ayan. At I believe no kayo ay may iniluluto no sa inyong Facebook page no na lapis ko. Ito yung Patalasan 2026. Baka pwede niyo ipakilala sa amin. Ano ba itong Patalasan 2026?
7: Ako po ba?
0: Anyone kung sino nga pwedeng sumagot sa inyo no, Sir Rene.
6: Sige, or, ikaw Sir Rene na. Ako.
0: Okay.
6: Sige. So, yung Patalasan 2026 po, ito po yung nagbibigay ng oportunidad dito sa mga cartoonists. Kasi sabi ko nga po, laging may outside life sa journalism contest. And we want to prove na kaya nilang mag-compete sa national level na may platform sila. So, makita nyo na actually, ang daming nag-participate. And in-expect namin na ngayong araw madaming hahabol. So, humabol na kayo. And we want to prove no sa lapis ko na buhay ang cartooning sa Pilipinas at mahal ng mga batang cartooning. So binibigyan namin to ng plataforma. So naisipan lang namin to ni Jackson, ay sige, magbigay tayo ng contest na may malaking pa-premyo, may mga national judges para ma-feel nila na pinapahalagahan yung talento at kultura na meron tayo.
0: Ayun. So, sa pamamagitan po nitong Patalasan 2026, no, kumbaga talagang pinapalakas natin yung editorial cartooning dito sa ating bansa. Pero bigyan niyo po kami ng mga detalye. Saan po ba ito? Kailan ito gaganapin? Ayan.
6: So actually, gaganapin siya May 10, bukas na.
0: Bukas
6: kung
0: na, okay.
6: Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So bukas na siya. Ang nag-umpisa yung registration niya noong May 1 pa. And bukas siya gaganapin buong araw, magpapasa sila ng cartoon lahat ng mga nakapag-register. And online siya ipopost, yung pa-premio online din yung send and everything. So may recognition siya at actually may exhibit book siya. So lahat ng sasali dyan, titignan namin kung papayag sila mailagay sa next exhibit book. And after nyan, may post-workshop pa si Sir Vincent Jamson dyan. So wow. Abangan nyo. Actually, magtuturo yan mga kaalaman niya kasi we are para kaming veterans na kasi ang tagal na namin nagka-cartoon ni Sir Vincent and he's one of nag-champion siya sa national at may knowledge siya talaga sa cartooning.
0: Ayun.
6: And ayun po talaga inaabangan ng mga bata.
0: Actually, so, ayan din talaga yung kagandahan nitong outlet na ito, avenue na ito. Na hindi lang competition, kumbaga matututunan din ng mga kabataan from the expert na magbibigay si Sir Vincent nga ng mga tips para sa mga sasali. Pero ang katanungan, sino ba yung mga pwedeng sumali dito? Lahat ba ng mga nagnanais? Kailangan ba mga estudyante lang? Or even professional na? Or mga adults, pwedeng sumali ba dito sa inyong patimpalak?
6: Actually, open po siya sa lahat. Open po lahat sumali. As long as may greet kayo, may paniniwala kayo na gusto nyo manalo at mapatunayan nyo sa sarili nyo na I want to be a great cartoonist. Gusto ko ipakilala yung opinion ko sa madla. Ganun po yung ano namin, paniniwala namin. So, sabi mo nga po, kung hindi ako moderator, kung hindi ako part nito, masasali ako. Sabi mo ganun. So, yan, alam din yan ni Vincent, kung hindi rin siya ang nagpakana, siya rin ay susali.
0: Ayun, grabe, open for all pala ito. No? At nagsimula po, ulitin ko lang, yung registration nila on May 1. At ngayong araw po, yung last day, tama po ba ng registration?
6: Yes,
0: hanggang anong oras po sila pwedeng mag-register?
6: Mamayang hating gabi po.
0: Mamayang hating gabi, mga 11:59, mga ganun, no?
6: Opo.
0: Ayan. Pero ang tanong, paano ba mag-register? Baka yung mga nakikinig po sa atin, may kagustuhan. No? Paano po nila ma-access at makapag-secure ng kanilang slot dito sa Patalasan 2026?
6: Actually, naka-post na po siya sa page. Lahat po ng information nandun na ang ipopost na lang po mamaya mga mechanics regarding po sa mga kasali. So, sa mga nakapag-register. Makikita po nila yung Google Forms. Mag-fill out po sila doon and may automatic emailing system po yan. Na mag-i-email po sa kanila ng codename nila para sa fair judging, no? Para hindi bias yung judging, masigurado natin yun. And after that, may submission form na rin sa email, doon na nila makikita kung saan sila magpapasa. And tomorrow morning, doon na mag-open yung submission form na hanggang gabi siya. So, actually, hanggang hating gabi po.
0: Ayan. Ayan, nakikita po natin, no, sa para sa mga nakasubaybay sa Facebook live streaming, yung kanilang page kung saan pwede nyo po itong i-search sa Facebook para makapag-register po dito sa Patalasan 2026. No, i-access lang po yung Google form sa kanilang mga pinost. No, pero Sir Renan and Sir Vincent, ito po ba ay may bayad, no, para sa mga nagnanais? Syempre gusto po nilang malaman para makapag-join sila, no? At magkano po yung ang bayad kung meron man?
6: Actually, ang bayad po, ang registration fee po ng ano ay 200 pesos lang. So, lahat po ng incentives, plaque, medals, pwede nyo mo panalunan as long as galingan nyo sa pag, ano, pag-drawing, galingan nyo sa pagpapayag nyo during your cartooning nyo. So, ayun.
0: Nako, secure nyo na po ang inyong slot dito po sa Patalasan 2026. Sa halagang 200 pesos, no, eh, makakasali na po kayo sa competition na kung saan pwede po kayong makapag-uwi ng mga plaque, certificate, mga recognition, and of course, no, yung post-workshop with Sir Vincent. No? Pero, nabanggit ko rin, no, ay nakita ko rin sa inyong Facebook page na ang price po ay 18,000. No? Baka bigyan nyo kami, pwede nyo kaming bigyan ng detalye dito sa mapapanalunan ng mga nagnanais na sumali.
6: Actually, yung 18K price pool po, ang ano po yan, hati-hati po yan sa tatlo. Okay. Unang price po ay 10,000. Imagine 10,000. For first Patalas ng 2026, 10,000 for first or champion. Second is 5,000 and third is, if I was not mistaken, 3K. Tama ba, Jack?
0: Oh, okay na.
6: Apo.
0: Okay na, okay na, no? Kung, imagine ang registration mo ay 200, no? Kumbaga, matututo ka na, mararanasan mo na yung competition para sa mga hindi pa nakakaranas ng editorial cartooning, no? At may post-workshop pa with Sir Vincent. Nako, let's take the advantage at maganda tong avenue sa mga aspiring editorial cartoonist. No, ito ba, tanong ko lang din, curious question. Kayo ba ay ito bang Patalasan 2026 ay yearling event ng Lapis Ko? Lapis Ko ba talaga ang nag-organize nitong patimpalak?
6: Yep.
7: Yun po, actually po, ang target mo namin talaga doon is yearly. Ginawa ko yung patalasan na pa-contest ng Lapis Ko, which is ako rin naman nakaisip. Ginawa ko siya para hindi maputol yung momentum at init ng mga bata sa pag-uwi. Kasi napansin ko kasi pag after ng NSPC, parang nangyayari, bakasyon na, hayaan na nila. Kasi sila magka-practice, aantayin lang nila ulit yung next sa press con. Ang nangyayari ngayon, nawawala yung galing nila sa pag-uwi. Ang nangyayari next year, yung galing nila last year, ganun pa rin. So hindi siya nagtutuloy-tuloy, nagkakaroon siya ng putol. So ngayon, ginawa ko itong patalasan na gusto ko mangyari after ng NSPC lagi or ng National School Press Conference is magkakaroon ng patalasan para maging pantawid nila to o practice nila paghahasa ng mga lapis nila, yung patalasan, pagtatalas ng mga lapis nila na hindi matengga yung kamay nila. Tuloy-tuloy pa rin yung init ng kamay nila sa pag-uwi.
0: Wow, actually ang ganda ng objective nitong patalasan, no, nabanggit nga po ni Sir Vincent na pagtapos ng mga school press conference ay natitigil na, kumbaga wala na silang training at hindi na nila nakahasa pa yung skills and talents nila sa pagguhit. At good news, no, para sa mga aspiring cartoonist, no, na may patalasan 2026. Kumbaga tuloy-tuloy ang pagkatuto, tuloy-tuloy ang pagpa-practice para mag-improve pa. Pero Sir Vincent, ano, hindi po natin nahima yung storya mo kanina. Si Sir Renan lang po yung narinig natin. Pero gusto rin po nating marinig mula sa NSPC champion, Sir Vincent.

0: wala nang ibang marunong mag-drawing sa school eh. Maliit lang yung school namin, which is yung Arsadang Bago Elementary School. And sobrang proud ako sa kanila kasi grabe yung support nila sa akin. Tapos yun, aksidente lang din, ang dala ko pang lapis noon. Bibindigan ako ni ma'am ng lapis noon. Ang kaso nga lang, nawala ko yung lapis. So ang natira sa ang lapis, grabe, nandiit. Ngayon lang aliit yung lapis na natira sa akin. So, parang ang nangyari noon, nawala yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Na, kasi ito lang yung dala kong gamit, ito lang yung ano, panlaban ko. Pero hindi ko expected na mananalo ako noon. Nanalo agad ako ng second place noon, nakapasok ako ng ASPC sa Batangas. As after that, lumakas yung kumpiyansa ko, parang naging hilig ko na siya. Pero hanggang ASPC lang ako ng time na yun, lagi ako natatalo. Tapos may mga time na nakakarinig ako ng lait about sa technical, which is yung uri ng drawing. Ibig sabihin ng technical yung uri ng drawing, kung maganda ba yung drawing mo, kung maganda ba yung pagka-shade mo, yung outline mo, nakakarinig ako ng mga lait. As ginawa ko siyang inspiration lang na parang, ah, okay, ganyan pala yung gawa ko. Hindi ko siya tinake na masama o panlalait talaga, literal. Ginawa ko siyang inspiration lang na sabi ko, ah, hindi, kailangan ko baguhin yun. Baka ganoon nga talaga yung itsura ng cartoon ko. So, kailangan ko siya baguhin. So, para sa mga bata na nakikinig sa akin, o nakikinig ngayon, kung ano man yung maririnig nyo galing sa ibang tao, huwag nyo dadamdamin. Gawin nyo siyang inspiration na patunayan sa kanila na hindi kayo hanggang ganun lang. Meron kayong kayang lagpasan. Diba? Kaya nyong lagpasan yung limitasyon nyo kung ano yung kaya nyo ngayon, bukas, mas magaling na kayo doon.
1: Wow.
0: Actually, ano yun eh. After nun, merong mga time na pasukay kasi ako eh, pasukay sa totoo lang. Which is, yun nga, ganun naman tingin talaga sa akin. Medyo pasukay talaga ako na hindi ako nagpa-practice dati. Pero may mga time na na-realize ko na hindi. Mahal ko talaga yung cartoon. So, nag-focus ako. Grade 10 ako nagsimula na pasa talaga ng lapis. Kasi nga po, nagkaroon nga po ng pandemic nung grade 8 at grade 9. Nawala po ang press con. So, hindi po talaga ako nag-drawing gaano nun. So, pagpasok po ng senior high, doon dumating yung point na parang ayokong pagsisihan balang araw na hindi ako nakapasok ng national. So, after kong manalo sa national, na grabe yung puyat ko, hindi talaga ako natulog, kakaisip ng concept, sinaga ako sa sarili ko na kailangan ba, meron daw akong mapatunayan. Nung naabot ko na yung national, nag-champion ako sa national, akala ko okay na. Pwede ko nang bitawan yung artuning. Pwede ko na sabihin sa sarili ko na okay na. Nakuha ko na yung pangarap ko. Which is hindi pala ganun. Kasi para sa akin eh, yung pagiging cartoonist, parang, ayun na yung nakadikit na sa buhay ko. Parang parte na siya ng buhay ko. So, hindi ko siya kayang bitawan. Dumating sa point na parang gusto ko siya ipasa. Kaya, may mga time na nagturo ako sa division namin na hindi ako nagpapabayad talaga. Sabi ko, gusto ko lang magturo. Kasi ang saya ko pang nagtuturo ako sa bata. Sabi ko, ang saya. Wow. Sabi ko, parang ako lang din yung nakikita ko yung dating ako. Sabi ko, kasi tinuturo ko sila na, wow, na-amaze sila sa ganun-ganun. So yun, para sa akin, hindi siya matanggal sa buhay.
1: Actually, ayan, ang ganda no ng istorya ni Sir Vincent, nabanggit niya nga kanina na accidental lang no yung pagsubok niya sa editorial cartooning. Kumbaga, pinili lang siya ng kanilang mga ng kanilang guro no para sumabak, and hindi talaga siya yung sasabak doon. And eventually nagtagumpay siya no at napakita niya yung husay niya at galing sa editorial cartooning. At nakakatuwa rin no, I think itong si Sir Vincent at si Sir Renan is in love with the editorial cartooning no, kasi grabe yung puso na binubuhos nila dito sa kanilang interest no. Pero sa pagkakataong to no, puputuloy muna natin ang ating kwentuhan at mamaya lang masihimayin pa natin ang Patalasan 2026 at ang lapis ko, gayon din ang istorya ni na Sir Renan and Vincent. Manatili nga na
2: we're grateful, we are proud that we are here and this opportunity has been given to us. And bati rin ako sa girlfriend ko. Nasa China siya ngayon. So, ayun.
1: Ayun. Shout out po sa inyo. At Mother's Day pala bukas. Na Happy Mother's Day po. At salamat po muli sa pagsama sa amin ngayong tanghali dito po sa ating kwentuhan no, patungkol po sa editorial cartooning. At syempre, Lapis Kos, Patalasan 2026 na kususubaybayan po natin yan. Muli po, nakasama natin si Sir Renan Colyao at Vincent Hapson ng Lapis Ko. Mag-ingat po kayo at salamat po sa pagsama sa amin dito. Ayan. At sa pagkakataong ito, nako, puputuloy na po natin ang ating kwentuhan. Pero gusto ko lang pong pasalamatan ang ating mga naging kasamahan.

0: sa technical side na sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at sa Marulas Transmitter. Gayun din po sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. Muli po ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
1: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos, mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Beach vacation.
1: Ano tara?
0: Jogging.
1: Ano tara?
0: Hiking.
1: Ano tara?
2: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
3: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
1: Pass tayo dyan!
4: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
3: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
4: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
3: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
4: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan!
2: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
4: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Impormasyon.
16: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa isa na namang episode ng ating palatuntunang Warm Heart, ang programa ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service na nakasentro sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng Facebook live streaming. Syempre ay available din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito at gusto niyo po kami mapakinggan sa inyong mga cellphone, pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone user. Siyempre, dahil ang Radyo Pilipinas World Service ay para sa mga overseas Filipino workers at seafarers, napapakinggan po ang ating himpilan sa laot at sa ibang bansa o abroad. Meron tayo mga dalawang services. Ang Filipino service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Teka, may correction tayo regarding that.
0: Ay, okay.
1: Oo, English service.
0: English service pala yan, sorry.
1: Yung ano, yung 10 a.m. to
0: 11:30 a.m. Oo, ano, ulitin natin kasi mamaya i-note nila tapos mamali. Okay, ang English service tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ito na po yung Filipino service ang madaling araw para sa mga overseas Filipino workers at seafarers tuwing 1:30 a.m. Yes. Hanggang 4:30 a.m. Baliktad kasi, syempre madaling araw yun dito pero araw yun sa kanila.
1: Oh.
0: So that is 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Eto pa, marami tayong mga channels ngayon. Dahil, unahin na natin ang capital, no?
1: Yes.
0: Dahil ngayong araw, Sunday, May 3, 2026, particularly today kasi may rotation tayo na makikawing sa ating sister station na on the FM band dito sa Metro Manila. Napapakinggan din po ngayon ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa The Capital 104.3.
1: Yes.
0: Yan, sa FM. Eto naman po yung isa pa, di ba?
1: Marami
0: kami estasyon. Nari-replay naman po ang programang Warm Heart sa ating sister station Radyo Magazine on the AM band 1278 kHz tuwing Sabado't Linggo,
1: yes,
0: alauna hanggang alas dos ng hapon. O, di ba? Meron tayong shortwave radio, meron tayong FM band, meron tayong AM band, at syempre, meron tayong Facebook live streaming and audio streaming.
1: Yun,
0: okay. Nalito na siguro yung mga ano, sa dami ng mga numerong binanggit ko, pero sana tutukan niyo po kami. Ayan. At para sa episode ngayong araw ay meron tayong pag-uusapan, ibabahagi sa atin ni Steph ano ba ang paksa natin ngayong araw at sino ang ating makakausap.
1: Ayun, so ang topic natin para sa edisyong ito ng Warm Heart ay yung tinatawag na emptiness syndrome. Ayun. At upang magkaroon tayo no ng isang malalimang talakayan patungkol sa ating napiling paksa sa araw na ito, ay makakasama natin ang Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services, walang iba kundi si Dr. Ralph Jason RJF Guangco. Doc RJ, welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga po at ako po'y nagpapasalamat for the invitation. I'm so happy to be here with you and discussing this very important topic.
0: Yes, maraming salamat po sa inyo, Doc, sa pagpapaunlak, no? Kami rin po ay grateful na inyong sinamahan dahil alam namin it's a Sunday and dahil ina-advocate natin ang mental wellness, no? Alam po namin na kailangan natin ng pahinga at perhaps it is your day off, so we are grateful na nandito po kayo. Ngayon, Dr. RJ, eto curious po kami dito sa nabasa namin ni Steph tungkol sa emptiness syndrome. Parang bago siya sa ating, bagong termino sa ating pandinig. Kaya naman, gusto namin ay educate natin ang ating mga tagapakinig. And kami rin po siguro may matututunan dito sa paksang ito, Doc. So, ang una naming katanungan, ano po ba ang kahulugan ng empty nest syndrome? Itinuturing po ba itong isang clinical diagnosis o isang normal na phase o yugto lamang ng buhay, Doc?
2: Okay, I actually found it online then when I was scrolling, and then I found it something like emptiness syndrome. It's like in TikTok ata or in Facebook.
0: Yes.
2: So a lot are posting about that. So yung emptiness, first and foremost, I'd like to highlight that it's not a clinical diagnosis.
0: Okay.
2: So it's a psychological developmental transition na nangyayari kapag umaalis o umalis na yung anak sa bahay. Pero bakit nga ba tinawag siyang syndrome? Eh di ba pag pinakinggan po nating syndrome, automatically ang papasok sa isip natin, sakit.
0: Yes,
2: like burnout
0: that's true.
2: Syndrome.
0: Mm.
2: Kadalasan napapakinggan natin pag syndrome, agad-agad illness ang association natin with that word. But in psychology and even in medicine, syndrome, kung i-explain natin siya ng in terminology na ginagamit natin sa kanya, group siya ng symptoms or signs, o baka may meron tayong mga sinyales, may mga symptoms tayo na nangyayari together. So it tends to occur together. So that's the definition basically of syndrome. Nung pinag-aaralan nila itong emptiness syndrome, yung mga magulang nakaka-experience sila ng cluster of reactions. So ibig sabihin, may mga nararanasan silang iba't ibang mga reactions like loneliness, kalungkutan, loss of role, na wala yung kanilang parang role bilang mga magulang.
0: Mm-hmm.
2: Nag-shift din yung identity nila after na umalis yung mga anak nila sa bahay. Kaya tinawag nila itong emptiness syndrome. So tinawag siyang syndrome kasi mayroon tayong common set of reactions.
0: Okay.
2: No, na magkakasamang lumalabas, pero hindi ibig sabihin na sakit siya.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po siya ibig sabihin na illness siya. Mas tama po sigurong sabihin natin na normal na adjustment phase ng pagiging magulang. So if you will read literature, pag binasa po natin siya, like si Katir in 2024, if you will read online, yung ENS po, yung emptiness syndrome, hindi po lamang siya isang emotion. So may proseso siya actually. Ang first stage niya is loss. The second stage is may adjustment. And then the last stage is recovery. So ibig sabihin po, natural po na may lungkot sa simula, pero bahagi po ito ng mas malawak na journey ng isang magulang at may adaptation later on. So sa Filipino context po, mas mabigat po yung pagiging magulang kasi core identity ito ng mga magulang na Pilipino. Kaya kapag nagbago po yung role na yon, parang kailangan nilang hanapin muli yung sarili nila. So, just to summarize po, mas mahaba ang aking explanation. ENS is not pathology. So, hindi po siya sakit. It's a normal developmental transition na merong kaakibat na emosyon doon sa bagay na yun o sa isang terminolohiyang iyon. So, similar po siya sa retirement adjustment or midlife transitions.
0: Okay. Ayun. So, naliwanagan tayo, no? Mas malinaw na ngayon na hindi siya sakit. Isa siyang normal na adjustment sa phase ng magulang. Mahirap lang siya kasi sabi ni Dr. RJ, ang core identity ng mga Filipino parents ay yung pagiging magulang, no? So, mas ramdam po yung kalungkutan. Hindi siya purely emotion lamang, kundi meron po siyang process. At dahil process siya, merong loss, adjustment, and then recovery na tinatawag.
1: Doc, ito naman po, no? Ano-ano po yung mga karaniwan na, kumbaga, senyales na nararanasan ng isang magulang na may empty nest syndrome? At paano po ba naiba yung empty nest syndrome sa karaniwang lungkot o pangulila?
2: Yan, napakagandang katanungan yan kasi kung titingnan po natin, halos pareha sila ng simptomas ng depression. Pero mayroon tayong kailangang intindihin sa mga salita o sa mga simptomas o pinapakitang mga sinyalis nito. So karaniwan pong nararamdaman ng mga magulang kapag may emptiness syndrome, first and foremost, syempre lungkot. Malungkot ka kapag nawala na yung mga anak mo. Tahimik na yung bahay, tapos yung minsan halo-halo yung emotions mo. Meron kang pride, tapos meron kang sadness, parang napalipad mo na sila, parang ibon ba? Napalipad mo na sila, pero at the same time, malungkot ka. So, may isang pag-aaral na nagsasabi daw na nakita doon sa pag-aaral na yon na yung grief, pati yung pride, nangyayari siya nang sabay.
0: Mm-mm.
2: So, may parang lungkot ka na parang nalulungkot ka, nagdadalamhati ka. At the same time, ay parang, wow, parang it's a great achievement for me kapag umalis na yung anak.
0: Mm-hmm.
2: So, ganito po, sa atin pong tagapakinig, kahit saan po mo yung lupalop ng daigdig,
0: mm-hmm.
2: normal pong magsabay yung pagiging, yung pakiramdam ng pagdadalamhati or grief, and at the same time, may pride. So, parang namimiss ko siya, pero proud ako sa kanya. So, you see, those kind of statements. So, may difference po. Normal sadness, dumadaan at gumagaan. Mm-hmm. Yan po ang kanyang normal sadness. Ibig sabihin, lumilipas yung normal sadness. Pero kapag problematic na yung emptiness syndrome, patuloy na siya, persistent na siya. And then, nakaka-apekto na sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay bilang magulang. Parang lagi mong parang nalulungkot ka na. And later on, mayroon po tayong mali-discuss tungkol doon sa gaano ba katagal dapat malungkot ang magulang? Gaano ba katagal dapat? So, we will try to explore that later on pag natanong po natin yung mga bagay na yon.
0: Mm-mm. Doc RJ, eto naman, usually po ba ang nanay o tatay ang nakararamdam nitong emptiness syndrome?
2: Yeah, if we will try to interview parents, I've tried interviewing some of them, and also reading literature, traditionally po, mas naapektuhan po talaga yung nanay. Dahil
0: bakit?
2: Siya yung primary caregiver. That's
0: Ayun.
2: The basic thing.
0: Okay.
2: Primary caregiver. Pero recent research, nagsasabi po na may critical factor ang attachment sa anak. So, hindi gender.
0: Okay.
2: So, ano pong ibig sabihin nun? Kapag mas attached yung anak sa isang magulang, mas malalim yung emotional bond, mas malaki yung impact ng separation. So, sa modern family, kung makikita po natin, or modern Filipino families to be more specific, pareho pong nanay at tatay ang deeply involved. Kaya pareho pong nakakaranas ng emotional transition. So, if I'm going to summarize it, ENS is less about gender. It's more on emotional or relational depth.
0: Mm-hmm.
2: So, kung gaano kalalim yung relasyon nyo doon sa anak po ninyo, at gaano ka hindi yung inyong pagsasama bilang pamilya. So that's the thing.
0: Okay, Steph.
1: Mm-mm. Ito naman po, Doc. Bakit pakiramdam ng maraming magulang ay nawawalan sila ng purpose o halaga kapag umalis na ang kanilang mga anak sa bahay?
2: Mm-mm. So marami siguro pong makaka-relate kahit din po sa ating mga OFW na nakikinig, ano? Ang sa Filipino culture po kasi, maraming magulang ang nabubuhay sa prinsipyo na parang para sa anak lahat. So kung isipin mo, para sa anak ko lahat itong ginagawa ko, para sa anak ko lahat ang mga sakripisyo ng aking ginagawa, ang trabaho ko. So kapag umalis po yung anak, nawawalan yung role na yun, o nawawala yung central role or identity na yun. So sabi po isa sa isang cross-cultural research, yung role loss po na yun, may kasama rin namang role relief or freedom later on. So dalawang bagay po yung nangyayari kadalasan. May pagkawala, pero may bagong space po para doon sa sarili ng mga magulang.
0: Opo.
2: Kaya ang tunay po na tanong dapat ng mga magulang is ano na ngayon yung bago kong purpose?
0: Mm-hmm.
2: Ano yung bago kong pwedeng magawa bilang isang magulang? So kasi madalasan po parang ang pag natapos na yung role nila, wala na akong purpose, wala na akong role. Kasi nga ang ginagawa nila is para sa anak. Para sa kinabukasan ng mga anak nila.
0: Mm-mm. Okay. Ito naman po, Doc RJ, paano po naapektuhan ng yugtong ito ang relasyon ng mag-asawa naman? Totoo po bang madalas lumalabas dito sa face na ito yung mga issue na hindi nila napagtuunan ng pansin before?
2: Most of the time po, it happens, no? Mm-hmm. Kapag wala na po yung anak sa bahay, bumabalik kasi yung focus sa mag-asawa. Wala na kasi yung mga anak eh. So, it will return to themselves as husband and wife. So, sabi po sa isang pag-aaral, may face po na yung loneliness, yung distance, and then, meron naman pong nangyayaring deeper connection again.
0: Mm-hmm.
2: So, kasi nawala po yung distraction ng parenting. So, parang nawala yung role ng parenting. So, kung matibay po yung foundation ng mag-asawa, mas lalalim yung foundation, yung relasyon nila.
0: Okay.
2: Kung may unresolved issues po sila, lalabas pa ulit. So as you can see there, kaya hindi po problema agad yung parang ang iniisip nila ay parang ala wala na kaming role, wala na kaming gagawin sa ano. So mas maigi po siguro na i-focus niyo kung paano niyo palalimin yung relasyon niyo bilang mag-asawa kahit po wala na po yung inyong mga anak.
1: Ito naman po, no, sa kulturang Pilipino na close-knit at madalas ay extended ang pamilya kasi minsan eh, kasama din lolo't lola,
0: opo,
1: mga tito't tita. Eh, gaano po ba kalaganap, no, itong empty nest syndrome?
2: Mm-mm. Yeah, that's very true, especially in the Philippines. It's a very close, knit family. I mean, the community, the family there is very close. So, sa Pilipinas po, very strong kasing family ties natin. So, mayroon tayong tinatawag na emotional interdependence. So, connected tayo sa bawat isa. So, madalas po, may separation due to work. You know, may OFW, may migration. Ang sinasabi po ng pag-aaral is that ENS sa Filipino parents, mostly linked siya sa loneliness, linked siya sa need for social support, kahit may communication, may chat, may video call. So, hindi po napapalitan yung presence at shared daily life. Kaya po ang challenge is, paano po natin pananatilihin talaga yung connection kahit po may distance na sa bawat isa sa family natin. So, kung ang tanong po natin, talagang sa extended family, very common po ito na nangyayari. So, it's a very common syndrome na maaring bigyan natin ng pansin at halaga dahil maaring maka-affect po ito sa atin later on.
0: Okay. Doc RJ, ito naman, gaano kadalas o gaano katagal bago masabing naka-adjust na ang isang magulang sa bagong setup?
2: Yan, yun po yung kaninang sinasabi ko na tungkol sa duration. Gaano ba katagal talaga na dapat maranasan ng isang magulang itong mga pakiramdam na ito, kalungkutan na ito? So, ang ENS po ay maaring tumagal ng several months to 2 years.
0: Okay.
2: So, depende po sa adjustment process yan ng mga magulang. Pero hindi po to linear. Kasi minsan, meron pong ups and downs sa mga magulang. So, mas nagiging healthy po ang adjustment kapag ang isang magulang ay mayroong positibong interpretasyon o pagtingin sa mga pangyayari. So, ibig sabihin, kapag maganda yung outlook ng isang magulang, mas magiging maganda yung adjustment at coping mechanisms ng isang magulang.
0: Mm-mm.
2: So, nakikita din nila yung independence ng anak bilang success. Parang, napalipad ko ng maayos itong anak ko na to. At sabi pa nga po sa isang pag-aaral, na kapag ang magulang ay nagkaroon ng magandang, you know, pagandang outlook sa kinabukasan ng kanilang mga anak at pati din sa kanilang buhay, mas magiging mas solid pa yung relationship nila.
0: Mm-hmm.
2: Sabi pa nga po, mayroon pa pong nagsasabi na yung emptiness syndrome daw, mas more satisfied dapat yung mga magulang. At ito yung favorite time dapat ng mga magulang. Kasi it's their time together again.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Mm-hmm. Ito naman po, Doc RJ, kailan ba dapat maging kumbaga yung alarmed, no, ang pamilya regarding dito sa ENS? At ano po yung mga senyales na yung emptiness syndrome ay nauuwi na po sa depression o matinding anxiety?
2: Yeah. Yan, napakagandang katanungan din. Kailangan po dapat na maintindihan natin yung proseso ng emptiness syndrome para hindi po tayo parang mag-misdiagnose or hindi tayo malito kung ano yung mga sinasabi natin sa ating kapwa o sa ating sarili. Tandaan po natin na hindi po lahat ng emptiness syndrome ay delikado.
0: Okay.
2: Normal po ito sa simula. So ang mahalaga po yung timeline pati yung trajectory niya. Gumagaan ba o lumalala? Yan ang tanong po ninyo. So meron po tayong timeline. Mayroong 0 to 3 months, normal adjustment pa yan. Yung lungkot, nangungulila ka, nagkakaroon ka ng mild anxiety. Kasi sabi ko nga po kanina, may transitional process na sinusundan yung mga magulang. Loss, adjustment, and recovery. So, 0 to 3 months, normal pa lang yung adjustment. 3 hanggang 6 na buwan, unti-unting bumabalik na dapat yung routine natin. So, meron na tayong re-engagement sa mga ginagawa natin, mga activities natin, and then nakaka-adapt na tayo over time. So, ang red flag po, kapag walang improvement o mas lumalala, 6 na buwan pataas, ang tawag na po dyan, alarm stage. Ibig sabihin, persistent distress at impaired na yung ating functioning. Sabi po sa pag-aaral, mas mataas ang risk ng isang magulang na magkaroon ng major depressive disorder or generalized anxiety disorder kapag hindi po na-address itong bagay na ito.
0: Okay. Ayun, malinaw yun ha. So, meron siyang, kumbaga, levels, no? Para matukoy natin kung ito ba ay kailangan na nating ihingi ng tulong sa isang mental health professional. Doc RJ, para sa mga single parents, sa tingin niyo po ba mas malala yung nararamdaman nilang emptiness syndrome? Kasi di ba usually mga single parents, wala silang katuwang sa bahay at sa buhay. So paano po iyon, sir?
2: Yeah, I would agree with what you mentioned na wala silang katuwang and focus talaga sila sa anak nila. So yes, based sa atin pong research, kadalasan mas intense talaga yung sa mga single parents kasi ang focus po nila is the identity ng anak nila. So, mas kaunti yung emotional support nila. Pero, hindi ibig sabihin forever na siyang ganun ang mararamdaman nila. So, studies show na lack of support increases loneliness and distress. Pero, ang maganda sa kultura ng Pilipino, may protective factor. Ano
0: okay.
2: pong protective factor ng kulturang Pilipino? Mayroon tayong tinatawag na extended family and community support. So, kahit single parent ka, but then, the family that you have is very supportive of you, whatever happens, you'll be able to adjust well and you'll be able to recover well.
0: Mm-mm.
2: So that's the thing with single parent. So hindi ibig sabihin na single parent ka, laging mararamdaman mo ang emptiness syndrome.
0: Mm-mm.
2: So humingi ng tulong sa mga extended family members because they will really help you a lot.
0: Okay.
1: Ito naman po, Doc RJ, maaari ba natin paghandaan ang emptiness syndrome habang nasa bahay pa ang mga anak? At ano po ang mga dapat gawin?
2: Yeah. So, napaka-importanteng protective factor po ito at pinakamahalagang bagay na dapat magawa natin. So, habang hindi pa lumilipad ang ating mga anak, we may want to enjoy the time with them, we need to be actively engaged with them. We find hobbies that are very important. Kaya may mga nakikita po ako, nag-join ng Zumba.
0: Ayun.
2: Nag-join ng mga, mga groups.
0: Plantito, plantita.
2: No? Yeah, that's correct. You know, if they are engaged with hobbies, and then later on, kahit mawala yung anak nila, mas focus at mas mahal pa nila yung mga plants.
0: Oo,
2: and then
0: totoo
2: mga
0: yun.
2: Iba't ibang mga kung anong mga hobbies na meron sila. They need to create a routine. You know, they need to create something that they will continue doing even though nawala yung mga magulang nila.
0: Mm-hmm.
2: You know, social roles help parents adjust better. So kung mayroon silang mga sinasalihang mga kunyari yung mga senior citizens chapter, like mayroong mga samahan ng mga senior citizens, samahan ng mga single parents na parang nakakaroon ng mga ganitong pakiramdam. So hindi lang sila inaalagaan din po dapat natin ng sarili nating identity. So when I say that, na hindi lang po dapat natin inaalagaan ang ating mga anak habang nandyan pa sila, dapat alagaan din po natin ang ating mga sarili bilang mga magulang.
0: Ayun.
2: We'll spend time with them, but we still reserve time to enjoy and have some recreational activities for us to enjoy.
0: Okay. Doc RJ, paano naman po dapat makipag-ugnayan ang magulang sa kanilang mga anak na bumukod na, na yung hindi nagiging suffocating ang dating o yung masyadong mapanghimasok na tinatawag, Doc?
2: Yeah. Common din yan sa Filipino culture. May mga magulang na mapanghimasok. You know, most of the time, they control. But the thing is, when it comes to family, you know, the family culture that we have in the Philippines, sana yung control, napupunta na siya sa connection. So, ang ibig sabihin ng connection, more on relational na sana tayo bilang mga magulang. Mas maganda po ang adjustment natin bilang mga magulang kapag na-balance nyo po yung suporta sa anak po ninyo, yung autonomy nila, at respect po for independence. So, dapat po present ka, pero may boundaries din at may tiwala ka sa anak mo. So that's the thing with when it comes to that specific question.
0: Okay.
1: Ito naman po, no. Saan pwedeng lumapit naman ang mga magulang na nahihirapan sa transition na ito? Meron po bang mga matatawag po natin na support groups or particular na therapy para po sa emptiness syndrome?
2: Yeah, maraming pag-aaral nagsasabi, let me highlight this first, na social support is one of the strongest factors when it comes to addressing mental health concerns. So, first and foremost, the support group should be the family. So, kung sino ang malapit sa kanya na mga magulang, mga kamag-anak na maaring makatulong, I think that would be something very helpful for that person or for those parents. Secondly, when we need to have friends, you know, friends that will help us go through with the process, because maybe some of them can relate with that. And if ever you cannot have, you know, the feeling of parang ma-process mo siya na maayos, we can consult professional support from psychologists, counselors. Pero if you will try to look online, marami pong support groups. Just type emptiness syndrome support groups. You will be able to see, like in Facebook, a lot of them are actually creating groups for those experiencing these specific symptoms. Ayun. You know, another thing is maybe there are specifically in a country that is highly parang Christian. Marami po tayo sa ating mga Kristiyano. Maybe you can consult your pastors, parish priest, or the ministers that you have in your community. Malaki pong maitutulong nito. Strong protective factor po siya. So, in summary, marami pong pwedeng tumulapitan. The professionals, the support groups, the community, the family and friends. So, huwag po nating hayaan na dalahin ang itong mga pakiramdam na ito ng mag-isa. Marami po tayong pwedeng sandalan. So, sa totoo lang po, minsan ang pinaka nakakatulong na marinig po ng mga magulang na ito ay hindi po sila nag-iisa. Marami po pwedeng tumulong sa kanila.
0: Okay. Alright, Doc RJ, dami namin natutunan. Sige, ito na lang po, hingiin namin ang inyong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. And perhaps, sige, pwede na rin i-share ang contact details niyo po or ng Sinag Psychological Services sa mga tagapakinig at tagapanood natin na baka nung napapakinggan to, gusto pong makipag-ugnayan sa inyo. Go ahead po.
2: Okay. Maraming salamat po sa Warm Heart and Radyo Pilipinas World Service for this invitation. My final concluding thoughts on this. So, bilang mga magulang po, alam ko po na ginawa natin yung lahat para mapalaki ang ating mga anak. At kapag kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa, hindi iyon pagkawala. It's not loss. Iyon po ay patunay na naging matagumpay po tayo bilang mga magulang. At ngayon po, may panibago kayong yugto o panibagong chapter ng buhay ninyo para muling intindihin yung ating mga relasyon bilang mag-asawa at mas maging malawak po yung kahulugan ng ating buhay. Oo, mas matahimik na yung bahay natin. Parang wala nang magulong mga bata o mga kung sinong anak na nasa bahay. Pero mas dapat po nating i-focus kung ano yung mga katulong sa atin. Pero alam ko po na kahit wala na yung presence ng mga anak natin, yung

0: RJ Guangco. Ayan, nako. Actually nga, dalawang beses ko inimbitahan si Dr. Guangco. Kinailangan ko pang i-clarify yung aking invitation kasi nakita ko nga na meron din siyang specialization sa mga bata and next week ay National Children's Awareness. Pero maganda din kasi yung emptiness syndrome kaya sabi ko kay Doc, nako Doc, sige yung unang topic na lang muna. Pero sana hindi ito ang una at uli natin pag-uusap. Baka marami pa pong pwede tayong i-discuss in the future. So thank you so much po sa pagpapaunlak sa amin. Mabuhay po kayo and more power po sa inyong Sinag Psychological Services at Private Practice. Thank you po.
1: Maraming salamat po.
0: Okay, yan po si Dr. Ralph Jason RJ Guangco, isa pong Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services. Okay, so antabayanan po ang ating segmentong Attitude of Gratitude, no? Makalipas po ang ilang paalala.
2: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Attitude of gratitude.
4: Attitude of gratitude.
5: Gratefulness.
6: Gratefulness.
5: Gratefulness.
6: Joy.
5: Joy.
6: Joy.
5: Appreciation.
6: Appreciation.
5: Appreciation.
6: Attitude.
5: Attitude
6: of gratitude.
5: Of gratitude.
0: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart sa puntong ito. Narito na po ang ating Attitude of Gratitude. Ibabahagi sa atin ni Steph ang mga tanong na nagfa-facilitate ng Grateful Heart.
7: Ayun. So, eto na. Ang una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pangapat dyan, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasama na rin dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli natin dyan na katanungan, what can I celebrate today?
0: Ayan, okay. Steph, gusto mo ba mauna?
7: Parang kayo muna.
0: sige. Sasagutin ko yung tanong ni Steph na ano ang bagay na nilook forward mo in this coming days or month. Ayun. So may pa-announcement po ako. Sa susunod na linggo po, ang huli kong upo dito bilang announcer o host, producer ng Warm Heart. Papalitan na ako ni Steph. Sasamahan po siya ng bago naming staff dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ipapakilala ko na siya, no? Pero baka pwede natin siya isama next Sunday, no? Nandito na siya. Mm-hmm. Si Drizzle Nanyong. Yan. Kasi ako ay nilook forward kung makauwi na ako ng Batanes. Yan. Dahil yung topic natin, emptiness syndrome, nakaka-relate din ako kasi yung parents ko, wala na silang kasama sa bahay. Lahat kami ay nagbe-build ng life outside the province. Pero ako eh, gusto kong bumalik doon dahil wala na silang kasama. Siguro it's time na meron na silang makasama. Ganon. So ako ay uuwi na. Si Steph na ang bahala sa Warm Heart. Sana patuloy niyo pa rin po itong suportahan. Ipinagpapasalamat ko na kasama ko yung Warm Heart, kasama ko si Steph na nag-grow. Alam niyo po, ang Warm Heart ay nabuo po siya during the pandemic at mental health awareness and education talaga ang goal at objective ng programang ito. Dahil nabuo siya sa panahon na kailangan ng mga tao ang mental health support. So yun po talaga yung pinaka-heart and core ng Warm Heart. At hindi lamang po dahil yun ay pinili, syempre iniaangkla din natin to sa Mental Health Act ng pamahalaan.

0: Bilang ito po ay iniere sa government radio. So yun po siguro ang alignment ng mga isinusulong na programa ng pamahalaan dito po sa pinaka-goal ng ating programa, yung Warm Heart. Bakit Warm Heart? Kasi yung iniisip ko nung panahon na kinoconceptualize ko ito, minsan tayo ay mga self-absorbed na tao. May sari-sarili tayong problema. Minsan hindi natin na-check yung mga friends natin, yung family members natin, at cold-hearted tayo. So, ano ba ang yin and yang ng pagiging cold-hearted? Ano yung magbabalanse din? Yung pagiging warm-hearted mo, di ba? So, ang tema ng warm heart at yung feel niya, kung kayo po ay talagang nanonood at nakikinig sa amin, nakikita nyo naman po na ito ay hindi yung usual na napapakinggan nyo sa ibang mga programa namin. Talagang nag-i-inspire ito. So, kung napanood nyo mga previous episodes, meron kami mga tinatampok na guest na nagkukwento talaga ng mga inspiring stories at nagbibigay sa inyo ng warm heart, no? Pero syempre, hindi lang tayo doon sa pakiramdam at pagbibigay ng suporta, tayo din ay nag-educate. Kaya ang ating po mga kinukuhang guest ay katulad ni Dr. RJ Guangco na nagpapaliwanag sa atin ng technical na ibig sabihin at syempre ay magbigay ng solusyon. Ano ang dapat gawin? Yun po yung warm heart. At on a deeper level, siguro ngayon ko lang po ito sasabihin dahil nire-respeto ko rin po yung privacy ng mga taong involved, pero nilikha ko rin siya on a personal level dahil meron akong kaklase na trigger warning lang po ay nag-suicide. Doon po talaga yung pinag-ugatan nito. At siguro meron akong pakiramdam na ay sana na-check ko siya. Doon kasi nanggaling yung cold-hearted eh. Ay sana na-check ko siya, sana mas naging, meron tayong mga ganon eh. And yun, gusto ko lang sabihin na ito po sanang warm heart na ito makatulong sa mga ganoong kwento. Yun. So, thank you. At itong warm heart na ito ay tinulungan ako mag-grow. Ang humble beginnings talaga nito, project lang siya eh. Project lang siya sa aking masters, sa MDC, Development Communications, sa UP Open University. Napansin lang siya actually ng sister station ng Radyo Magazine. Doon talaga nila hiningi na i-ere. At meron pong oras sa Radyo Pilipinas World Service na bakante at walang mailagay. So, pinaalam po natin kay, syempre, thank you kay Sir Ray, pumayag siya, na-i-ere po sa Filipino Service. Kaya na-i-ere po siya both sa World Service and sa Radyo Magazine. Magpapasalamat din ako syempre sa RM kasi sila po yung humingi talaga. Wala naman po kung lakas ng loob na i-ere to kasi private, independently produced siya. Actually, ginawa ko lang siyang hobby nung after siyang maging project ng MDC. Sabi ko, gawa ako ng sarili kong pero pang-advocacy lang kasi syempre nagtatrabaho ako sa gobyerno, baka isipin nila pag independently produced meron akong mga sponsor, ayoko naman yun. Tapos nung napansin siya ng RM, baka pwede namin i-airy yung ano mo, pumayag ako kasi disservice naman yun sa heart ng warm heart kung hindi ko siya i-share. Kaya nga iiwanan ko siya dito. So yun, until naging regular na siyang program sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine. So, yun siya. So, maraming salamat, Steph. Tinulungan mo ko nung nagsistart pa ito na gawing regular program. At thank you din sa mismong programa dahil ang dami kong oportunidad para sa personal growth. Yung mapaproduce talaga siya. So, at sana po yung ating mga tagapakinig at tagapanood, gaano man kakonte, hindi naman po ako, isang natatandaan kong nagme-message sa amin ay nagpapasalamat kasi may mga practical tips kaming na ibabahagi na nakatutulong sa buhay nila. Sapat na po iyon. So yun. Thank you, Steph.
1: Ayun. Sasagutin ko na ngayon yung which people in my life am I grateful for? Ayan. Baka magkaiyakan pa tayo dito.
0: Oo nga, kailangan ng grace and composure, no? Pero kailangan na natin sabihin kasi baka magulat sila na last day ko na sa Sunday, eh.
1: Siyempre, grateful ako sa'yo. Ayan, ka-warm heart, Bea. Kasi sinama mo ako dito, no? Kasi, actually, nasa same situation tayo na meron din akong classmate niya na nag-commit din, no?
0: Ng, trigger warning
1: Trigger warning ng suicide. And, yun nga, no? Mapapatanong ko talaga kung kinumusta mo ba? Hindi ka ba nagkulang?
0: Totoo yun, may ganun eh.
1: Oo, may mga what ifs tayo, no? Kapag ka naharap tayo sa ganitong sitwasyon. And of course, syempre marami din akong mga, yung mga matatawag na mental breakdowns, no? At some points of my life na mas, kumbaga mas naging malalim yung pang-unawa ko sa, hindi lang sa aking kapwa, kundi sa aking sarili sa pamagitan ng programang ito. At syempre, dahil nagsimula bilang MDC project ito, ayan, parang yun din kasi yung naging hudyat, no? Naging inspirasyon dun sa hindi ko pa matapos-tapos na...
0: Kaya mo yan,
1: na
0: Steph.
1: Thesis.
0: Naniniwala ako sa'yo.
1: Kasi, pero ano siya, more on...
0: guidelines.
1: Guidelines siya, no? So, hopefully matapos yun para I could share din, no, dito sa programa. Kasi dito naman talaga nagsimula lahat. And grateful ako for the experiences. Although, syempre, itutuloy pa rin naman ito ng team. May bago tayong makakasama, si Drizzle. Pero, malaki ang, ano eh, kumbaga masasabi natin na talagang ang punot dulo talaga nitong warm heart. Ay, si ka warm heart, Bea.
0: Yes, pero may mga kwento po at tao na nag-inspire nito. Hindi ko po yun sila makakalimutan. No, ito po ay hindi natin kine-credit solely sa sarili natin. Mm-mm. Dahil naniniwala ako na interconnected ang mga tao. Walang nagsasucceed ng mag-isa lang. Lagi kang mayroong mga katuwang. At sa mental health din, yan ang ating ina-advocate. Humingi ka ng tulong, hindi nakakahiya, hindi yon kahinaan. Kung kailangan mo ng tulong, siguro yung mga tao medyo busy lang sila or sa may sayon nga may sari-sarili din problema, pero sisikapin nating maging suporta sa bawat isa. Yun.
1: Uh-oh.
0: Okay, so meron pa tayong public service announcement, no?
1: Pero bago yun, dahil nasa attitude of gratitude tayo, pasalamatan muna natin itong ating mga nag-comment.
0: Yan,
1: no? Lalong-lalo na si Marco Polo dahil sabi niya, aalis ka na po, madam, with crying emojis.
0: Oo, pero nandito si Steph, tsaka si Drizzle. Panoorin niyo pa rin po sila, pakinggan niyo po sila. Marami pa po mangyayari sa warm heart. Marami pa po kayong matututunan. Yun naman po ang dapat i-look forward ninyo. Yan.
1: Mm-hmm. At thank you din kay Bing Season. Siguro nakinig siya dun sa ano natin, topic natin. Kasi sabi niya, mas lalo naman yung mga
0: single na senior citizen.
1: Oo. Nga naman. Oo, tama naman yun. Kasi mahirap talaga yung, syempre, yung may aalis pa sa buhay mo kung talagang parang alone ka na talaga. Tapos meron kang mga loved ones na nawawala in your life. So talagang mahirap eh. Sabi nga nila, no man is an island talaga eh. Kaya kailangan lagi natin ng connections na mga makakasama sa buhay, no? Kahit introvert ka pa, mahirap na walang kasama. Kailangan talaga may napaglalabasan ka ng mga, kumbaga yung mga thoughts mo, yung mga kung paano ka mag-express sa iba, di ba? Kasi mahirap yung kinikim-kim yan eh. Pag napupuno kasi, kailangan ilalabas mo. Yun. So, yun ang ating attitude of gratitude.
0: Yes, maraming salamat sa pagsuporta sa ating palatuntunang warm heart dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kahit na ako ay lilisan na sa mga susunod na araw, ay gusto ko pong i-advocate na sana po ay pakinggan nyo pa rin at panoorin po ang warm heart. Kasama nyo na po si na Steph Vicente at si Drizzle Nanyong. Huwag kang mag-alala, Steph. I-update ko ang ating mga T-card. Dahil ako rin po yung graphics doon. Ayan. Okay, sige. Magbabalik po ang palatuntunang warm heart para sa ating public service announcement. Magpapaalala muna ang himpilan.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm heart.
0: Okay, nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa puntong ito, narito na po ang ating public service announcements hatid ni Steph Vicente.
1: Ayun, so yung ating unang PSA para sa araw na ito ay galing sa Alim Studio PH dahil alam naman natin na ang arts, ang sining ay pwede na rin pong magamit bilang a form of, kumbaga, a means to heal, di ba? At meron sila, itong Alim Studio PH ay merong 3-month expressive arts journey. Dahil sabi nga nila, some experiences don't ask you to explain yourself. They simply offer space to pause, notice, and create. You don't have to figure anything out. You don't have to create anything good. You only need to show up as you are. So sabi nga nila dito, no, may requirements ba? No experience needed, just openness. Sharing is always optional and you are welcome as you are. Ayan. At kung kayo ay naghahanap ng isang space na kumbaga nararamdaman nyo na gentle, creative, at grounded, baka ito na ang para sa inyo. Ayan. So gaganapin itong magsisimula itong 3-month expressive arts journey na ito sa June 6. So medyo matagal-tagal pa naman, no? Pero magpa-reserve na kayo ng slots. Ang venue pala nito ay sa Cebu City. So yung session 1 is June 6, session 2 June 20, session 3 July 4, session 4 July 18, session 5 August 1 at Session 6, August 15. Ang oras po niyan ay 2 p.m. to 5 p.m. Meron po silang early bird rate na 4,444 until June 1. At kapag tapos na, no, pag nakalipas na itong June 1 ay 6,000 po. So para dun sa mga gustong makatipid ay i-avail yun na po yung early bird rate na yan. Sa pangalawa nating PSA, galing naman to sa isang estudyante kay Karil Brina dahil naghahanap-hanap na naman po tayo ng mga respondent, no, para sa isang thesis. Ang thesis po nila ay pagbuo at validasyon ng Filipinisadong kwentong pambatang nakatuon sa iba't ibang emosyon. So naghahanap po sila, no, ito po ang mga hinahanap nila na respondent. Una dyan, registered guidance counselors. Pangalawa, registered psychologist who caters to children. At pangatlo ay registered psychometrician under the supervision of a registered psychologist or registered guidance counselor. So voluntary naman po itong participation na ito at all information collected will be treated with strict confidentiality. Kung kayo po ay qualified o kung may kakilala kayo na qualified, ay ito pong participation nyo or referral ay talaga pong ma-appreciate po ng mga researchers natin dyan. At sabi nga dito, a token of appreciation or professional fee will be provided as applicable. So, ayan, tulungan na po natin ang ating mga future mental health professionals para mas lumawak pa, no, ang ating mental health community dito sa Pilipinas. Sa pangatlo naman hanggang sa panglima natin na PSA ay manggagaling ito sa Psychological Association of the Philippines. Pero iba't ibang sectors ito. No? Una dyan, yung PAP, Industrial Organizational Psychology. Dahil ang psikolohiya para sa lahat ng uri ng manggagawa at uri ng paggawa, yan po ang kanilang itatampok, no, dito sa kanilang event. Malapit na yan, May 5, 2026. Sabi nga nila dito, ngayong buwan ng paggawa, nais namin kumustahin ang bawat isa. Hindi lamang ang mga nasa loob ng opisina, kundi pati ang mga kasama nating naghahanap buhay sa gitna ng dagat, sa lansangan, at sa bawat sulok ng ating komunidad. Dahil ang mental health ay hindi dapat maging luho, kundi karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. So ito yung talakayan dyan, yung pinaka-title, mula sa puso ng komunidad, decentralization ng kalusugang pangkaisipan para sa manggagawa. No, sabi ko nga kanina, May 5, 2026 ito, ang oras 2 p.m. to 4 p.m. Meron silang ipaprovide na Zoom link dyan, pero syempre mag-register muna kayo doon sa kanilang link na pinrovide doon sa kanilang post. At matatagpuan niya yan sa FB page ng PAP, no, para mas madali. Eto naman, no, para naman sa mga kasama naman natin, mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Meron din sila, no, kasi meron ilulunsad na Queer Mental Health Conference sa June 13, 2026. Kasi kung hindi ako nagkakamali, June is Pride Month.
0: Yes, it is.
1: So, yun ang ano nila, no. Yun ang kanilang project for Pride Month, no. Particularly dito sa PAP LGBT Psychology Special Interest Group. Ito ay a partnership, no, with the Ateneo de Manila University Gender Hub. Ayan, sa June 13, 2026. Ito po, itong event na ito ay dinisenyo po, no, isang advocacy-driven learning space designed for mental health professionals, educators, and community leaders and advocates to examine the specific psychological realities of LGBTQIA+ Filipinos. So, ang registration po, officially open na po yan. Meron silang, I think, yung QR code, pero meron din sila na link. Hanapin nyo lamang po sa page ng PAP, kasi lahat po yan nakapost, no? Lahat ng mga events nila, at kada event may mga code yan, no? Para mas madali po ang pag-register. Para po sa mga PAP members, 2,000 pesos po ang fee. Non-PAP members, 2,500 po. At itong conference na ito ay, kumbaga, is accredited for the following CPD units. Para po sa mga registered psychologists and registered psychometricians, 6 units po yan. Para naman sa mga registered guidance counselors, 5.5 units. So, saan po gaganapin? Venue po is Room 413 PLDT CTC Building, Ateneo de Manila University. Tulad ng nabanggit kanina, June 13, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. Limited slots available, kaya mag-register na, especially yung ating mga kumbaga mga interested, no, pagdating sa psychological realities na hinaharap ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community dito sa Pilipinas. At galing din sa PAP itong panghuli natin na PSA, pero sa Teaching Psychology Special Interest Group. So kada interest groups meron silang mga events, which is good kasi inclusivity ang ibig sabihin niyan, no, yung kanilang isinusulong. Dahil meron naman sila dito, no, itong PAP Teaching Psychology Special Interest Group na Asia Psychology Learning and Teaching Conference and National Psychology Teachers Congress 2026 na gaganapin po sa August 6 to 8, 2026. Fully online po yan. At yung mga details po niyan, yung more details coming soon, pero sabi nga nila dito, no, konting pahapyaw lang. While many are eager for an in-person gathering, we remain committed to creating an inclusive and accessible space for all. This year, the conference will be held fully online, tulad ng ating nabanggit kanina. Sabi nga nila dito, no, bringing together psychology educators, scholars, and practitioners across the region and beyond. At in partnership ito with the Asia Plat Consortium and in collaboration with the UST Department of Psychology. Ayan. So ano ba yung mga dapat asahan sa event na ito? Ito po ay kumbaga itong Asia Plat X NP TC2026 na conference na ito ay isa po itong dynamic space for critical dialogue, knowledge exchange, and co-evolving practices in psychology education. Ayan, with the theme Reimagining Psychology Education Global Perspectives, Decolonization, ayan, and Indigenization in Teaching and Learning. So, para sa mga nagtuturo ng psychology dyan, no? Kasi sabi nga nila, no, talagang hinuhubog kasi ng ating mga guro, no, ang mga ating estudyante sa kanilang profesyon. And sa mental health community ay mahalaga na tama yung paraan ng pagtuturo doon sa ating mga future mental health professionals para ma-feel talaga yung gap ng mental health dito sa Pilipinas. So, yun lamang ang ating mga PSAs para sa araw na ito.
0: Okay, maraming salamat, Steph, sa ating mga public service announcement. Okay, maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa produksyon, sa ating master control, si Ma'am Susan Aison, kay Sir Leo Magpayo na ating co-producer. Ay, Warcast pala si Justine. Yan, yes. Justine Osias. At antabayanan niyo po mamayang 3 p.m. ang Discarding Wise ni Sir Leo Magpayo. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
0: Warm Heart.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
5: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
5: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan ang gahamunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
15: 1278 AM.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
24: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
25: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas,
26: Radyo
25: Magazine.
15: 1278 AM.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan ang gahamunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
30: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
31: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at kay Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radio Magazine. Sa panahon ngayon, mga ka-Golden Heart, hindi lingid sa atin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mula sa bigas, gulay, karne hanggang sa LPG at iba pang pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Kaya naman, para sa ating mga senior citizens, napakahalaga na alam natin ang mga benepisyong nakalaan para sa atin. For sure ay narinig na ninyo ang 20% discount at VAT exemption. Pero alam po ba ninyo na may dagdag pang tulong na ipinapatupad ang gobyerno para sa pagpili ng mga pangunahing bilihin o tinatawag na basic necessities at prime commodities? Aminin natin, mga ka-Golden Heart, may mga pagkakataon talaga na nalilito pa rin tayo kung ano ba talaga ang sakop ng mga discounts at paano kung tumanggi ang isang establishment na magbigay ng diskwento, ano ba ang dapat gawin? Para sa ating mga anak at caregivers, mahalaga rin na alam ninyo ito para matulungan na inyong mga mahal sa buhay na mag-avail, ang ma-avail ang kanilang karapatan. At para mas malinawan tayo sa usaping ito, samahan ninyo kami sa makabuluhang talakayan ngayong hapon kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry o DTI na sina Ms. Emma A. Panopio, Division Chief, Consumer Advocacy Division, at Ms. Shirley R. Vasquez, Senior Trade Industry Development Specialist. Magandang hapon at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Dalawang ating panahin. So ang tanungan natin, kung sino ang pwedeng sumagot sa ating mga tanong, si Ms. Emma or si Chip Emma or si Ms. Shirley. So, matagal na kayo sa DTI pareho, no? So, alam na ang mga kasagutan sa ating mga itatanong para sa kaalaman ng ating mga ka-Golden Heart, ang mga senior citizens. Bilang panimula nitong ating tanungan, ano ba ang mandato ng DTI? Lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng senior citizens. Sino ang pwedeng sumagot sa atin? Chip pa.
0: Magandang hapon po, Chair Mercy, at sa mga nakikinig po sa inyong programa. Ang DTI po kasi, meron po siyang mandate mo under po sa Republic Act 9994 o yung Expanded Senior Citizens Act of 2010. Doon po sa particular na provision, yung Section 4J, sinasabi niya na to the extent possible po, ang gobyerno po ay magbibigay ng special discounts in special programs sa mga senior citizens on their purchase of basic commodities.
31: Mm-hmm.
0: Pero po subject po ito sa guidelines na issue ng DTI at ang DA po.
31: Mm-hmm.
0: So because of that po, the DTI, the DA, and the DOE came up with an administrative order po, mm-hmm. no? Detailing po kung ano po yung mga basic necessities and prime commodities mm-hmm. na subject po sa 5% discount
31: mm-hmm.
0: without VAT po. Exactly.
31: Yeah.
0: Hindi po
31: mm-hmm.
0: accepted sa VAT.
31: Mm-hmm.
0: Yun po, ma'am.
31: Okay.
0: Thank you.
31: Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ito ba yung Joint Administrative Order na 2402 at pwede ba nating maipaliwanag sa ating mga senior citizens ito yung sa 5%, no? At saka yung walang, walang VAT exemption na sinasabi, paki-explain na mas maliliwanagan na ating mga ka-Golden Heart.
0: Sige, ganito na lang po.
31: Okay.
0: In 2024,
31: kasi may basic, ano, yes, tsaka may
0: in 2024 po, prime. Kasi nag-issue po yung DTI, mm-hmm. DA, and DOE ng amendment, sort of an amendment mm-hmm. to the JAO.
31: Mm-hmm.
0: Ito po kasi, ang particular na reason is kailangan nilang increase yung cap ng weekly amount na pwedeng bilhin ng senior citizens mm-hmm. with 5% discount.
31: Mm-hmm.
0: Dati po kasi 1,300 lang po kada mm-hmm. linggo po.
31: Mm-hmm.
0: Ngayon po ginawa pong 2,500.
31: Mm-hmm.
0: So in-adjust
31: po. So malaki yun, increase din yun,
0: po,
31: no?
0: In-adjust uh-huh. po yun. Dala na rin po na inflation siguro.
31: Mm-hmm.
0: So yun po yung basic na dahilan for the issuance of 2402.
31: Mm-hmm.
0: Yes.
31: Mm-hmm. Wala naman balak na increase pa uli.
0: Meron naman pong provision kasi dun sa JAO po,
31: okay.
0: Ma'am, that every 5 years po, the implementing agency
31: magkakaroon ng pagbabago.
0: I-review po,
31: okay.
0: If responsive.
31: So, kailan yung next na yun ng
2: 24 po yung last month.
31: Oo, so mga after 5 years pa. Years. No. So, dyan muna tayo, dun sa present, no? Okay, sa panahon ngayon na halos lahat ay mahal na, bigas, karne, gulay, LPG, anong mga produkto ang kasama sa special discounts on basic necessities at prime commodities?
2: Magandang hapon po.
31: Oo, sige,
2: ayun po sure. Ma'am, meron po tayong JAO 24-02 po mm-hmm. naka itemize po doon kung ano po yung mga pangunahing bilihin po na entitled po for the 5% yung ating mga senior citizens. So, kasama po dito ma'am sa basic necessities po, yung all kinds, pwede ko bang isa-isahin ma'am?
31: Sige, isa-isahin natin para maliwanagan sila.
2: Other basic necessities po, kasama po dito yung all kinds and variants of rice.
31: Ayan, yan nasa screen natin, ano?
2: Opo. Mm-hmm. All kinds and variants of corn. All kinds of locally produce bread,
31: mm-hmm.
2: pero po hindi po dyan kasama yung cakes and pastries.
31: Mm-hmm. Then, so, kung pupunta ako sa bake shop, hindi pwede, no?
2: Opo, ma'am.
31: Walang discount?
2: Opo, wala okay. pong discount yun, ma'am. So, kasama din po yung all locally produced fresh, dried, and canned fish and other marine products. All locally produced fresh pork, beef, and poultry meat. Except po yung mga premium grade.
31: Mm-hmm. Yan yung sa mga groceries, no?
2: Yes,
31: na pinagbibili. Hindi
2: yes.
31: yung mga tingi-tingi.
2: Opo. Now, all fresh chicken and duck eggs, locally manufactured potable water in bottles and mm-hmm. containers, mm-hmm. regardless po yung size.
31: Mm-hmm. Yeah, no.
2: So, fresh and processed milk. Mm-hmm. Pero po, excluded po dito yung foods for special medical purposes.
31: Mm-hmm.
2: Kasi under po naman ng DOH po yun.
31: Yeah, no. Yan yung sa mga pharmaceutical, ano.
2: Opo.
31: Ano naman, sa mga pharmacies naman na makukuha ang discount.
2: Then, locally produced fresh vegetables, including po yung root crops,
31: mm-hmm.
2: all kinds of fresh fruits, locally manufactured mm-hmm. instant noodles,
31: mm-hmm.
2: locally produced coffee. Kung before po di kasama yung 3-in-1, this mm-hmm. time po isinama na po.
31: Oh.
2: Opo,
31: so kailan lang yun na napasama? Recently lang.
2: Ito pa yung pagbalangkas po nitong bagong JAO.
31: Ah, okay. Yes, this is 2402.
2: Opo, so kasama na po siya. Basta po up to 3 main ingredients po
31: okay.
2: ang kasama.
31: Mm-hmm.
2: Kasi minsan po meron po yatang 4 ingredients po, so hindi na po siya kasama. Up to
31: 3 di magiging 4-in-1 na yun.
2: Hanggang 3-in-1
31: so, 3-in-1 na lang.
2: Opo. Okay. Then, all kinds of sugar, pero hindi po kasama yung artificial sweeteners.
31: Mm-hmm.
2: Cooking oil, only coconut oil, palm oil, soybean oil,
31: mm-hmm.
2: canola oil, and vegetable oil.
31: Mm-hmm.
2: Iodized salt, locally manufactured in laundry and detergent soap,
31: mm-hmm.
2: locally produced firewood, locally manufactured charcoal,
31: mm-hmm.
2: all kinds of candles, pero mm-hmm. exempted po dito yung mga decorative and scented.
31: Mm-hmm.
2: Tapos, household liquefied petroleum gas, ito po yung mm-hmm. LPG natin, with mm-hmm. a net content of not more than 11 mm-hmm. kilograms.
31: Mm-hmm.
2: Tapos po, meron po ditong, ano po, no, na may guidelines po si DOE na only once every 5 months
31: mm-hmm.
2: na lang siya pwedeng bilhin ng mga senior po.
31: Mm-hmm.
2: Then kasama din po yung kerosene not more than 2 liters per
31: mm-hmm.
2: month.
31: Mm-hmm.
2: So yun po yung mga under sa basic necessities mm-hmm. po.
31: Yan yung basic.
2: Yes
31: no?
2: po. Sa prime commodities
31: ito naman ang
2: po,
31: prime. Okay.
2: Yes po ma'am. Okay. All kinds of flour, all locally manufactured dried, processed, and canned pork, beef, and poultry meat. All kinds of locally manufactured dairy products not falling under Section 2 yung kanina po nabanggit sa taas. Then all kinds of onions and garlic. Locally manufactured vinegar, patis, and soy sauce. Hindi po kasama dito yung mga spice.
3: Hindi pwede mo imported kasi dapat locally manufactured.
2: Opo, okay. May mga nabanggit po talaga sa local lang po. Then all kinds of toilet or bath soap, fertilizer, pesticides, herbicides, feeds, veterinary products, pad paper, school supplies, nipa shingle, sawali, cement, clinker, GI sheets, hollow blocks, plywood, plyboard, construction nails, batteries. Hindi po kasama dito yung... Ay, ang kasama lang po dito yung single-use household batteries. Kasi po minsan may nagtatanong, kasama ba yung battery?
3: So, yan, ma-avail natin yan sa hardware, no, naman. O dapat, o kaya pagbili lang sa, ano, sa grocery, no? Hindi sa mga... hard ano opa. Sa mga hardware
2: kasi
3: sa mga titinda.
2: Oo,
3: kasi siyempre tanong din nila 'yan eh.
2: Opo, yung battery daw ng cellphone okay. Hindi po kasama. Battery daw po ng sasakyan hindi rin po.
3: Yung
2: kasama.
3: Battery na mabibili mo sa grocery stores.
2: Yung mga AA, AAA,
3: hindi rin yung, ano. Yung kasi yun ang laging ginagamit natin, opo. Laging na nasisira no sa sarelo, sa maraming pinagagamitan ng baterya.
2: Then, kasama din mami electrical supplies and light bulbs and steel wires. So, yun po lahat yung yan. Kasama po sa
3: pag ito ba lahat na ito, mga basic at saka prime, ito ba inapapastel ba sa mga groceries? Lalo na sa mga malalaking malls, no? Diba? Na pagpasok mo dun sa malalaking groceries, eh may nakalagay na dun para naman matitingnan ang ating mga nakatatanda. Sana meron, ano? Kung wala man, oo,
2: pero,
3: siguro...
2: Automatic, ma'am, kasi naka-register na po yata sa machine nila, ma'am. Pagka na, sa cashier, ma'am, no? Pag automatic po yung nababawas na po.
3: Oo, sana naman nagagawa yun. Kasi we have no way of checking. Tsaka hindi natin alam kung ito na nga ba, naibawas ito, yung gano'n. Sana magkaroon ng ganyang, ganyang initiative dun sa part ng mga nagbebenta, no? Siguro yung National Commission can do something about it, no? Okay. So, maraming senior ang nakakaalam sa 20% discount nila. Paano ito naiiba sa special diskwento sa basic necessities and commodities? Maaari ba silang magamit ng sabay? Yan ang mga tanong lagi eh.
4: Ma'am, yun pong 5% and 20% discount are separate and distinct po.
3: Yan, magkaiba.
4: Mm-hmm. 5% po, doon lang po sa basic necessities. Mm-hmm.
3: Yan, ayun, nadidinig nyo, mga ka-golden heart.
4: At yun pong sa 20% naman po, yung po sa mga goods and services na nakalista yan. Sa RA 999.
3: Yan, oo, yan, kagaya ng pagbili ng ticket, no, domestic flight,
4: yes,
3: tapos pupunta sa restaurant at
4: yes,
3: kakain, doon papasok yung 20% discount.
2: Dagdag ko lang po,
3: sige, ma'am. Okay.
2: Yung sa 5% po, ma'am, batable pa rin po siya.
3: Batable yun.
2: Po, wala
3: yung walang bat, yes, yung sa 20%.
2: Opo.
3: Ayan, malako, maliwanag yan. Mm-hmm. Para sa mga senior na nakikinig ngayon, ano ang kailangan nilang dalhin tuwing mamimili para ma-avail ang diskwentong ito? Paano kung nakalimutan nila ang kanilang booklet or ID?
2: Ayun po, ma'am. Kasama po sa provision po ng ating chow. Kailangan po, ma'am, dala-dala po nila kanilang booklet. Kasi
3: Booklet.
2: Monitoring mechanism po para ma-monitor po kung na-consume na po ba ni senior yung 1 week na, basic necessities and prime commodities po. At saka po yung ID.
3: Opo. Yan. O yan, maliwanag na para hindi tayo masyadong... sumasagot sa maraming katarungan. Maraming nakatatanda ang hindi na kayang lumabas ng bahay dahil sa edad o kalusugan. Maari bang magpadala ng iba para bumili para sa kanila? Ano ang proseso para dito? Anong kanilang dapat na dalhin?
2: Opo, ma'am. Mm-hmm. Ayun po, ma'am. Nakalagay din po, ma'am. Nakasama sa achaw natin po, ma'am. No, na dapat po... kung meron po silang autorisadong kinatawan po para bumili on their behalf po, kailangan lang po yung valid ID po nung inutusan, yung autorisadong kinatawan po ng senior citizen, at saka po yung senior citizen ID naman po ng beneficiary. Then, purchase booklet po, importante, saka authorization letter.
3: Yeah. Uh-huh.
2: Kasi po, mawala lang po isa doon, ground po yun para ma-invalid.
3: Yan, tatlo yan.
2: Yes po.
3: At ano naman ang authorization na ito? Sulat lang, no? Na nakapirma yung senior citizen na iyan naman pareho dun sa pagkakapirma niya dun sa kanyang ID.
2: Opo.
3: So, pwede na yun.
2: At may validity po yun na 1 week lang po.
3: At 1 week
2: yes,
3: lang
2: po,
3: from the time
2: yes,
3: of
2: po.
3: The authorization.
2: Yes,
3: letter of authorization. Hindi ko alam yan. as a senior citizen. Mabuti naman at napag-uusapan natin to. Marami na ring senior citizen ang namimili online. Matatanggap din ba nila ang diskwentong ito sa mga online stores? At paano ito gumagana?
2: Yes po, ma'am. Mm-hmm. Taong

0: SMS transactions.
1: Yan.
0: Opo.
1: Mm-hmm. So, kung bibili nila yan sa, say, sa SM, ano? Mm-hmm. Online, papadala. So, meron na yun. Kasama yung mga diskwento na yun.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Opo. Kung tatanggihan ng isang tindahan o establishmento ang diskwento ng isang senior citizen, ano ang dapat nilang gawin? Saan sila maaaring magreklamo? At ano ang mga parusa para sa paglabag? Si Chief Shirley. Yes. Chief Emma.
2: Okay. Pag po tatanggihan ng establishmento, yung discount mm-hmm. ng senior citizen, maaari po nila ipaliwanag unang-una na sila ay may karapatan mm-hmm. sa batas po.
1: Mm-hmm.
2: At pag hindi po pabinigay, maaari po sila mag-high ng reklamo po. Pwede po nilang i-file ang kanilang complaint sa OSCA.
1: Mm-hmm.
2: Kung saan po nakatira yung complainant mm-hmm. o kung mm-hmm. saan nandun located yung business mm-hmm. establishment po at mm-hmm. option po ng complainant.
1: So, kung nakita nila yung kanilang resibo na hindi tama, wala dito yung VAT, punta na sila sa OSCA kasi mahirap pang makipag-argue doon sa sa tindahan o doon sa establishment. So, ayun. Kasi ang OSCA, ayon sa batas, ayan ang tumatanggap ng mga complaints sa violation ng mga rights ng ating mga nakatatanda. Mga ka-Golden Heart, marami pa tayong mga katanungan, Miss Emma at Miss Shirley, pero bigyandaan muna natin ang ilang paalaala at balita dito sa Senior Spotlight News.

Nagkaisa ang National Commission of Senior Citizens at ang Commission on Human Rights sa idinaos na national consultation noong April 29 at 30, 2026, kaugnay ng pagbuo ng International Treaty para sa Karapatan ng Mga Older Persons. Sa naturang konsultasyon, napag-usapan natin ang mahahalagang karapatan na dapat maisama sa kasunduan. Kabilang dito ang social protection, karapatang makapagtrabaho kahit lampas na sa retirement age at karapatang makapagtatag ng sariling organisasyon. Tinalakay rin ang mga issue tulad ng ageism, labor rights at karapatan sa isang healthy environment. Binigyan din ang pangangailangan na matukoy ang kahulugan ng older persons, pati na ang konsepto ng pagtanda at intergenerational solidarity. Hindi lamang dapat nakatuon sa mga estado ang obligasyon, kundi pati sa mga pamilya at komunidad sa pagprotekta sa mga nakatatanda. Habang naghahanda ang Intergovernmental Working Group na magpulong sa Geneva, Switzerland ngayong taon, layunin ng Pilipinas na maisulong ang pangangailangan ng mga Pilipinong senior citizens sa bubuing legally binding instrument. Buo ang suporta ng NCSC at umaasa tayo na sa pamamagitan ng pagkakaisa at koordinasyon, masisiguro natin ang isang makatarungan at inklusibong kasunduan para sa lahat ng nakatatanda sa buong mundo. Para sa iba pang balita, tuloy-tuloy pa rin ang ating pamamahagi ng 10,000 cash gift para sa ating mga milestone agers na 80, 85, 90, 95 at 100,000 naman para sa ating mga centenarians o 100 years old. Para sa update sa first quarter, ECA cash gift distribution, ang total grantees na natin as of April 30, 2026 ay 73,178 at may total amount na 768,410,000. Ang breakdown ay makikita ninyo sa inyong mga screen. Nagpapalaala po muli tayo sa 4 to 6 months bago inyong birthday. Mag-apply

0: na po sa inyong mga OSCA at kompletuhin ang mga basic requirements na makikita ninyo sa inyong screens. Ipinapaalam namin na ang mga kababayan nating milestone agers abroad ay kabilang din sa mga nakatatanggap ng cash gift sa ilalim ng ECA or Expanded Centenarians Act. Makipag-ugnayan lamang kayo sa ating embahada o konsulado o di kaya naman sa Commission on Filipinos Overseas o CFO. Ipinapadala ng komisyon ang kanilang cash gift sa pamamagitan ng bank transfer. Nais lamang po din namin ipabatid sa publiko na ang NCSC Central Office ay lilipat na sa bagong opisina nito simula Mayo 11, 2026. Pareho lang naman na building po ito, pero bumaba lang tayo sa 20th floor ng The Upper Class Tower sa Quezon Avenue, corner Scout Reyes, Barangay Paligsahan, District 4, Quezon City. Maraming salamat sa inyong patuloy na kooperasyon, mga ka-Golden Heart. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaari makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita nyo sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 na regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin kayo sa aming official YouTube account. Kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors, at kasama pa rin natin mula sa DTI, sina Miss Emma Panopio at Miss Shirley Vasquez. Bilang pagpapatuloy ng ating talakayan, gustong malaman na ating mga ka-Golden Heart, may mga uri ba ng tindahan na hindi obligadong ibigay ang diskwento? Parang nasabi ko na din kanina ng konti yan.
1: Ma'am, under po sa ating JAO 2402, mm-hmm. yun pong mga establishments po na nakarehistro po sa DTI, dun mm-hmm. sa aming tinatag namin Bambi Act of 2010, mm-hmm. Sila po ay hindi obligado magbigay ng 5% special 5% discount. Mm-hmm. Pati rin po yung mga cooperatives na registered po mm-hmm. sa CDA po. Ganun din po, hindi po obligado magbigay.
0: Mm-hmm. Okay. Paano naman kung naka-sale yung mga bibilhing produkto? Ano kaya, ano naman ang masasabi natin tungkol doon? Ano ba yung rules? Yung hindi naka-sale na, yung regular, o kung naka-sale na, iba sa regular sale, no? may sinesale sila. Ano mga papasok na, pwede ba yung magkaroon ng diskwento, sale na produkto?
1: Ma'am, pag po ang promo po, yung produkto.
0: O kaya yan, naka-promo.
1: Bawal po yung tinatawag nating double discount.
0: Oo.
1: So, either po ang gagamitin nila, ang i-avail nila, yung pong promo discount establishment, o yun pong discount on senior citizens.
0: Alam natin kung ano yung mas na mataas, no?
1: Kung ano po yung mas favorable.
0: Kung favorable, mas mataas, no? Ang diskwento, mas malaki. Yun ang i-avail. At, ito naman ang mga concern din na natanggap natin na ano ba ang masasabi ukol sa bumili ako ng cake at nagtanong ako kung pwede ako maka-avail ng senior citizen discount gamit ko ang ID ko. Sabi ng cashier, hindi raw kasama sa may discount yung item. Totoo po ba yon? Ayan. Pag ano na naman, di-differentiate na naman, ano? Yung sa mga cakes, pastries, yung kaninang nabanggit din natin. Chip Emma, paano yung sa mga ganyan, cakes, pastries.
1: Yun pong cakes mm-hmm. or pastries po, pag po binili po natin no, mm-hmm. sa ating mga supermarket, mm-hmm. sa mga tindahan mm-hmm. na yan, hindi po siya kasama sa may discount mm-hmm. na special 5%.
0: Yeah. Kahit na doon sa mga groceries na nagbebenta ng mga ibang produkto na may diskwento.
1: Yes,
0: no?
1: Pero po, pag po siya in-avail po natin sa restaurants po, kakain po tayo po sa restaurants, may kasamang beverage po, meron po siyang 20% discount.
0: Doon papasok yung 20% yes, discount. Namili ang mga magulang ko, tanong ito eh, mga sa email, no? Namili ang mga magulang ko sa isang grocery sa may Kawayan, Bulacan. sa pagbabayad, sinubukan nilang i-avail ang senior citizen discount. Pero sinabi sa kanila na hindi raw pwede dahil nagamit na ang loyalty card kahit hindi pa tapos ang transaksyon. Na-void tuloy ang pagbili, pero may mga item na nagkakahalaga ng 254 pesos na hindi na ibigay at hindi din na-refund. Pati points na dapat sana ay na-credit. Sana malinaw namin sa ganitong proseso dahil ang loyalty points ay hindi naman bawas presyo, kundi rebate o katumbas ng cash na naipon sa card ng parents ko.
1: Sa mga diskwentong kaugnay ng membership po or loyalty cards po, umiiral na tinatawag na no double discount rule.
0: No double.
1: Depende po sa ilang kondisyon.
0: Mm-hmm.
1: Ayun po, kung ang membership card ay binayaran o may subscription fee, hindi na angkop ang no double discount rule. Sa ganitong kaso, maaaring ma-avail ng senior citizen o person with disability ang parehong statutory discount at membership loyalty card discount.
0: Mm-hmm.
1: Subalit kung ang membership card po ay libre, lamang umiiral po dito ang no double discount rule. So, pagka ganun po, ay ibig sabihin nito, kailangan pumili ang consumer kung saan po siya mas magbe-benefit.
0: Mm-hmm.
1: Doon po ba sa promo discount o doon po sa pagiging senior citizen card holder po.
0: Again, mamimili na naman kung ano naman ang mas
1: magbe-benefit po siya.
0: Yeah, magbe-benefit siya.
1: Yeah, po.
0: May mga programa ba ang DTI na tumutulong sa mga negosyo

0: Ano mga events?
1: Yes, ma'am. Pagka meron po mga inquiries po mga senior citizens tungkol po sa mga events na...
0: Pag naiimbita kayo, no?
1: Yes po. Meron din po kasing instances po nagkoconduct po ng webinar ang DTI.
0: Okay.
1: Nag-invite po kami ng mga resource persons from the senior citizens, from NCSC po. At sila po ay nag-share po ng information, mga updates po tungkol po sa mga ginagawa ng senior citizens. In the same manner po, nire-relay din po ng DTI kung ano po mga programa na meron kami na pwede pong sumamang senior citizens.
0: Ayan, mga ka-Golden Heart, madaming ginagawa ang ahensya natin, especially ang DTI, tungkol sa ating mga karapatan as senior citizens. Ang Consumer Welfare Month ay kasabay ng Elderly Filipino Week at yan ay ngayon darating na October. Ano-ano ang pwedeng abangan ng mga namimiling senior citizens ngayon taon, lalo na sa inyong bureau?
1: Pag po Consumer Welfare Month po, ang amin pong mga activities po ay para po intended po to increase awareness po sa rights and responsibilities po ng mga consumers.
0: Na yan ang kailangan natin mga senior citizens.
1: Kasama po ang mga senior citizens dun po.
0: Yun.
1: So yan pong pinapalawig namin tuwing Consumer Welfare Month.
0: Awareness campaign,
1: yes,
0: no?
1: Yes po, ma'am. At saka po hindi lang po sa rights and responsibilities, pati po iba pong mga consumer protection laws na dapat nilang malaman.
0: Yan.
1: And ma'am, aside from that po, mayroon kaming activities po intended also to, you know, increase yung kanilang health and well-being po. Meron po kami minsan mga activities po na para din po ma-supportan yung kanilang kalusugan or mental activities po.
0: Oh, yeah. Nako, salamat sa inyo. Para sa lahat ng ating mga senior citizens na nakikinig ngayon, saan sila maaaring humingi ng karagdagang impormasyon tukol sa diskwentong ito? Meron bang website o ang DTI or meron kayong hotline? Paano sila makahingi ng more information, makakuha ng information about
2: kung may mga karagdagang katanungan po ang ating mga senior citizen o paglilinaw po dun sa CHOW 24-02, maaari po silang dumulog sa aming tanggapan sa 7791-3150 or 49. Ayun po. Pwede rin po silang lumapit sa Office of the Senior Citizens Affairs. Opo.
0: Oho. Sana ang ating OSCA ay alam lahat ito, no? Umaasa tayo na alam nila kung paano nilang sagutin ang mga tanong ng ating mga senior citizens dahil sila yung naandyan sa mga komunidad, sa barangay, kasi naandyan yan sa mayor's office, sa ating mga cities and municipalities. Kaya magtanong lang kayo. Baka meron pa kayong huling mensahe na lang para sa ating mga ka-Golden Heart. Una muna si Chip Emma.
1: Gusto lang po naming ipalating din po na yun pong ating application ng senior citizens, special discount sa senior citizens po. Hindi lamang po DTI ang nag-implement niyan. Meron din pong DA at saka DOE po. So yung mga particular concerns po na ang may jurisdiction po ay ang DA at ang DOE po, maaari pong dumiretso po sa kanila kanyang mga inquiries po. Gusto lang po namin malaman ninyo na marami pong basic necessities and prime commodities na entitled kayo sa 5% discount. Yeah. Hindi lamang po nasa jurisdiction ng DTI po.
0: At pati Department of Agriculture din.
1: Yes, opo. DA po at saka DOE, ma'am.
0: Si Miss Shirley.
3: Ay, opo.
0: Ano masabi mo?
3: Ayun po, kung meron pa po kayong karagdagan, pwede po kayong sumulat sa amin, sa DTI, sa CPAB at dti.gov.ph po. So, sumasagot po kami doon ng mga inquiries, clarifications po regarding po sa inyong mga karapatan.
0: Maraming salamat, Ms. Emma Panopio, Division Chief, CPAB, Consumer Advocacy Division, at Ms. Shirley Vasquez, Senior Trade Industry Development Specialist. Sana maimbita namin kayo muli at sana din maimbita namin kayo pagka meron kami mga events sa komisyon. Ngayon naman, muli nating tunghayan at silipin ang Senior Citizen Center sa Los Baños, Laguna, na mag-iisang taon na mula nang maitayo noong May 28, 2025. Sa pamamagitan ng Municipal Government na Los Baños at Provincial Government Laguna na isakatuparan ang pagtatayo ng center. Sa pamamagitan ng isang bago at mood.

gobyernong pasilidad na ilapit po natin ang mga senior citizens ng sa kanilang lugar ang mga programa at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at nagkaroon din sila ng lugar kung saan pwedeng maglibang, mag-relax at makihalubilo kasama na po dyan ang chismisan. Alamin po natin na ilan sa ino-offer ng Los Baños Senior Citizen Center. Balita ko may pamasaj at therapy room pa sila. Panoorin po natin.

0: May pan po.
1: Shout out sa mga ka-Golden Heart natin dyan sa Laguna. Bisitahin po ninyo ang inyong Senior Citizen Center na located sa Roda Subdivision, Anos, Los Baños, Laguna. Sa mga ka-Golden Heart, maraming salamat po sa ating mga panauhin mula sa Department of Trade and Industry sa pagbibigay linaw sa napakahalagang paksa na ating tinalakay. Sa ating mga mahal na senior citizens, huwag po kayong mag-atubiling sulitin ang inyong mga benepisyo o pribilehyo. At sa mga kaanak at caregivers sa mga older persons, malaking tulong ang inyong gabay para masigurong napapakinabangan ng ating mga nakatatanda ang mga benepisyo para sa kanila. Maraming salamat din sa mga tumutok sa atin ngayong hapon. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw, mga ka-Golden Heart!

0: Pinausapan.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may be boring.
2: Radyo Legacy.
0: 1278 AM.
4: Mas pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo. Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
4: Radyo
2: Legacy.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM.
4: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
4: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: And Capital 104.3 Collab.
4: Collab.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Beach vacation.
17: Ano tara?
9: Jogging.
17: Ano tara?
9: Hiking.
17: Ano tara?
18: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
19: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
17: Pass tayo dyan!
9: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
19: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
9: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
19: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
9: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
17: Tandaan!
20: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
9: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: More than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
23: Agahan ang kahapunan.
14: 66 Impormasyon.
24: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
25: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
26: PNP.
3: TNK Day Pilipinas. Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
6: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako si Shika Sandigan. Welcome po sa ating programang
3: Tinig ng Kababaihan. Happy TNK listening po sa lahat ng nakatutok sa atin on air sa Radio Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app, kung saan live na live ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes alauna hanggang alas dos ng hapon.
6: At happy TNK viewing din sa mga nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
3: Shout out din po sa mga ka-TNK natin na nanonood sa ating replay, no, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 tuwing Sabado po yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
6: At sa mga ka-TNK naman natin na nasa TV, maaari rin po ninyong panoorin ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado kasabay ng ating replay.
3: At available din ang ating past episodes sa TNK webpage, PCW YouTube channel at PCW Digital God Library na makikita po ninyo sa inyong mga screen para sa mga nanonood sa atin.
6: Speaking of our past episode, nabanggit nga nitong nakarang episode ng TNK, ano, kung saan tinalakay natin ang tungkol sa cervical cancer, na ang buwan ng Mayo ay Women's Health Month at Cervical Cancer Awareness Month. Kaya looking forward po ako sa mga magiging topic pa natin ngayong buwan.
3: Tama ka, Shika, no? Mahalaga talaga ang usaping women's health. Dahil ito nga po ang puhunan nating mga kababaihan, no? Para magampanan ang iba't iba nating role, sa tahanan man yan o sa lipunan.
6: I agree, Miss Honey. Marami talaga tayong role, tayo mga babae, na nakadalasan ay parang hindi masyadong na-appreciate kasi ginagawa na natin ng may kusang loob. Na kahit na sana ay pwede namang maging shared responsibilities, lalo na po sa loob ng tahanan.
3: Totoo yan, Shika, no? And I'm sure marami sa mga ka-TNK natin ang makakarelate dyan. Lalo na ngayong ating mga nanay, no? And speaking of nanay, kukunin na rin natin ang pagkakataon pong ito para bumati ng Happy Mother's Day sa mga ka-TNK nating nanay, mama, mommy, momshi, inay, o kung ano pa man po ang tawag sa inyo ng inyong mga anak. Sabi nga po nila, ang love ng mga nanay ay di matatawa. Lalo na yung mga sacrifices nila, no, para sa kanilang mga pamilya. Pero paano naman kaya, Shika at mga ka-TNK, kung ang love na ito ay nagiging overwork na dahil walang katuwang si nanay sa mga gawaing bahay?
6: O paano naman po kung hindi ka naman ina pero ginagampanan mo na yung mga tungkulin ng isang ina at ikaw pa yung inaasahan din na gumawa ng mga gawaing bahay ng inyong pamilya. So shout out din po sa mga ate at kuya ng tahanan, mga tita at tito at even yung mga lola at lola na supposedly ay graduate na sila sa mga ganitong gawain.
3: Naku, Shika, mahaba. Mahaba-habang talakayan ito, no? And siguradong marami talagang makaka-relate sa topic natin dahil ang episode natin ngayon ay pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work.
6: Pero Miss Honey, bago po natin himay-himayin kung ano nga ba itong unpaid care work, dumako po tayo sa ating featured God work.
7: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
6: Proteksyon sa trabaho, tagumpay ng kababaihan. Mga ka-TNK, good news po para sa mga kababaihan sa labor sector. Inaprobahan na po sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 7704 na naglalayong paitingin ang proteksyon ng mga kababaihan laban sa diskriminasyon sa trabaho. Hindi napapayagan ang mas mababang pasahod sa babae kung kapareho lang naman ang bigat ng trabaho niya sa lalaki. Bawal rin ang bias o favoritism pagdating sa promotion, mga assignment, at mga benepisyo. Ayon kay Representative Sandro Marcos, isa sa mga may akda ng bill, minsan daw ay hidden ang diskriminasyon sa anyo ng mas maliit na sahod o kaya ay hindi pagbibigay ng tamang promotion. Pero dahil sa panukalang ito, mas magiging patas na ang laban para sa ating lahat. Good news talaga ito para sa lahat ng mga Filipina workers. Patunay ito na ang inyong galing ay dapat kilalanin at ang inyong karapatan ay dapat protektahan. Dahil kapag patas ang trato sa mga babae sa trabaho, buong ekonomiya at buong bansa ay aasenso.
3: Good job po sa ating mga mambabata sa kanilang God work. Looking forward din tayo, no, Chika and mga ka-TNK, na maisabatas ang panukalang yan. At hopefully, pati yung mga sinusulong natin sa PCW, no, na Women's Priority Legislative Agenda. Ngayon naman, mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
0: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK. Kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
6: Para sa ating Say sa TNK Question of the Week, dahil pag-uusapan natin ng unpaid care work, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, ano yung isang gawaing bahay na ginagawa mo pero feeling mo invisible o hindi napapansin ng pamilya mo? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, PCW Official Viber Channel at sa ating Godvocates Community Facebook group, kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment din ng inyong mga insights. Pwede rin kayong mag-text sa 0917-845-4814 kung nais ninyong maging anonymous ang inyong comment. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo may say.
3: Yan, lahat tayo may say. At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga po ba yung tinatawag na unpaid care work, may makakasama tayo mula mismo sa Sectoral Coordination Division ng Philippine Commission on Women. Sino po kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
25: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work, kasama po natin live via Zoom ang Senior GAD Specialist mula sa Sectoral Coordination Division ng Philippine Commission on Women. Mga ka-TNK, i-welcome po natin si Ms. May Angelica Saludes. Happy TNK Day po, Ms. May!
2: Happy TNK Day! Good afternoon, everyone! Good afternoon, Ms. Honey and Ms. Chica. And good afternoon sa lahat mga care providers natin and all the mothers. Happy Mother's Day!
3: Ayan. Welcome, May, sa Tinig ng Kababaihan. At syempre, Happy Mother's Day din sa iyo, no? Ayan. Yeah. Ngayong araw nga, May, pag-uusapan natin ang isang uri ng trabaho na mahalaga, ngunit madalas nga ay hindi napapansin, ano? Yung tinatawag na unpaid care work. Ayan. Bilang panimula, ano nga ba yung unpaid care work? At ano yung mga practical examples na lang para mas makarelate yung ating mga ka-TNK?
2: Okay, sige. So napaka lawak ng ating unpaid care work, ano, pag tinutukoy natin yan. Kasi ito po ay lahat. So basically, lahat ng mga pang-araw-araw na gawain natin na sumusuporta at sinisiguradong mapadali o mapabilis ang mga gawain o ang mga ibang functions ng ibang members ng ating pamilya. So, ang mga halimbawa nito, pwede ito yung mga gawaing bahay o yung houseworks na tinatawag natin tulad ng pagluluto o paghahanda ng pagkain, paglalaba, and even yung pagbabudget po. So, mga finances ng ating pamilya. Importante po ito dahil itong gawaing ito ay sinisigurado na smooth ang function ng bawat members ng ating family. Another example of unpaid care work ay para sa personal care. So ito naman na yung madalas natin o ito yung usual natin na naririnig. Kasi ito yung direktang pag-aalaga o pag-aasikaso sa mga bata, nakakatanda, or even yung mga members ng family natin na may sakit o may kapansanan. And most of the unpaid care work ay ginagawa po yan ng mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Chika.
1: Ayan. Bakit nga ba kadalasan po na kababaihan ang gumagawa ng ganitong uri ng trabaho? May kinalaman po ba ito sa kultura o nakasanayan nating gender roles?
2: Ayan. Ang unpaid care work po ay socially constructed na gender norms ang nakakaapekto dyan. So, itong mga gender roles natin, traditionally, ay binibigay sa atin o ina-assign sa atin ng ating society. So, yung pagsasabi na responsibilidad ng mga babae, ang mga gawaing bahay, or anything about family, yan po ay isang socially constructed na gender norm na tinatawag. So ito po ay nai-institutionalized through dun sa tinatawag natin na gender socialization. So ito po ay either tinuturo consciously o natututunan unconsciously dahil sa pag-o-observe natin sa mga ginagawa sa loob ng bahay at sa ating community. So ang mga nakaka-apekto dito, syempre yung tinatawag natin na mga gender or social institutions. So halimbawa nito yung pamilya, okay? And then we have the media. Mm-hmm. And then pagpasok natin sa school, may mga itinuturo din sa atin ng mga gawain at minsan ito ay nababox. Ito ay gawain ng batang babae, ito ay gawain ng batang lalaki. And even our state. Ang mismong estado po natin through doon sa mga ini-enact natin at saka yung mga ini-implement natin na mga batas ay nagdidikta po at binubuo o ini-institutionalize itong gender norm natin na ito o yung pagpo-provide o pagbibigay ng traditional gender roles sa mga babae at lalaki. And basically, pag sinabi natin na unpaid care work, ang unang ituturo ng ating society ay mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Ayan. Ngayon naman, May, pag-usapan natin natin kasi sabi mo mga kababaihan yung ano kadalasang natuturo pag unpaid care. Ano naman yung epekto nito sa kabuhayan at career or even yung mga oportunidad para sa mga kababaihan?
2: Ayan. So una, maaaring masayang yung pagkakataon ng mga babae na makasama sa tinatawag natin na mga marketable capacity development activities. Mm-hmm. So kadalasan, ang marketable capacity development activities, dapat itong mangyari sa age 20 to 40 years old. However, itong panahon din na ito, ito yung panahon kung saan ang mga kababaihan ay gumagawa ng mga paid care works natin. So, malaking epekto nito dun sa paghahanda sa kanilang career. Another one, pwede rin nating tingnan ito doon sa paggamit nila ng oras. So, alam naman natin na ang oras, pag ginamit na yan, hindi na yan maibabalik. So, ito yung tinatawag natin na finite resource. So, kapag ginamit na ito ng mga kababaihan sa unpaid care work, madalas yung potential opportunities natin para sa mga market activities or market-related activities as well as other desirable investments natin ay nawawala. And syempre, panghuli na epekto nito, yung effect doon sa self care natin. So, nalilimitahan yung oportunidad ng mga kababaihan na alagaan ng sarili nila o yung self-care na tinatawag as well as the political engagement. And basically, 1960s pa lang talagang itong mga findings na ito, itong negative effects ng unpaid care work sa mga kababaihan, sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng kababaihan ay pinag-aaralan na.
1: Yan, nabanggit nyo nga po ay lahat ng aspeto ng buhay ng kababayan ay pinag-aaralan na po, no? So, base po ba sa mga pag-aaral, masasabi po ba na ang unpaid care work ay isang anyo ng gender inequality? Bakit po kaya?
2: Okay, it's a big yes.
4: So, big yes all talaga. Caps.
2: All caps, YES yan. So, una, idugtong ko na lang dun sa huling statement ko kanina, no? So, self-care, pahinga, relaxation is one of the basic human rights. So, paano naman natin masusustain ang lahat ng mga klase ng trabaho na gagawin natin kung unti-unti yung katawan natin ay sumusuko na, di ba? However, pagdating po sa unpaid care work, ang unang nasasakripisyo ay yung oras natin para sa sarili natin. So, modern o yung mga current initiatives natin, binibigyan ng pagkakataon ng mga kababaihan na pumasok sa o ma-involve sa economic activities, pero hindi po natin inaatasan ang mga kalalakihan, ibang miyembro ng ating komunidad, and of course, the whole community, the state itself, na makihati sa lahat ng mga care works o sa mga posibleng magawa na care works. So, ang ending, ang self-care ay apektado. So, idagdag natin dito, ayon pa sa mga pag-aaral since 2003, ang care work ay pinagdidesisyonan sa loob ng pamilya. Kaya nga nakakarinig tayo minsan ang sinasabi natin na choice naman kasi niya yan eh. So, pinili niya yan. So, dapat niyang gawin, obligasyon niyang gawin. However, hindi natin nakikita na doon sa mga options o sa pagbibigay natin ng mga options or choices, hindi natin ipinapakita o hindi natin nakikita ang implikasyon nito sa human capital accumulation at labor market outcomes. Kumbaga, ang nagiging basihan ng choices na tinatawag na ito ay yung pangayon lang. Hindi natin iniisip yung future ng isang individual. And lastly, ang care work ay maaaring magdulot ng market work interruption. So, ito ay nakakaapekto sa posisyon o estado ng mga kababaihan sa formal labor market. So, ang employers, pwede nilang isipin na yung intermittent working ay senyales na anytime, sooner or later, lalabas na ng workforce ang isang babae. And it affects promotions, investments sa human capital. So, ang nangyayari, tenga ang babae sa mga mapababang posisyon.
3: Ayun. Nabanggit mo nga, Miss May, na yung oras ay finite resource siya. Pag nagamit na, hindi na pwedeng ibalik. And ito rin yung, kumbaga, pare-pareho tayo nito eh. Kahit lalaki, babae ka, mayaman, mahirap, meron lang tayong 24 oras sa isang araw, di ba? Pero ano nga po ba yung sinasabi nung data kung meron po tayo tungkol sa oras na ginugugol ng kababaihan, no? Sa unpaid care work kumpara dun sa mga male members of the family, for example. Gaano kalaki yung agwat nito at ano po yung implication nito sa ating economy?
2: Ayan. So, ayon po sa, ito yung medyo comprehensive na study na ginawa, ano? So, ayon sa 2021 National Household Care Survey, so halos doble ang oras na ginugugol ng mga kababaihan sa care work kung ikukumpara ito sa mga kalalakihan. So, una na lang, halimbawa, dun sa mga primary care works na tinatawag natin, yung talagang tutok lang sa care work as our primary activity, ang lalaki ay mayroong 3.48 hours lang. Okay, yun po yung ginugugol nila. While ang mga kababaihan, this is 6.75 hours. So, halos dumoble po siya. Okay? In terms naman po sa multitasking care, okay, o yung nagkakasabay-sabay na mga care activities, ang mga kalalakihan po ay gumugugol ng 3.78 hours at ang mga kababaihan naman ay 6.62 hours. So, medyo talagang doon pa lang makikita na natin, no, dumudoble siya. So, idagdag ko lang dito, ano, this is a very focused na study na ginawa. So, this is an initiative of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, sa pamamagitan po ng kanilang Basil Project. So, napag-alaman nila na sa kanilang pag-conduct noong 24-hour activity profiling sa kanilang mga inland fisher folks, okay? Lumalabas po na ang mga kalalakihan na fisher folk natin ay gumugol ng around 1.5 hours o only 5% of their 24 hours para sa mga care works, care-related works. Habang ang mga kababaihan naman ay nasa 11.04 hours, or this is about 46% of their 24 hours. So, kung susumahin talaga natin, medyo may lugi sa part na ito. So, pagtitingnan naman natin in a bigger context, ano? So, ayon sa mga estimates, okay, particularly the Oxfam, if we assign monetary value sa care work na sa pagitan ng around 10 to 35-39% ng ating gross domestic product. Okay? In some studies, women's unpaid care work is worth at least 2 trillion pesos. Or this is roughly around 20% of the country's GDP. So, yan po yung posibleng nawawala. Okay? O kaya ay na-undervalue natin kapag po hindi natin nakikita ang halaga ng unpaid care work. So, improvement in the economy, pwede nating makita ito if we recognize care work as a real work.
4: Ayan.
1: Ayan. Nako, maraming salamat po, Miss May. Napakalaking bagay pala talaga ng unpaid care work, no? Salamat po sa inyong mga binahagi. Pero, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung paano naapektuhan ng mga crisis gaya ng pandemic ang unpaid care work sa tahanan. Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2, and...

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Yan, batiin lang natin, Chika, yung mga nakatutok sa ating live stream. Hello po kay Sean Kyle Flores ng Pampanga, kay Ma'am Noray sa Abdullah. Nako, layo nito, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, taga Barm si Ma'am. Hello rin po kay Ramil Santos, Nelia Soriano, Galadis Galiano, kay si Ma'am Mirna Harillas. Yan, watching din sa atin. Si Kel, si Romel Livid, si Reyes Sek AJ, parang baligtad yung pangalan niya, no? Kay Ma'am Presi Limpiada, si Cheryl Diocareza, si Ma'am Ami Timbal, at Rowena Sombicio Cabrillos. Andito rin po sa ating live stream si Angeline Cavalida, Rodora Blanca Flor. Mula po siya sa NFA Central Mindanao. Wow, nakakaabot tayo sa Mindanao, di ba? Yan, hello rin po kay Ma'am Prosy Dumlao at JC Conti. Ayan po, para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Miss May Angelica Saludes, Senior GAD Specialist ng PCW Sectoral Coordination Division.
4: Ayan, good afternoon po. Welcome back po, Miss May. Bilang yes. Pagpapatuloy po na sa ating naging usapan kanina, paano nga po ba naapektuhan naman ng mga krisis tulad ng COVID-19 pandemic at ngayon itong oil crisis, no, ang sitwasyon ng unpaid care work sa mga tahanan?
5: Ayan. So currently, may mga studies pa lang tayo on the effect of the energy crisis, ano, but during the pandemic, so the 2021 NHCS report, yun pa rin ating National Household Care Survey report, pinapakita nito na doubled. Kung ang work ng mga unpaid care work ng mga kababaihan ay doble na ng unpaid care work ng mga kalalakihan, dumoble pa po itong lalo during the pandemic. So in the UN Women's Rapid Assessment Survey also on the consequences of COVID-19 in the Asia and the Pacific in 2020, lumalabas na 19% of Filipino women increased their time allocation for adding at least 3 unpaid care work. So nadadagdagan po ang unpaid care work kapag po may mga crisis na ganito. So this is 3% higher than their male counterparts. So basically, during the pandemic and even during our crisis ngayon, the energy crisis ngayon, women with caring responsibilities are under particular pressure. So women disproportionately shoulder caring for the children, the elderly, and the sick, making their days longer, rest shorter, and stress higher. So isa po yun, yun po ang epekto ng pandemic and other crisis sa ating mga kababaihan pagdating sa unpaid care work.
3: Ayun, kasi nga naman, ano, halimbawa, yun pa lang, pag nag-online yung pag-aaral ng mga bata,
5: yeah.
3: So ang magbabantay dun sa bahay ay si nanay usually.
5: At magtuturo.
3: Oo. So ayan. Naku. Problema talaga to, no?
4: Tapos may mga iba pang gawaing bahay on the side.
3: Kasi sabi niya kanina, parang roughly, more than 6 hours na ngayong ginugugol normally, tas nadoble pa nung pandemic. Eh di, mahigit kalahati na nung 24 oras, yes, nung babae ay nasa unpaid care work. So, paano pa yung tulog niya tsaka yung ibang gawain niya, no? Ayan, yes. Kung may productive work pa siya, so ito yung tinatawag na double o multiple na burden sa kababaihan, ano?
5: Sinasabi natin, ang babaeng walang pahinga.
3: Oo nga. Literal. Nawala ng oras para magpahinga at matulog. Ayan. Ayan, bumati rin sa atin. Magandang hapon daw sa lahat si Dr. Macario Husayan. Parang kilala ko yun. Hello, Sir Mac.
5: Parang bossing namin yun.
3: Oo nga. Binabantayan kami. Ayan. Ayan, sa kasalukuyan, ano naman po ba yung meron tayong batas or mga policies dito sa Pilipinas na tumutugon o kumikilala sa ganitong uri ng trabaho?
5: Okay, ayan po. Currently, ang meron lang po tayo na medyo comprehensive pa po, ano? So we only have the Republic Act 9710 or the Magna Carta of Women as our legal tool that recognizes care work as real work and addresses the negative effect of such to women. However po, may mga attempts na rin tayo sa ating Congress para po ipasay yung bill para po ma-address natin ang burden brought about by the unpaid care work. So some of them, ito po ay sinulat, halimbawa, inauthor ni Representative Alfred de los Santos in 2022 at pinangalanan po niya ang kanyang bill na ito na Homemakers Compensation Act. Yan. Okay. So basically, providing monetary value or nagbibigay ng monetary value doon sa ginagawa ng ating mga homemakers. Another is nanggaling po authored by Honorable Antonio B. Legarda Jr. So ito po ay noong 2025 at ang kanya pong bill ay Unpaid Care Workers Equity and Empowerment Act. So basically, pinoprovide na nito ng iba't ibang strategies or interventions para po ma-address natin ang unpaid care work natin. So, halimbawa, dito lumalabas yung care infrastructures na bahagi ng or dapat maging
3: Naputol yata si May, no? Yan, hintayin natin na bumalik ang kanyang signal. Ayan. So, maganda yung ano eh, nabanggit niya kanina. Parang napaisip talaga ako doon, Chike. Na paano nga kung more than 13 hours na ng ano, ginagamit mo eh, sa unpaid care work.
4: May time pa po bang magpahinga?
3: Ayan na, nakabalik na si May.
5: Ayan na. Sorry, apologies. Ito yata ang problema pag nasa na tayo eh. Zoom. Ayan. So, yun po. Another bill na pwede nating tingnan sa ngayon na medyo ito yung future o ito yung ipag-asa natin is from Representative Nathaniel Adocado. So ito naman yung Nanay ng Tahanan Act. And of course, we have many more bills. Tinatry na talaga natin na i-address ang unpaid care work at ang effects nito through, of course, some of the efforts of Honorable Maria Renee Ann Matibag. Okay? Mm-hmm. But for the PCW, we have the Philippine Care Economy Framework. So we are developing it para po mas comprehensive yung pagtingin natin sa unpaid care work. And of course, yun pong currently the SCD is also working on a bill, on a comprehensive bill addressing the care economy or putting together yung mga strategies na successful na or best practices globally, locally, and even in national level natin. So, para mailagay into a comprehensive bill at pwede itong tawagin na bill on care economy.
4: Okay. Bukod po dun sa mga nabanggit nyo na po, no, ano pa po kaya yung mga policy gaps or even need for programs and services naman po na patuloy na isinusulong?
5: Okay. So, this is based on the assessment po ng SCD again on the cases ng 34 natin na mga local government units na meron pong mga care ordinances. Mm-hmm. So lumalabas dito na ang mga policy makers and program developers natin kailangang tingnan. Una, valuing care work and its providers through formally recognizing care work. So both paid and unpaid as a vital component of the economy and community well-being. So sa paanong paraan po? Kailangan pong i-differentiate ang paid care work from unpaid care work because both of them ay nangangailangan ng separate policy measures. Magkaiba po kasi ang policy measures na dapat gawin for them. Another is the inclusion of care stakeholders in decision makings at all levels ng development, programming, planning, and policy making. Minimizing the burden of care work through the establishment of community-based care infrastructures and services. Very important po yun na makita natin na nga, no, parang hindi pa available ang mga care infrastructures or kung available man, hindi pa sila accessible fully sa ating mga

0: mga tahanan. Ano nga ba yung pwede nilang gawin, lalo na ng ating mga ka-TN, kay upang maging mas patas, no, yung hatian ng gawaing bahay at caregiving responsibilities?
1: Ayan. Okay, number one na kailangan nating gawin sa household level is to challenge the traditional way of assigning roles. Okay, mm-hmm. Number one yan. At dapat nating isipin na ang next generation ang mas strategic na gagawa nito. So, halimbawa, hayaan natin yung mga batang babae, babae o lalaki ay gumawa ng mga gawaing bahay na gusto nila. Pag sila yung nagkusa, hayaan natin sila. Hindi yung pagbabawalan natin at sasabihin natin na, oh, hindi pang sayo yan, pang lalaki yan, o pang babae yan. So, number one. Kasi ang unang nakikita ng mga gawain, yung gawaing bahay. So, basically, kapag nakikishare na yung batang lalaki, hayaan natin sila na gawin yun. Kasi that's their part. Sa umpisa pa lang, sa kabataan pa lang, kailangan na nating umpisahan yon. Number two, syempre may mga occasions tayo. Tulad ngayon, Mother's Day, o kaya naman if may mga birthdays, mga ganyan. So let us gawin natin na normal yung pagbibigay ng gifts na related possible sa care work. Pero ibibigay natin ito sa mga batang babae, sa mga batang lalaki. Okay, walang sex yung mga gifts na ibibigay natin. O hindi nakabase sa sex nila yung mga gifts na ibibigay natin. Okay? Another is to verbally encourage. Importante kasi ang kabataan ngayon, mas ano sila, yung mga unang naririnig nila, yung pinaka ginagamit na nila. Minsan hindi na yan nagbabasa ng books. Bihira yung mga kabataan. Pero kung ano po yung nanggagaling sa mga influential na tao sa buhay nila, yun po yung importante. So, verbally encourage male and female natin or mga kabataan to do household works, to share the burden of care work sa pag-aalaga halimbawa ng kanilang mga lolo't lola na may edad na, sa mga kasama sa bahay na may sakit. So, let us encourage them. And of course, let us always expose them sa mga care works. Okay? So, sa batang edad pa lang, kailangan na natin pong maituro sa kanila. So, di ba nga, tinatawag natin o sinasabi natin na sila ang pag-asa ng ating bayan. So, dapat umpisahan nila yan sa kanilang mga tahanan.
0: Parang gusto ko yung sinabi ni Miss May, no? Parang yung mga regalo natin. May minsan kasi pagka Mother's Day, ireregalo kay nanay, bagong rice cooker, ganun, bagong washing machine. Pwede rin natin yung regalo yan kay tatay, no? Pag Father's Day, para si tatay, yes, pwede i-shoot na lang yung ano, yung labahin sa washing machine.
2: Oo nga po. Speaking of rice cooker, di ba, yung halimbawa yan, pagsasaing, hindi lang naman, di ba, yung mga anak na batang babae ang tinuturuan yan. Maski dapat, kahit mga batang lalaki, marunong din sila, yes, nan kasi actually
0: kakain din sila ng kanin.
2: Actually, yes. Dapat marunong sila ng mga basic na mga skills, oo, no, sa life.
0: Dapat tingnan natin ito as ano eh, no, life skills 'yan eh. Na paano kasi, yes, pagka yung anak ninyo na lang na lalaki yung naiwan sa bahay, mag-isa siya, hindi na siya makakakain kasi hindi siya naturuan, 'di ba?
1: Yes, ayan. Tama 'yan.
0: Okay, salamat Mino sa inyong ibinahagi. Ngayon naman, balikan natin yung ano bang say ng ating mga ka-TNK. Kanina po, tinanong natin sila, ano yung isang gawaing bahay na ginagawa nila pero feeling nila invisible o hindi masyadong napapansin ng kanilang mga pamilya, no? Ito po yung say ni Mike Alvin, yung pag-unplug daw niya ng appliances o electronic devices kahit naka-standby lang at pag-turn off ng ilaw kung maliwanag naman kapag araw. Akala mo wala, pero malaki ang phantom load sa bill ng kuryente. Parang napapanahon to, ah. Simpleng habit daw, pero malaking tipid.
2: Say naman ni Teddy Bernal, ang ginagawa ko na invisible sa bahay ay ang pag-aayos ng mga sapatos namin sa shoe rack. Mm-hmm. Lahat po kasi kami ay pumapasok sa school at trabaho at pagdating ng bahay ay mga pagod na. Yung simpleng pag-organize po ng ang tulong ko na sa kanila.
0: Yan. Say naman po ni Sean Kyle Flores, ang gawaing bahay na madalas hindi napapansin ay ang walang sawang pag-alaga at sakripisyo ng mga nanay o kababaihan para sa pamilya. Kahit pagod at may pinagdaraanan sila, patuloy pa rin silang nagmamahal at nag-aasikaso. Sana mas mapahalagahan at maunawaan natin ang kanilang hirap, lalo na sa mga panahong sila ay pagod at malungkot.
2: Oh, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. So ano naman po yung masasabi niyo dito, Miss May, sa say ng ating mga ka-TNK?
1: Ayan, so number one, dun sa electric bill, ano, mahirap talaga, isa yan sa mga

0: problema ng mga ina.
1: Affected yung budget natin, eh, no?
0: Yes, sa finances po yan. So number one, natulong natin sa kanila para naman hindi sila mahirapan sa pagbabudget natin. So basically, ano, parang akala natin pang crisis lang ngayon yung ina-address niya, but indirectly, pwede rin niyang i-address yung unpaid care work ng ating mga ina. And of course, yung mga simpleng bagay, tama po yan, ano, tulungan natin yung kadalasan na itinuturo natin sa paglilinis ng bahay. So, yung sapatos natin, tayo nang magtabi, yung pinagkainan natin, kung halimbawa hindi tayo nakasabay sa pagkain ng pamilya, tayo nang maghugas, huwag na nating itambak sa lababo at antayin ang kung sino man ang assigned dun sa role na yon. So, mapalalaki o mapababae, kaya pong gawin yan. Actually, yung anak ko, natutuwa ako kasi talagang pagka nag-prepare kami ng food, kasama siya. So, isa yun sa
1: boy,
0: mga...
1: ang anak mo, di ba?
0: Yes, lalaki po ang anak ko. So, basically, tinuturuan ko siya kung paano, anong gagawin sa bahay. Kasi, ilan lang kami dito sa bahay. So, kailangan niya talagang gumawa sooner or later. So, dapat alam niya, exposed po siya sa lahat ng mga gawaing bahay. Alam niya na maghawak ng walis.
1: O, di ba? Yan, may humabol pa sa ating ano, no, sa ating chat. Sabi po ni Sir Mac Husayan, pag-ayos daw ng higaan pagkagising at paghugas ng mga gamit after kumain. O nga naman. Ikaw naman kumain doon tsaka natulog. Ayan. Okay. Salamat, you know, sa binahagi mo and sa insights mula dun sa say ng ating mga ka-TNK. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin ano nga ba yung message ni Miss May para sa ating mga ka-TNK, lalo na sa ating mga nanay. Ayan, manatili pong nakatutok sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Miss May Angelica Saludes. Pero bago po yan, batiin po natin yung mga humabol po na nanonood po sa ating live. Binabati po namin si Ma'am Ida Page at saka si Rogie Fial at si Ma'am Lorena Yunke. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. At ayun po, bilang panghuli ngayong papalapit na rin po yung Mother's Day, ano? Ano po yung mensahe ninyo sa mga nanay at caregivers na pakiramdam nila ay hindi po napapansin o napapahalagahan yung kanilang mga sakripisyo?
2: Ayan, so syempre, don't wait for the others to recognize and applaud you, okay? Mm-hmm. Una mo kong kakampi ang sarili mo. So you need to tap yourself, as in TAP. Mm-hmm. So T, treat yourself with the best things that you think can comfort you. Unahin mo naman ang sarili mo. Itrato mo ng maayos at ibigay mo kung ano yung sa tingin mo makaka-comfort sa'yo, sa sarili mo. Okay? A, allot time for your self-development. Learn new skills. Okay? Divert natin ang ating pagod. Gawin natin mas makabuluhan para sa sarili natin. And P, we need to learn how to pause. Your body needs rest. Okay, so everyone, for the care providers and the mothers na feeling ninyo hindi kayo napapansin, tap yourself. Always remember, if they cannot give you the recognition na at yung worth na dapat ibinibigay sa'yo, hayaan mo sila. Ang kakampi mo ay ang sarili mo. So you're me, myself, and I. Lagi po nating tatandaan yan.
3: Yan, kailangan magkaroon aralin natin self-love, di ba? Yeah. Maraming salamat Miss May Angelica Saludes. Siya po ay Senior GAD Specialist ng PCW Sectoral Coordination Division. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga kasamahan diyan sa PCW SCD, lalo na po kay na Jing Coral at Phyllis Bracero. Ayan, yung mga kinulit natin para sa guesting na ito. Hello rin po kay na Sir Ma, kay Beth na nasa scholarship. Yan. Kay Neil, Faith, Gwen, City, Sarah, Rose, and Rian.
1: At para naman po sa ating bulletin board, extended hanggang May 31, 2026 ang nominasyon para sa Philippine Resilience Awards. May dalawang paraan para sumali, self-nomination at third-party nomination. Sa self-nomination, maaaring magsumite ang isang individual ng kanyang aplikasyon sa alinman sa women at youth, o youth category. Sa third-party nomination naman, maaaring magmungkahi ang isang organisasyon o individual ng ibang tao. Basta't hindi ka anak hanggang ika-apat na utas ng consanguinity. Kilalanin ng mga kababaihan o kabataang leader sa inyong komunidad. Kung sila naman po ay karapat-dapat, huwag mag-atubiling inominate sila sa Philippine Resilience Awards. Para sa karagdagang detalye at iba pang requirements, manatiling nakaantabay sa social media accounts ng PRA.
3: Ayan. So, mag-nominate na po kayo basta hindi raw ka mag-anak. Ayan. Bago tayo magpaalam, ayan, may humabol pa. Nanonood din sa atin. Hello po, mga dating kawani ito ng Philippine Commission on Women. Hello po kay Rosemary Bestal at kay Joey Goles na nakatutok sa atin. At sa puntong ito, mga ka-TNK, nais na po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sa pamumuno po yan, ang kanilang officer in charge, Sir Alan Alianige, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla. Maraming salamat din po sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team.
3: Tandaan, ang pag-aalaga sa tahanan at sa pamilya ay hindi lamang obligasyon ng kababaihan. Ito po ay pundasyon ng ating lipunan na dapat bigyang halaga, kilalanin at paghatian. Kaya huwag nating hayaang manatiling invisible ang pagod at pagmamahal ng ating mga kababaihan. Sa halip, gawin nating layunin ang pagkakaroon ng mas patas at mas makatarungang hatian sa mga responsibilidad sa loob ng bawat tahanan. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi dapat nakakapagod kung tayo ay nagtutulungan at sumusuporta sa bawat isa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: At para sa ating lahat, naway maging simula ito ng mas malalim na pag-unawa na ang care work ay responsibilidad nating lahat. Hindi lang ng mga ina, kundi pati na rin ng mga ama, anak, kapatid, at ng buong komunidad. Kaya patuloy tayo makilahok sa mga usaping nagsusulong ng ating mga karapatan at kapakanan. Dahil ang bawat hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay ay tagumpay para sa bawat pamilyang Pilipino. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Misharan Enriquez, ako naman po si Chica Sandigan. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
4: Tinig ng Kababaihan.

0: 1278 AM.
1: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, Bes!
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo
7: Magazine.
0: 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
10: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
9: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
10: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapunta yan.
9: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
10: Till I met you.
9: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
10: I love you more each day.
9: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
8: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Mas pinalakas. Pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo
14: Publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
14: Radyo
11: Magazine.
14: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service,
15: ang tagintig ng FM
14: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan,
14: pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak,
14: mas maraming mararating
15: at mas maraming maaabot ng impormasyon
14: at serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
14: Trending issues.
6: news na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
17: Di papahuli
18: sa mahalagang kaganapan.
19: 66 Informasyon.
20: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
21: Sports Radio. 918.
22: Radyo Magazine. 1278.
23: At Radyo Pilipinas World Service.
24: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
28: Sports Radio.
29: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
30: The AM and FM Collab.
31: Sa Capital 104.3 FM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Pilipinas.
34: And Capital 104.3 Collab.
35: Beach vacation.
36: Ano tara?
35: Jogging.
36: Ano tara?
35: Hiking.
36: Ano tara?
37: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
38: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
39: Pass tayo dyan!
40: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
41: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
42: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
43: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
44: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
45: Tandaan!
46: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
47: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
48: Mas pinalakas, pinalawak.
49: Radyo Pilipinas.
50: Radyo! Publiko.
51: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
52: Collab.
53: Radyo Magazine.
54: Sports Radio.
55: Radyo Pilipinas.
56: World Service.
57: Ang tagintig ng FM.
58: At lakas ng AM.
59: Sa iisang himpila.
60: Pinagsanib na puwersa.
61: Para sa mas malawa.
62: Mas maraming mararating.
63: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
64: At serbisyo publiko.
65: Radyo Pilipinas.
66: And Capital 104.3 Collab.
67: Radyo Pilipinas.
68: News nationwide.
69: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon
17: sa Philippine Sports Broadcast.
18: Ipapahuli
19: sa mahalagang kaganapan.
20: 66
21: Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: 738.
33: Sports Radio.
34: 918.
22: Radyo Magazine. 1278.
31: At Radyo Pilipinas World Service.
25: Nag-uugnay ng pamahalaan
26: sa sambayanan.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas
33: World Service.
34: Sports Radio.
29: Radyo Magazine.
30: Serbisyo Publiko.
31: The AM and FM Collab.
32: Sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas.
33: And Capital 104.3
34: Collab.
35: Collab.
37: Radyo Magazine.
38: 1278 AM.
39: I-extend natin ang bonding online.
40: Online.
41: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
42: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
43: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
44: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
45: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
46: Dagling kaalaman.
47: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinion sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
0: Daling kaalaman!
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
2: Radyo on the Go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Interesting na usapan.
16: Hindi heavy.
18: Tugtugang chill.
19: Suave.
20: Learning from home na hindi boring.
21: Radyo Magazine
4: 1278 AM.
22: Servisyong kailangan,
4: servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo!
15: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
12: Mental health? Ano nga ba yun? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, sayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo

0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo
0: Magazine,
5: 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
8: Agahan ang kahaponan.
0: 66 Informasyon.
9: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: maligayang araw sa araw ng mga nanay. Ayan. Sabi sa German, madali eh. Gratuliere Muttertag. Zum Muttertag. Gratuliere zum Muttertag. Congratulations sa araw na ito para sa mga nanay. Ayan. Yung nanay, sino ba yan? Yan yung nagluwal sa'yo na nanay, no? Kami naman mag-asawa, nagtawagan kaming nanay at tatay kasi yung mga anak ko, ang tawag lang sa akin yung first name ko, Tony. Ganun.
1: Oh,
0: kasi baby ang tawag nila. Baby.
1: Ganun.
0: So, nagtawagan kaming nanay at tatay. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin namin yung nanay at tatay. Hanggang sa natutunan ng mga bata ang tawagan na papa, mama. Pero ano na, nawala na yung first name namin. Yung inaalay namin ang programang ito, kundi malatibe pa, para sa aming Philippine Broadcasting System director na si... Naku, nakalimutan ko pangalan.
2: Dido?
0: Ha? Dido. Si Dido Amparo. Sabi ko sana, Sunga eh. Di ba yun ang tunay niyang pangalan? Ferdinand Sunga. Para na rin sa aming AM band, radio magazine
2: Marinella
0: director na si Marinella Texon, at para sa FM ba naman si Cheche Ayuste. Ayun, itong nasa ating technical person nasa aquarium si Julius Unga at si Sammy Reyes. Ayun. Ako naman nasusunod na awit, Tugtuging Bukid.

0: Ruben Tagalog. Yung sa German, yung Mutter, Muti, Nanay. Sa Inchik naman, lalo na sa Hokkien, yung Nainay, Lola yun. Lola yun, oo.
1: Ito yung batiin natin kayo.
0: Ito, ito, babatiin ko na. Ito, baka makalimutan ko. Ito, pinibigay ni Nick Corong. Pinabati niya si Dr. Ronald Evangelista. Ano siya, ophthalmologist o optometrician? Ang ophthalmologist, may mga kinalaman po sa mata, pero sila yung direktang may nalalaman sa mata. Yung optometrician naman, yan ang sumusukat ng grado ng salamin. Si Dr. Ronald Evangelista ng Genito Urinary and Skin Clinic. Malapit ka na magkangipin.
2: Commercial.
0: Commercial daw.

0: Kristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Legacy.
3: 1278 AM.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? Saan ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Legacy.
3: 1278 AM.
11: Okay. Susunod na awit ay si Eddie Suarez, Minamahal Kita Inay. Pati ka pa yan.
12: Ihahandog natin to niya sa mga kasenior natin, sa Tanyong Malabon, si Kenakapren si Soriano Contreras, kay Kalo si Kayongyong Akisap, kay Bioli Ramos, kay Aida Lagahit, Norimi Ordena, kay Lapas Sanchez, Estela Bartolome, kay Miling, kay Edna Santander, kay Susan Lee, Lelet Navarro at kay Bebe Navarro.

0: Ako naman kita, kuya, kakaintayin ko, mahal kita inay. Mahal kita
1: Sino
0: inay.
1: sunod?
0: Ah, okay na. Isang awitin na pinasikat ni Ninyo Mulap.

0: Yan sila Ninyo Mulak at saka sila Rebecca Rocha. Naging kapitbahay namin yan nung ano pa si Ninyo. Binibisikleta pa siya ng lolo niya sa Makati, sa Mayapis. At doon ko nakita si Alex Mulak, si yung ay nanay niya si Rebecca. Itong si Ninyo Mulak sa kabataan niya mapagmahal to sa nanay. Lahat gagawin niya para sa nanay niya. At lahat naman ang kinita niya nung bata pa siya, sinier niya sa pamilya niya. Yun. Kaya ako, yan si Ninyo Mulak from time to time, ano yan eh, idol ko yan eh.
1: Sikat niya.
0: Yun, mahal kita inay, sabi Ninyo Mulak. Susunod naman na awit ay si Nick Rong, Nasaan ang Sumpa Mo?

0: Nasa ang sumpa mo? Bumati ka ni...
1: Binabati ko si mga kaibigan ko dyan sa... si mga... pamilya Isuga. Pamilya Astrira. Si Engineer. Hindi ko na... hindi ko na... naiwan ko yung listahan ko.
0: Sabi ko sa iyo eh.
1: Ay, yung mga kapitbahay ko si... Romel de Guzman.
0: Yan. Nakalimutan si, mo si Nasa Nagoya.
1: Si yung anak ko, si Nasa
0: si
1: Nagoya.
0: Si Christopher na, Rom.
1: Binabati ko kayo lahat dyan, yung mga yan. Katama mo. Ay, mga pinsang ko pala sa Bisaya.
0: Sa Bisaya?
1: Sa Pambuan Samar, San Roque.
0: San Roque.
2: Mga, si Andy. Kung ganyan pati natin. Andy.
1: Si Andy.
0: Si Andy. Si, ano ang Piliti niya ba yan?
2: Poblete.
0: Poblete.
1: Poblete. Andy Poblete. Yung mga pinsang ko doon, mga...
0: sa Pambuan.
1: Pambuan. Tsaka sa barangay sa Balnatan.
0: Oh, yan. Maupay nga.
1: Maupay nga. Kulop.
0: Kulop.
1: Maupay nga kulop. Sa iyong atanan.
0: Ay, inyong atanan.
2: Ano kulop?
0: Kulop.
1: Kulop.
3: Sila ano.
0: Hindi ba
3: Lisa, Lisa Yumang.
0: Barbero.
2: Barbero. Wala pa yung barbero mo.
1: Wala pa yung barbero.
3: Saka Antonio de los Reyes.
0: Yan, si ano?
3: Taga-Samar.
0: Gloria Yumang, ano?
3: Elisa Yumang.
0: Elisa Yumang.
3: Eh. Saka Antonio.
2: Okay na. commercial.
4: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
4: Suave.
19: Learning from home na hindi boring.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Okay, kaya.

0: Yun, Aline at Magsaya.
1: Sige pa.
0: Kusunod naman ay si Sally Prim.
1: Ay.
0: Mahal kita, mahal mo siya. Sino yan? Sally.
1: Kanta ni Sharon yan eh.
0: Ah, kanta pala
1: kanta
0: ni Sharon.
1: Kanta ni Sharon, kakantahin ko lang kuya.
0: Kakantahin lang pala naman.
1: Para. Para sa mga ano, Kapitana Alma Vega Benaventura.
0: Okay.
2: Kala ko dyan, Moreno.

0: Ang Cinderella ng Tanyong Malabon.
1: Charon to kuya.
0: Ah, Charon pala.
1: Charon.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
8: Mga ba?
7: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
9: mano po nino.
7: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Beach vacation.
11: Ano tara?
10: Jogging.
11: Ano tara?
10: Hiking.
11: Ano tara?
12: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
13: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
14: Pass tayo dyan!
15: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
16: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
15: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
16: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
15: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
14: Tandaan!
17: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
15: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
0: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas,
7: Radyo
0: Magazine,
2: 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko,
4: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
2: Suave.
0: Learning from home, may ni Maureen.
7: Radyo
0: Magazine,
2: 1278 AM.
0: Sinikurong lunasan.

0: Suarez, sabi naman niya, mapalad ako.
1: Inihandog ko ang awitin ko kina Tessie Osorio, kay Cory Orpiano, kay Ate Rilocero, Emma Regis, Aoligada, Cora Malyari, Mel at May Raimundo, at kay Jenny Acop ng PIA. Ano ba ito?

0: Radio. Público Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawa.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
5: Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
12: I-extend natin ang bonding online. Online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Public.
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Impormasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
29: Kinukongratulate po namin si Nicolas Enriquez sa kanyang pag-graduate sa grade 12. Kaya sa susunod na pasukan, magkukuleyo na si Nicolas Enriquez, ikaw ang daya mo. Wala na kinuha na ni Sal yung pagkain mo.
30: Congratulations, anak.
29: Congratulations,
30: Nicolas.
29: Nicolas Enriquez.
31: Congrats.
29: Sana pagpatuloy mo yung maging mabuti kang tao.
30: Masaya kami para sa iyo.
31: Sabi mo, darating ka.
29: Oh. Inintay-intay ka namin.
32: Bulabol ka, sabi mo.
29: Ayun. Ako naman, nasusunod na awit, ang tangi kong pag-ibig para kay Baby My Love. Okay, kaya.

0: marami kong pag-ibig. Yan. Sabi naman ni Sally Prim, kailan sasabihin mahal? Pelikula din yan?
1: Kailan sasabihin? Sa pelikula din yan.
0: Kung... Oo, sige. Yan, si Sally Prim.
1: Para sa Tanyong Aerobic Family ko, tsaka sa Young Ones, sa Cantores de la Mater Dolorosa.
0: Para nang nambabastos, ano?
1: Happy
0: Cantores
1: Mother's Day sa inyong lahat.
0: Ayan.
1: Kuya, ano ba? Ano pa babatiin mo, kuya? Kuya, babatiin mo, magbati ka na.
2: O nga, babati. Ikaw kakante.
1: Ikaw mati.
2: Ay, wala yung mga kanto ko.
0: Wala yung kopya ni Kuya Eddie. Kopya.
1: Ay, hindi mo nadala?
2: Hindi. Binigay ko sa kanya eh.
1: Ah. Sige na, kuya. Ako nakakanta. Para sa'yo, Boyet.

0: no supper.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, maybe boring.
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
7: mano po nino,
6: it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Oh. Tony.
18: Bati ka pa, kuya.
17: Yan na, rin dalawa na. Dalawahan tinig ni Eddie Suarez at ni Sally Prim, Tampuhan.
19: Lapot.

0: walang kapantay. I-celebrate naman, titibok-tibok.
1: Ito, ay, ako na ba? Ako na, kuya.
2: Ha?
1: Ako na ba? Cute.

0: with action ah. Oh yeah. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Radyo Pilipinas. Interesting usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home, may hindi boring. Radyo Magazine. 1278 AM. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine. 1278 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
1: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Si Eddie Suarez sa awiting Basang Sisiw.
18: Isang awiting ko ni Tessie Asorio at tinihandog ko rin sa family si Yoko, kay SP, April Arman Siuko, kay Kapitana Alma Beneventura, kay Kagawad Jun Beneventura, at kay Vicky Nicolas Kagawad.

sawitin basang sisiw. Magkaugnay ba yan, kuya? Apatan tinig, balot penoy. Isa sisiw ngayon, naging balot na yun. Halos

0: Ano ang kaiba ng balot sa Pinoy, Kuya Eddie?
1: Ah?
0: Ano mong malalaman na yung binili mo eh balot at hindi Pinoy?
2: Anong naunaw? Pinoy balot.
0: Anong kaiba ng balot at saka ng Pinoy? Bakit sinabi ito, Pinoy ito, balot? Yun. Anong kaibahan yung Kuya Eddie?
1: Ha?
0: Anong kaibahan?
1: Balot?
0: Yung balot sa Pinoy.
1: Hindi ko alam.
3: Pinoy walang balot.
0: Hindi, yung nagpipili kasi, alam nila kung balot o Pinoy.
3: May
0: bago
3: sisil,
0: nila inuto,
3: no?
0: O, as minamarka na yun. Iniiwalay nila.
3: Tapos yung ano, yung Pinoy, walang...
1: Tanong mo kay...
0: Walang sisiw.
1: Kay...
0: Kanino?
1: Lenny Lin ba yun?
2: Si Julius.
1: Mercado.
0: Ah, si Jenny. Oo nga, no. Si Jenny Lin Mercado.

0: kami na nag-manager eh. Yung isa namin dating kasamang singer, si Rainy Lynn Mercado ay nagbabalot. Yan.
1: Nakitinda siya ng itlog na pula.
0: Oo, oh, ganun.
1: Balot.
2: Oo, oh, alam yun. Alam yung balot sa tekapina.
0: Isang yata sa timbang eh.
2: Oo.
0: O meron silang pinanggagano ng ano
3: magmabigat.
0: Para malaman nila kung balot o Pinoy. Yun. At meron pang klase yung balot, merong mamatong.
3: Yun, mamatong.
0: Yung balot na matigas, merong konti lang yung buto, bato. Merong bato, di ba?
2: Oo. Minsan malaki yung
0: mamatong
2: bato.
0: Mamatong ang tawag dyan. Pinoy. Oo, ano yan, mas mahal yung mamatong. Pero kung sa mga hindi kumakain ng balot, hindi nyo alam yan. Mamaya, ang kinain mo pala, hindi pala balot, Pinoy pala.
3: Pag Pinoy kasi, walang sisiyo.
0: Oo.
3: Pag balot,
2: meron.
0: Mga 1980s, kinunan ako ng Department of Tourism para kumain ng balot, pero ang nagsasalita ay French woman. Tapos kinukunan ako, pinapaliwanag niya paano kinakain yung balot yun. Kaya yung movie clippings na yun ay nandun pa rin sa Department of Tourism yun. Yan ang belot, Panoy, Pinoy.
3: Pag makain ako noon, nakagal pa.
1: Ano siya sabi na titinda ng balot na yun? Foreigner ba yun?
0: Si Ian Hickler. Si Ian Hickler, ano yun eh? Akala mo nagtitinda ng dugo. Kasi blot, dugo yun. Blot! Nung nakita kami sa amin, Tony, sabi niya, your countrymen eating blood. No! Hindi yung blood. Esside, aya, sabi ko, aya, itlog yan, itlog, hindi yung balot. Ay, hindi yan dugo. Blot kasi dugo eh. Ayun, yun ang kwento nun. Sunod naman na awit ay si Nico Rong Pahiwatig. Mm-hmm.

0: si Nicrom sa biting pahiwatig. Ano, kuya, extra na tayo o isa pa?
1: Wala na.
0: Isa kuya.
1: Ano ka?
0: Ikaw ang iibigin ko. Ah. Okay, kuya.

0: Lao, yan na yung extra namin. Magpaalam ka na, sali.
1: Muli po sa susunod na Sabado. Bukas po, Linggo, mapapanood niyo po kami sa Channel 4, 7 p.m. to 9 p.m. Muli po, Happy Mother's Day, lalo na sa ina ng aming barangay, Alma Vega Benaventura. At sa aming ano, at doon sa aking anak si Nicolas Enriquez. Good luck.
0: Graduate na.
1: Graduate na. Congratulations.
2: Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa Kundiman at iba pa. Maraming salamat po.
0: Kaya pa itong isa ko ya,
3: Five minutes. Happy Mother's Day sa mga senior sa
0: 7 talang. Lana. Seven pala.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home, may ni boring.
10: Radyo Magazine.
6: 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
4: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
3: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
4: Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan.
3: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa ay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
4: Till I met you.
3: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
4: I love you more each day.
3: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan!
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
15: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
16: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
19: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
20: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
21: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
23: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: Radyo Pilipinas World Service.
31: Sports Radio.
32: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
33: The AM and FM collab.
34: Sa Capital 104.3 FM.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
37: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
38: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
39: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
40: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
41: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
42: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
43: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
42: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
43: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
42: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
43: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
42: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
43: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
42: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
44: Radyo Magazine 1278.
45: Bubungad sa umaga.
46: Trending issues na pinag-uusapan.
47: Mga programang aabangan.
48: Agahan hanggang hapunan.
49: 66 Informasyon.
50: GIS, your General Information Station.
51: Radyo Magazine 1278 AM.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738
2: dito
1: sa Capital 104.3.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President. Okay, salamat.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

ako po ay isang indigenous people, belong po ako sa Ifugao, and also graduate po ako sa Ifugao State University. And isa po ako sa mga napili na mag-grant sa student exchange sa Israel, which is nag-OJT po ako doon ng isang taon, almost 1 year. Natutunan ko po doon yung mga farming techniques, mga technology po nila. And after po nung aming OJT, umuwi po ako dito sa amin para i-apply po ang aking mga natutunan sa aming farm.

And with the help po ng municipal agriculturist, ay ni-refer po ako nila sumali sa YFC. And sa awa po ng Diyos, ay nanalo ako sa provincial level. And sa tulong na rin po ng aming mga mababait na mentor sa DA, nag-level up po ako sa regional awardee. Since ako lang po yung nag-iisang anak nila, ng aking mga magulang, na wala pong magpapatuloy sa kanilang nasimulan. So, pagka-graduate ko po sa Ifugao, bumalik na po ako dito sa Quirino para mag-farm. Since ang major ko naman is livestock, so nagsimula ako sa pag-aalaga ng kambing as a hobby. And then, napadami ko naman po. Kaya ayun, nagtuloy-tuloy. Ang future plan ko po dito sa aming farm is to registered as a farming site and also farm tourism. Sa aking mga fellow youth farmer po, tuloy lang natin ang ating pangarap. Mangilan-ngilan man tayo, pero sabi nga nila, agriculture is the backbone of the economy. And I quote, if not us who, if not now when. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.

si nagawa ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development Program ang Food Production and Livelihood or FPL rollout sa Pulusan, Sorsogon mula Abril 14 hanggang 16 ngayong taon. Layunin itong mas mapalakas ang kabuhayan hindi lamang ng Kinampo Farmers Association kundi lahat ng asosasyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mga proyektong direktang tumutugon sa kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng focus group discussion, on-site validation at key informant interview. Mas mapagtitibay ng programa ang mga datos na magsisilbing gabay para sa mas epektibong agribusiness at market linkage. Sa katunayan, sa pagsisikap at determinasyon ng Kinampo Farmers Association, patagumpay nilang na-diversify ang kanilang kabuhayan mula high value crops hanggang poultry at fish pond na kung saan nakapag-harvest sila ng 146 na kilo ng tilapia kamakailan lang. Patuloy ang TA Saad sa paghahatid ng suportang angkop para sa mas matatag at masaganang kinabukasan ng ating mga magsasaka.

0: sakne bunsong pali nga may isa nga pagtalpalon dito karamok at padyamanan dito ni may nga solar dito kat dati dakkal ti may turo nga kanyani nga farmer dito at dati pagkalali mo ti pang supply mi ti padanom kataro iti at nga summer kat makatalong kami manin nga anga damdama lang iti tudo dati may nayon kin manayunan mi nga pagalaan iti danom mo.
1: Siyak na gagawin ito ang barangay Kalangitan. Dakal mo tinitulong na dito yung solar nga dito kada kami kasi nales tigastus mi kang runan iti krudungos o sarang mi nagpagkada ng kami iti tanggal. Kaya nung talagang maatudan mo titanggal mo sa nunay nagtutudo. So, pero kami mo tiyaman mi ito nagkaroon kami tigastus.
2: Hindi bagbagada na ito eh, kung na hangap, may di kuhan, impost na kang usto ang dyan, peso. Kut, nagbalikas mo at iso nga yaman. Mamakamula kami ti pagayon, nga han nga kinmanayin nga matikag. Iso nga, dakulunay nga pagyamanan ni, kaya nag itinagapon na ito nga project.
3: Abyan timangaw! Abyan tiniya!

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto na kapitbahay makalipas, ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Bangon kilos, galaw-galaw na ho tayo ho. Pasinggo Diyas na ho ng madaling araw, araw po ng Lunes. 11 na po sa buwan ho ng Mayo 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Sa mga ibahagi ng Kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao, hanggat po namin isang mapayapang morning. Isang masaganang agrikulturang araw ho naman sa ating lahat. Naman, pagbati ho natin sa magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda, tagus ho yan. Siyempre sa kanilang mga mahal sa buhay, sa nanay, tatay, mga lolo at lolo. Happy Mother's Day nga muna pala, ano ho? Mga butihing ina, ano ho? Happy Mother's Day sa lahat po ng nanay sa buong mundo. Ayun. Ay po lamang sa pagmamaneho, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ako pa rin po naman ang inyong lingkod, Kahiro, Hero Ilustrero Brigado. Alamin po natin ang latest, kung hindi pa rin po dun sa lagay ng ating panahon, Bagyong Kaloy na nandito pa rin sa ating Parano International 9, hagupit, alamin din po natin yan. Are ready na ang Pag-asa, okay? Alzar Aurelio, nasa linya na po natin. Kuyang Alzar, magandang umaga po sa inyo sa Pag-asa.
2: Rancho Pilipinas.
1: Good morning, Alzar.
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Bagyong Kaloy ay nanatiling mahina at kasalukuyan sa layang 570 kilometers silangan ng Surigao City. Ang bagyo ito ay nanatiling ang bagyo ito ay may lakas ng hangin na umaabot pa rin sa 45 kilometers per hour. Inaasang itong bagyo ay hihina at magiging low pressure area ngayong araw. Sa ating lagyan na panahon ay wala po nakataas sa wind signal. Asahan ang mainit at malinsangan na panahon sa bansa, maliban sa isolated na mga pag-ulan. Sa Dinagat Island at Surigao del sa Eastern Samar, maaari po sa hapon ng gabi, magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dahil sa trough ng bagyo o tinatawag po namin extension area ng bagyong nito. Sa ating lagyan ng karagatan, mahina hanggang sa katamtaman nito, pero safe naman pumalawat ng ating mga kababayan, pero paalala na mag-ingat pa rin ng ating mga kababayan dahil sa mga nabubuong thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Dahil pa rin sa mainit at malinsangan na panahon, mataas pa rin ang heat index na abot ng 41 to 42 degrees Celsius sa Metro Manila. Pinamataas ay 44 degrees Celsius sa Dagupon City at Aparin Cagayan. Yan pong ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar Di Aurelio.
0: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Alzar Aurelio. Yung heat index, sinasabing nasa 28 lugar daw yan eh. Pinigyan natin kagdagang mga balita pa rin. Alamin na ito na the heat index sa Metro Manila, posibleng pumalo daw sa 42 degrees Celsius ngayong araw. Amin natin ang mga detalye niya. Nakatutok mo naman si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Muling nagbabala ang pag-asa sa matinding init na posibleng maramdaman sa maraming lugar sa bansa ngayong araw, kabilang sa Metro Manila. Batay sa heat index forecast, sa abot sa 28 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng hanggang 44 degrees Celsius na heat index na pasok sa danger level. Kabilang sa mga lugar na posibleng makapagtala ng mataas na heat index ang Dagupan City sa Pangasinan, Aparin sa Cagayan, Kasiguran sa Aurora, San Jose Occidental Mindoro, Cuyo sa Palawan at sa Dumangas Iloilo. Dito sa Metro Manila, inaasahang aabot din sa 42 degrees Celsius ang heat index, particular sa Pasay City. Ayon sa Pag-asa, itinuturing na danger level kapag nasa pagitan ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ang heat index. Sa ganitong antas, mataas ang posibilidad ng heat cramps at heat exhaustion. Pinapayuhan ng publiko na umiwas sa matagal na pagbabad sa init, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit para maiwasan ang epekto ng matinding init. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Marian. Basta sa ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Si Mamang Chopper, pagigising lang, paikalabit lang, baka pupungas-pungas sa antok ang tukuyan. No? Pas aksidente, iwas ako na tayo. At napalim po natin yung sunog. Kabi-kabila na naman ng mga sunog. May mga nangamamatay pa. Ano ho? Gagaya ho ng dati. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero. Hero Ilustre Robregado. Sama-sama together ho natin pag-usapan. O sabing may kinalaman sa agrikultura. Paikimag-unay po natin sa mga tao na papagala po rin ng balitang yan. Upo naman ng 24 oras. Ay dagdag lang ho natin, no, yung easterly sa thunderstorm. O yung mainit na hangin mula po sa Pasipiko, ang pangunang nagdadala ng malinsang ang panahon. Malaking bahagi po naman dito sa ating Luzon. Ano? Asahan po mga isolated thunderstorms, buhos ng ulan, hapon o sa gabi naman. Yung buntot o yung trap daw po nito si Kaloy, maaari pa rin ho magdala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at yung Eastern Visayas maging sa karaga ngayon po namang araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ating mga headliners, tutok muna tayo sa ating mga headliners. Tambay po lamang sa mga bumper-to-bumper report galing ko sa mga lalawigan. May sabay tayong napapaingan sila ito ng impila ng Radyo Pilipinas, 104.2 Capital FM. Diyan po naman ang Radyo Television, ang DWCIS may Pitig Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Gina. Ano? Ganun din sa mga DWCJ. Po naman sa may party ng Cagayan. Ano? Sa mga Facebook pages, ano ho? Social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan tayo, makakarating sa inyo mga balita. Yung balita, nalaman o sa balitang agricultural ba rin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ating mga headliner, satellite data ng PhilSci, pinakita ang lawak ng pananim. Apektuhan po ng ashfall mula naman sa Bulkang Mayon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Produksyon ng gata sa Pilipinas, patuloy ang paglago ayon po naman sa National Dairy Authority.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Kapitong anibersaryo ng sagip sa Kaak, ipinagdiwang po naman dito sa Quezon City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At DSWD, umpisan ngayong araw, Mayo a 11. Special payout para po naman sa mga rider na hindi pa nakatatanggap po naman ng ayuda.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Malbuhan tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Tutok tayo sa ating mga balitaan. Higit po sa 1,039 na hektaryang ng palayan at 1,100 hektarya po ng iba't ibang mga pananim ang posibleng naapektuhan na ng ashfall. Tapos sa Bulkang Mayon, dyan po naman sa lalawigan ho ng Albay. At ito, sinilabas na Satellite Base Crop Exposure Map ang Philippine Space Agency or PhilSA kung hindi pa rin po na naitala ang pag-albruto ng Mayong Volcano. Noon, nagpapakita rin ng kakaiba, no? Pinakita rin po sa datos na tinatayang umabot na po sa 158 na kilometro ng mga kalsada ang sakop po ng ash deposit area. Ino sa PhilSA, alagang paggamit ng satellite data upang mapabilis ang monitoring at pagtugon ang mga ahensya po na pamalan sa mga apektadong komunidad at sakahan. At tuloy pang minomonitor ng ahensya ang sitwasyon. Mang pinapayuhan po naman ang publiko na sumunod ang mga opisyal na abiso at abang ng pamahalaan ang may parin po ng aktibidad ng Bulkang Simayon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ihayag po naman ng National Dairy Authority ang patuloy na paglago ng industriya ng gata sa bansa sa unang quarter po ng 2026. Patayo sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas po ng 6.5%. Ang halaga ng milk production kumpara po naman sa kapalayang panahon noong nakalipas na taon. Itala din po naman ang mayigit sa 11.7 milyong litro na magproduksyon. Gatas ngayong taon na mas mataas naman ng halos 6.5% kumpara po noong taong 2025. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonios Andaya. Morning sir, kamusta ka na? Long time no hear. Indikasyon ito ng pagtaas ng produktibidad ng local dairy farmers at lumalaking demand naman sa mga produktong gatas. Target ho ng NDA na maabot ang 53 milyong litro ng milk production ngayong 2026 sa pamamagitan po ng pagpapalawak ng breeding program at dagdag ng fairy animals dito po naman sa ating bansa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kapuno tayo ng report sa labas, ano? Sukin muna natin yung operasyon po dyan sa Albay dahil sa banta ng Lahar, dulot po ng Bagyong Kaloy. Pinaigting ho ng PNP sa ngayon. Amin po natin ang mga detaling yan. Nakatutok naman dyan si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ibinag-utos ng liderato ng Philippine National Police sa mga commander sa ground na gawin ang lahat ng kinakailangang paghanda. Tawag na ito sa posibleng pagdaloy ng lahara at iba pang mga banta sa kaligtasan ng publiko para sa mga residente malapit sa Bulkan Mayon dahil sa inaasahang malalakas sa pag-ulan dulot ng bagyong Kaloy. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., inatasan na niya ang mga unit ng pulisya sa Bicol Region na makipag-ugnayan na mabuti sa mga lokal na pamahalaan para sa isang estratehiko at nagkakaisang pagtugon sa sakuna. Kabilang ang posibleng preemptive evacuation habang naghahanda ang mga otoridad sa matinding pag-ulan na maaari magdulot ng mapanganib na pagdaloy ng lahar sa mga vulnerable na komunidad. Nauna nang nagpahayag ng Pangambang Office of Civil Defense hinggil sa posibleng pagdaloy ng lahar dahil sa bantang dulot ng bagyong Kaloy na pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong Sabado ng gabi. Nagbabala ito ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan sa mga dalistis ng Mayon na maaaring magpakilos sa mga volcanic debris at malagay sa panganib sa mga mabababang lugar na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, J. Mike Dagala. 21 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising, bangos, gilos, galaw-galaw. Base pa rin po sa ilang ulat po ng Department of Agriculture ngayong araw. Ano? Pabot na po sa humigit kumulang sa 13.2 milyong piso ang kabuang pinsala ng agrikultura po sa pag-alburuto po ng Bulkan Simayon. Yung lawa ko ng pinsala, tinatay ang magigit sa 1,203 hektaryo sa mga sakahan na apektado ng ash deposits. Kasama po riyan ang palayan, magigit kumulang nasa 1,300 hektarya. Value crops, 1,100 hektarya, bilang po ang iba't ibang gulay po naman at prutas. Ay naitalang pagkasira ng halos 84 na metric tonelada ng high value crops. Iulat din po naman, may 30 hayop nang namatay dahil po naman sa epekto ng aktibidad ng bulkang yan. Nga bayang pinakapektado po ayos sa pinsala, partikular sa tindihon ng lugar na tinamaan ng kapal ng ashfall at pyroclastic density currents, yung uso na tinatawag. Pasok po dyan ng Kamalig, pasok po dyan ng Ginobatan at maging ang Daraga Albay. Ano ho? Hindi pa baba po sa 228 mga magsasaka. Wala naman sa 11 barangay sa Albay ang direktang tinamaan po ng epekto ng bulkan. May mga ulat din po namang may git sa 8 magsaka naman sa Metaraga ang nakatanggap na din po ng rice subsidy bilang tulong naman. Pinaka-apektado, bayan ng Kamalig, Ginobatan at Daraga. Pinakamaraming pinsala po naman sa mga pananim. 8 lugar na po sa Albay ang sinarali na po naman sa state of calamity dahil po naman sa tindi ng ashfall noong mga unang linggo pa ng Mayo. Ingat kayo dyan. Ingat po. Ingat.
0: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang reporto, bilyong pisong halaga naman ang mga puslit na sigarilyo na sabat sa Agusan Norte sa pinaigting na kampanya contra smuggling sa Caraga. Alamin natin ang mga detaling yan. Nakatutok mo naman si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling nakapuntos ang kapulisan sa rehiyong Caraga sa kampanya contra smuggling sa magkahiwalay na operasyon nitong Linggo. Unang nasabat ang isang abandonadong truck na laman ang kahon-kahon ng mga sigarilyo sa Proc 3 Bailanon, Barangay Kahayagan sa bayan ng Carmen, Agusan del Norte matapos makatanggap ng impormasyon na mayroong ibiniyahi sa pump boat ng mga puslit na sigarilyo. Nagkakahalaga ang mga ito ng 7 milyong piso. Kinabukasan, naharang naman ng kapulisan sa Agusan del Norte sa isinagawang large-scale interdiction ang mas marami pang illegal na sigarilyo na nagkakahalaga ng 3 billion pesos sa talisay sa bayan ng nasipit Agusan del Norte. Isang 54 units 40-foot container van ang naharang na puno ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Mensahe ni Pro 13 Regional Director Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV, patuloy na makikipagtulungan ang mga pulis sa mga pamahalang lokal para palakasin pang lalo ang kampanya kontra illegal na sigarilyo sa layuning maipaintindi sa publiko at mga tindahan na may karampatang paglabag sa batas ang pagbibenta nito. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
0: Usapang Agrikultura.
1: Samantala, Mountain Province, sinunod po naman ang selebrasyon ng National Farmers and Official Fox Month. Ngayong buwan ho yan, okay, marami tayo pinapakita sa inyo. Bago tayo magsimula, marami tayo pinapakita. May kaugnayan po dyan sa selebrasyon. At yung mga magsasakat mangingisda ngayong buwan. Natin ang mga detalye naman ng balita ito mula po naman sa Radyo Pilipinas Bundok. Dali si Apollo Padain.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nagkaroon ng display ng mga agrikulturang mga produkto na tinaguriang kadiwa ng Pangulo sa Provincial Plaza nitong Lunes at sa Bontoc Municipal Quadrangle dito sa Mountain Province. Ito ay bilang selebrasyon ng National Farmers and Fisherfolk Month base sa Presidential Decree No. 33. Ayon sa mga nagtitinda, ang kanilang mga produkto ay pawang mga organikong produkto at konti lang ang kanilang binibenta dahil ang mga organikong gulay ay mas mahirap na alagaan dahil natural ang paraan na pag-alaga at pagpalaki sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulabadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Alam mo ninyo, yung pagkamatay ho ng ngayon dyan sa Bicol pa rin sa may Albay, ano ho? Lang 33 heads ng mga livestock. Kabilang ho dyan yung kalabaw tsaka baka. Namabay dahil sa direct exposure sa mainit na ashfall. Sa mga lugar, dyan po sa Barangay Anoling, dyan sa may Kamaling. Tuyo at nakontamina rin po ng aboy yung mga damuhan, yung mga tinatawag na grazing lands. Nahihirapan yung mga magsakay natin doon. Napakainin ho naman yung kanilang mga hayop. Ang pangisdaan, abot daw po sa 14.4 million piso halaga ang kabuang danyos kung isasama ang sektor ng fisheries kung saan ang ilang mga fishman sa Albay ay natabunan na rin po ng makapal na abo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ay samantala, dako tayo sa ako. Libreng serbisyo at abot gayang produkto ay handog po ng DA Ilocos Region para sa buwan ng magsasak at manging isda po naman. Mga detalye, andyan po naman si Albert Cawiler, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Binagsa ng mga residente ang libreng serbisyo at abot kayang produktong handog ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng magsasaka at mangingisda. Kabilang sa mga serbisyong inilapit sa publiko ang libreng anti-rabies vaccination, pet consultation at check-up, RSBSA enrollment at profile updating regulatory licensing para sa livestock at poultry handlers, gayon din ang legal consultation kaugnay ng Animal Welfare Act. Maliban dito, tampok din sa aktividad ang kadiwa ng Pangulo Trade Fair kung saan nakabili ang mga mamimili ng sariwa at mas murang produktong agrikultural mula sa mga lokal na magsasaka at producer sa Region 1. Ayon sa DARFO1, layunin ng programa na higit pang suportahan ang sektor ng agrikultura at pangingisda habang inilalapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa komunidad. Pinaalalahanan din ng ahensya ang mga pet owners na tiyaking ligtas at hindi naiinitan ang kanilang mga alagang hayop lalo na sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Gano sa Bicol, meron pong financial assistance po naman na inaprubahan dyan eh. Nasa 215 milyong pisong pondo para po sa tulong pinansyal. Mga apektadong residente rin ho naman dyan. Kasama po dyan yung 65 milyon artikular po sa mga magsasaka natin at 150 milyon po naman para sa tupad. Ayun ho yung mga tulong binibigay po ng ating mga ng ating pamahalaan sa mga kababayan po natin dyan sa Bicol na apektado ng matinding galit ho ng mayon.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, buwan ng magsasaka at mangingisda, pinagdiwang din po naman dyan sa Gingong City, Misamis Oriental. At detalye, dakuha natin si Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Gingong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: E pinagdiwang sa buwan ng Mayo ang buwan ng magsasaka at mangingisda. Bata ito sa Presidential Proclamation No. 33, Series 1989, na kung saan kinikilala ngayong buwan ang bagong bayani sa bansa na walang humpay na nagtatrabaho sa bukirin at karagatan para masiguro ang siguridad ng pagkain ng bawat Pilipino na nagdala sa timang pagbibigay-pugay sa magsasaka at mangingisda sa gitna ng hamon at krisis. Ninais na magiging responsable tayong mamamayan sa pagkonsumo ng pagkain at magbibigay ng halaga sa sakripisyo ng ating mga bayani na nagsisikap para makapagbigay ito ng pagkain sa sambayan ng Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Hingog. Samantala po naman, dako tayo ng Tayog, Pangasinan. Refresher course sa corn production at post-harvest facilities pinagawa po dyan sa Pangasinan. Ang detalye nakatutok dyan sa Las de Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinangunahan ng Agricultural Training Institute, the Regional Training Center 1, ang isang refresher course on corn production and post-harvest facilities sa Santa Barbara, Pangasinan. Naging pangunahing katuwang at resource speaker ang NFA Pangasinan Branch Office upang talakayin ang mahalagang paksa ng pamamahala sa mga peste sa imbakan ng mais o corn storage pest. Dinaluhan ang nasabing pagsasanin ng mga agriculture extension workers mula sa iba't ibang local government units sa buong Region 1. Ang diskusyon ay nakatuon sa pagpapalalim ng technical na kaalaman sa tamang pag-imbak at pagprotekta sa ani upang maiwasan ang pagkalugi dulot ng mga peste pagkatapos ng anihan. Layon ng programa, nabigyan ay sapat na tools at impormasyon ng mga AEW upang mas epektibo nilang maturuan ng mga magsasaka sa kanilang mga komunidad. Ito'y bahagi na mas malawak na mithiin na mapataas ang kalidad ng produksyon na mais sa rehiyon. Ang inisyatibong ito ay nagpapakita ng matatag na kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng ATI at NFA. Layon nitong siguruhin na ang sektor ng agrikultura sa Region 1 ay nananatiling produktibo, moderno at handa sa mga hamon ng post-harvest management. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ay samantala, bago tayo mag-break, nagtipon kamakailan lang sa Quezon City ang iba't-ibang sektor para po naman sa pagdiriwang. Ay kapitong anniversary po ng Sagip Saka Act. Itinaos ang Sagip Saka Day 2026 sa bangunan pong kapan ni Senador Kiko Pangilinan. Ay good morning, Senador. Duwang po ang Quezon City KGU, Department of Agriculture at World Food Program. Ampok sa aktibidad ang pagkilala sa mga benepisaryo ng programa. Mga kwento ng mga magsasaka at mangingisda at talakayan ukol po sa food security at farm to market linkages. Ay gitatlong daang kalahok ang nakisa sa trade fair. Exhibits at farmer buyer engagement bilang bahagi po ng programa. Ang may temang kita ay angat, pagkain ay sabada. Ayon kay Senador Pangilinan, pariyodad po ng programa ang pagbalakas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng talagang pagbili ng gobyerno ng kanilang ani kasabay po ng pagkalisaman ng middleman sa supply chain. Siyang tunay. Alam mga middleman, lahat bumura yan eh. Napakita ng mga magsasaka natin. Samantala, sisimula na po ngayong araw, Mayo 11. Ngayon ho ito ho. 15 ang special payout para sa 5,000 cash assistance. Ang mga Grab at Moovit drivers at riders sa Metro Manila, hindi pa ho nakakatanggap po ng ayuda. Ayon kay DSWD ASEC Irene Dumblao, may kipag-ugnayan ahensya sa LTFRB, DICT at Transport Network Companies para po naman sa maayos na distribusyon ng tulong. Gaganapin ang payout sa may talagang venue tulad po ng Araneta Coliseum, Aurat Fuel Oil. Ito talaga sa mga may bubong, ano, may kesamit, may aircon, mas maganda. Kailangan magdala mga benepisaryo ng driver's license at sundin ang kanilang assigned schedule upang maiwasan po naman ang abala. Bahagi ito ng AICS program, ang DSWD sa ilalim po naman ng APRIP initiative na po naman ng ating pamahalaan.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Magbabalik po kami, sandali po lamang, ilan muna ng mahalagang paalala. Babalik po ang Usapang Agrikultura dito pa rin po naman sa Radyo Pilipinas. Zone Visayas at Mindanao, sandaling-sandali lang, walang kalasan, walang iwanan.
10: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
22: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
23: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
25: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang sa mga nagtutok sa atin dyan sa Saudi Arabia. O kay Ber Abmilag. Yan, mag-ingat kayo lahat dyan sa Pinas. O, ingat ka rin dyan, ha? Then kang kay Kang Han Yuji, Beltran na family, dyan po naman sa Santa Cruz, Laguna. Gandang morning din kay Deo Ramos ng Santa Rosa, Laguna naman. Siyempre, good morning din sa mga sukiyakin ng Red Ink. O, Ink family, nakatutok sa atin, oh. Sa General Santos City. Red Ink mo dyan sa may parte ng Concepcion Tarlac. Ay, good morning kay Mampia Gorzak. At Rhea Cristel Santos. Ayan, good morning din. Siyempre, magandang umaga din doon sa mga nakatutok dyan sa iba yung dagat, ano ho, dyan sa Africa. Nakatutok na Red Ink family natin, Papua New Guinea. At doon yata si Sir Mike ngayon, di ba? Si Sir Mike, parang nandiyan no sa may party ho ng ano ngayon eh, ng Papua New Guinea. Ingat na lamang, Sir Mike, ano ho, at salamat sa mga nakatutok pa rin sa atin. Okay. Ito natin kapit pa, 38 minuto na makalipas, ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Kaya pa rin po ng dati, ako pa rin po naman ninyo, Abang Lekod Ka Hero, Hero Ilustrero Brigado, ano ho. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
26: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako tayo ng mga report. Oh, good morning din sa Red Ink family sa Davao. Mga nakatutok dyan, good morning din. DA Davao Region, nag-ipon ng 2,000 sako ng hybrid corn seeds at fertilizer sa mga magsakay po naman sa Kalinan, Davao City. Kami natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Sheila Alessandra Salosia, Radyo Pilipinas, Davao.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Na maagi ang Department of Agriculture Davao Region ng hybrid corn seeds at fertilizers sa mga magsasaka sa Barangay Malagos, Kalinan District, Lungsod ng Davao. Aabot sa 2,000 sako ng high quality seeds at fertilizers ang kabuuang ipamahagi ng ahensya, kung saan 1,600 na sako ng hybrid yellow corn para sa 800 hektarya ng farmland at 400 sako ng hybrid white corn para sa 200 hektarya na taniman. Sa ilalim ng Corn Production Enhancement Program o CPEP guidelines, bawat lihiti mong magsasaka ay mabibigyan ng package na 18 hanggang 27 kilogram ng quality corn seeds at 2 hanggang 5 sako naman ng inorganic fertilizers para sa maximum na 1 hektaryang corn area. Target ng programa na mapalago ang annual grain nito ng 3% bawat hektarya para sa yellow at white corn varieties. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizona Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas Davao. Thank you din sa mga nagtutok sa Radyong Family natin sa Davao. At good morning kay Sir Mike Cerantes na nandiyan naman sa Papua New Guinea, nakatutok din. Thank you. Nakasama natin live po naman sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Larry Lacson, ang Ambassador po ng National Food Authority. Simpanin po ng Department of Agriculture. Alamin natin ang supply ho ng bigas sa Bicol ngayon. Naman natin na malaki na po yung pinsala na gagawa po ng pagsabog po ng bulkang Mayon. Yung mga kababayan po dyan sa livestock, sa poultry, maging sa mga pananim. O, alamin nga natin. Mr. Larry Lacson, sir, magandang umaga. Welcome mo sa Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, kamusta ka na? Good morning po.
3: Hi, good morning Kahiro at isang magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
1: Siguro tama, sakto lang yung gising mo, tama na yung oras natin ulit, ano?
3: Oo nga, oo, medyo mukhang napalipat ka sa mas maaga nung nakaraan at mabuti naman at nabalik sa dating oras, no?
1: Kamuna, malaki na ho yung pinsala na nagagawa ho ng Bulkang Mayon dyan sa lalawigan po ng Bicol at may mga nilagay na rin sa State of Calamity at marami na rin po nalang pinsala. Malaki na pinsala eh. Kamusta po ang pagdating sa pananim? Kamusta yung bigas? Kamusta yan? Anong meron po tayo ngayon doon?
3: Oo, tama ka, Kahiro, no? Nasa sa base sa tala.

0: And pagdating sa buffer stock natin, in fact, meron na rin mga nag-request ng mga local government units sa Ginobatan, nag-request na sa Kamalig, nag-request na bigay na natin sa Daraga, sa Oras. So, kasalukuyan po, tinatala natin yan. So far, as of last week, yan yung ating mga natalang mga request ng ating mga LGUs dyan po sa party niya ng Bicol.
1: Oh. Kamusta ho yung benting bigas naman dyan sa Bicol? Kamusta po ang takbo nito ngayon?
0: Tuloy-tuloy naman po ang ating benting bigas dyan sa Bicol. At in fact, nung huli nga akong pumunta doon, pinuri ko sila at napakaganda ng benting bigas ninyo dito, sabi ko, at gustong-gusto ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy po yan. Hindi po naman po huminto yan at... Ina-expect pa natin actually na dumami pa ang tumatangkilik niyan. At yun din naman ang utos ng Pangulo, doblehin, triplehin ang labas ng bigas, benteng bigas meron na.
1: Doon sa pagsabog na ganyan po dyan sa Bicol, Administrator Lacson, sir, malaki bang pinsala sa pananim natin sa palay?
0: Ang nagtatala niyan ng Department of Agriculture, no? Sa kanan, wala tayong datos. So, sila yung nagmamonitor niyan. Pero as of last week sa nabasa ko, dahil ang epekto asshole and hindi pag ganun karami, pero meron na rin mga na-damage. Pero syempre, as we day by day, makikita po natin yung actual niyan. Mainam po, hingin natin sa Department of Agriculture yung kanilang tala.
1: Noong nakalipas na buwan, 4 ng Mayo, lala po ng NFA Bicol Regional Office yung ambag ho ng ating mga magsasaka kay manging isda bilang bahagi po ng Farmers and Fisher Folksmans. Kamusta po ito? At kamusta yung pagdiriwang sa ibang tanggapan ng NFA?
0: Well, ano naman to, no? Dahil Farmers and Fisher Folksmans, talagang pinagdiriwang natin ito sa lahat ng ating mga branches. In fact, ito parang special na ano na lang itong mga ginagawa nito kasi halos naman on a regular basis, no? Kinakausap natin at nakikipagpulong tayo sa mga magsasaka para alamin yung kanilang mga sitwasyon. So, yun, tama ka, no? Yung mga celebration na to, mas lalo lang pinaiigting.
1: Tama tayong pangamba, pagkausapan natin buffer stock dyan sa Bicol area. Kamusta po ang dating nito? Gano'n itatagal kaya niyan?
0: Ang buffer stock natin sa Bicol region, no? Ay nasa 10 araw, pwede pong pakainin lahat ng tao sa Kabikulan, no? 10 days. Kung kumpara po natin ito sa ating national buffer stock na nasa 8.8, so di hamak na mas itatagal yung Bicol, no? Nasa 10 days. So marami po yan. Kung ako po ang tatanungin, yan po ay napaka-healthy buffer stock.
1: Okay, ilang pa tanong na pumapasok din, ano daw ho yung mga quality standards na hinahanap daw po ng NFA? Siguro sa pagbebenta ito ng palay, ano?
0: Sa pagbebenta po ng palay yan, oo. Well, may mga standard po tayo kailangan tuyo at malinis. Yung purity natin, at least hindi bababa ng 90% purity, no? Tapos ang yung moisture content natin, hindi nababagsak pa ng 11%, no? Yun ang ating mga parameters dyan. At saka yung tinatawag ng iba dyan na kala o yung nag-yellowish, dapat po wala po yan, or kung meron man, very minimal lang. Pati pagdating sa pest infestation, dapat po hindi siya, wala po siyang mga insekto, no? Kung meron man, siguro talagang very negligible.
1: No, sa Bicol, kamusta yung mga palay na binibenta ron? Hindi ba naapektuhan? Siyempre, ashfall, baka bumababa ang kalidad nito at naapektuhan pa rin ang peste. Anong meron ngayon doon?
0: So ngayon po, wala tayong natalang problema in terms of ashfall concern sa mga palay na binebenta sa atin ngayon. Wala po tayong naitatalang ganyan. In fact, sa buong Bicol, nakapag-ano na tayo, no? For the month of May 1 to 6 actually, mga 17,000 bags na ating nabili. Kaya sa Bicol, dahil kamailan lang nang galing ako dyan, na surprise ako na yung iba nagtatanim pa lang, ano? So yung mga yun, standing crop pa lang din yun, probably next month pa ang ani nun, or later this month, no? Hopefully hindi na damage ng pagputok ng bulletin.

0: sa ngayon.
1: Oh. Eh, kamusta po? Eh, tumatanggap pa rin ho ba daw ang NFA na ngayon ng basang pala? Yung mga freshly harvested po ba? Pero may kakulang problema yata sa weight deduction. Base po sa mga moisture content. Yan ba, welcome pa rin sa inyo?
0: Opo, tumatanggap pa rin po kami ng fresh palay. Pero ito po, itong pero doon eh. Doon po sa mga facilities o buying station namin na mayroon pang pwesto or capacity na magtuyo. Or kung meron man po kami bilaran doon, kami na po ang nagbibilad. Minsan, pinapahiram na lang natin sa magsasaka. Kayo na po ang magbilad dyan. Yan po, libre po yan. So, ganun po, no? Alam naman natin yan. Kanya nga po tayo ay nagmo-modernization. Alam natin ang realidad na 10-12% lamang ang kayang tuyuin ni NFA. Kanya po yung mga concern ng ating magsasaka na eh, si NFA naman tuyo lang ang tinatanggap eh. Tama po yun. Pagpaumanhin po at talagang wala po kaming magawa dyan, no? Pero dahil pinaayos natin ang ating mga facilities at pinaparami natin ang mga drying facilities, sa mga susunod pong mga probably next year, halos basa po ang gusto namin bilhin na yan.
1: Okay. Nakalipas sa araw, Administrator, may mga naglalabas ang pong ilan sa social media na sinasabi nilang, paano yan? Magbebenta kami sa NFA pero walang available na paglalagyan, walang available na bodega. May mga ganong naglalabas yan. Kamusta ho yun? Ano bang real score sa ganyan?
0: Tama po yun, no? May mga namomonitor tayo. Pero sa amin pong pag-aaral, hindi naman po yan nationwide situation. Spot-spot area lang po yan. Siyempre po, katulad nun, example ko, yung sa Kalinga, sa Apayaw, napuno po agad ang bodega dyan dahil marami pa rin sa ating magsasaka ang nagbenta. So, pag napuno na ho, wala po tayong magagawa. No? Pero sa ibang parte ng Region 2, marami pa pong bakante. Sa Region 3, marami pa pong bakante. At sa buong kapuluan po, no? Spot-spot or isa-isang piraso mga warehouse talaga pong napuno na, doon po, hindi na po tayo makatanggap doon.
1: Pakiklaro lang, Administrator, ano ho, kasi meron bang maximum ceiling ang bawat magsasaka sa kanilang lupain na kung gaano karami pwede nilang ibenta? At tama ba na dapat registrado sa RSBSA para makapagbenta lang?
0: Tama yun. Kailangan po ng RSBSA registry. Pero hindi naman po ganun tayo ka sobra kahigpit dyan. Kung, kasi alam naman natin, yung iba nating mga kababayan magsasaka, hindi pa registered, nagpinaprocess ka lang or what. No? Kailangan lang po na certification sa Municipal Agriculture Office na sila po ay magsasaka ng palay. No? Yun po, kailangan po yan. Ngayon, sa limit naman, actually, nung nakaraang early this year, ang limit po natin, 100 sako. Kada magsasaka dahil po gusto nating mas marami ang makinabang na magsasaka. Alam naman natin, nung nakaraan, bumagsak ang presyo last year ng palay, kaya mas ginusto natin mas maraming matulungan ngayon at kumita naman ng magsasaka natin from February to hanggang April, mid-April, ang taas po ng presyo, hindi po tayo nakapamili dyan. Ngayon, nung namili na tayo, ito, hanggang 30 pesos sa ibang lugar ang ating presyo. Ang ginawa natin po yan, minarapat natin na itaas na sa 200 bags per farmer ang ating bibilhin. Yun po, 200 per farmer na mayroong sinasaka na 2 hektarya pataas.
1: Okay, ang pirine, maaari daw ho bang bumili ang mga LGU ng bigas sa NFA?
0: Opo, pwede po, no? Kung ito po ay gagamitin sa kalamidad or gagamitin sa kanilang programa, sa gobyerno, maaari pong, welcome po yan. Opo.
1: Okay, isa po ng importasyon, kamusta ang usaping importasyon ng bigas ngayon?
0: Well, ang importasyon po ay nasa Department of Agriculture at patuloy naman po at natinutugunan ng Department of Agriculture yung pangangailangan ng ating bansa. Alam naman natin, magkakaroon ng Super El Nino, nagkaroon ng gera, at alam natin, babagsak ang production itong darating na mga taniman. So, at least 20% ang ibabagsak dahil sa sobrang taas ng inputs, no? So, minarapat na ng gobyerno na ayusin ang ating supply situation na kung saan nabalitaan ninyo, lumagta ang Pangulo at kasama si Secretary Kiko na nag-agreement with Vietnam, no? for 1.5 million metric tons, no? Sa ano lang po 'yan, hindi po 'yan sobrang laki, hindi po 'yan sobrang sapat po 'yan sa tala ng Department of Agriculture, 'yan po ay makakasapat para mas maging stable po ang ating supply ng bigas na hindi, ito po yung gusto nating i-emphasize, na hindi maapektuhan ang farm gate prices ng palay sa mga susunod na buwan.
1: Data Administrator Dr. Larry Lacson. Sir, maraming salamat sa pagsagot sa tawag, salamat sa mga input, sa mga paliwanag. At po kayo hanggang sa muli, magkaugnay tayo. Thank you, sir, and good day. Happy morning. Thank you.
0: Happy morning. Good morning po sa inyo lahat.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako tayo sa ating agrikultorial editorial.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, sa isang bansang kata agrikultural tulad po ng ating bansang Pilipinas, isang krimen ang makakita ho ng mga bundok ng nabubulok na kamatis at repolyo sa gilid doon ng highway. Panglibo-libo namang pamilya hindi ho makabili ng sapat na pagkain dahil po naman sa taas ng presyo. Itong malungkot na katotohanan, namamatay sa gutom ang mga mamimili sa mahal po ng bilihin. Habang namamatay naman sa lugi o pagkalugi, atin ho mga magsasaka dahil walang bumibili po naman ng kanilang ani. Ang ganyang klase po ng eksena hindi na bago. Ngunit nananatiling masakit naman sa mata. Ang ugat po ng problema ay ang maling sistema ng pamamahagi. Madalas, magpanahon po ng kanihan, nagkakaroon po ng oversupply sa mga probinsya. Dahil walang maayos na transportasyon, direct ng ugnayan po ang mga sasaka sa mga palengke at maging sa lungsod. Napipilit na po silang ibenta na lamang kanilang produkto sa mga middleman na sa napakamurang halaga. Kapag tumanggi ang mga biyahero, wala nang ibang pagpipilihan niya magsasaka, kundi panoorin na lamang kung kanilang pinaghirapan na mabulok po at maging basura naman. Kapanlulumo na habang sinisigaw natin ang food security, wala tayong sapat na mga processing plants. Bakit hindi natin magawang iproseso ang mga sobrang kamatis para maging tomato sauce? O paste po naman, bakit walang mga dehydration facilities para po naman sa mga sibuyas at bawang? Ang pag-asa sa pagbebenta ng raw o sariwang ani lamang ay naglalagay po naman sa ating dehadong posisyon, isasapit po ang anihan. Dapat, hindi lamang sa sapat yung pagbibigay ho ng binhi at mga pataba. Kailangan po yung tanggalin yung masyadong maraming middleman. Magtayo po ng mga planta na magpuproseso sa mga sobrang ani. Hindi masayang. At isang digital logistic na isang sistema kung sa real time na makikita kung aling riyo ng may sobrang ani at aling lungsod po nangangailangan ito. Ang bawat piraso pong nabubulok na gulay ay simbol po ng nasayang na pawis. Puhunan at pagkakataon, sa gitna ng naranasang krisis sa pagkain at banta po ng El Nino, ang pagpapabaya sa ating mga ani isang pambansang kahiyan. Hindi dapat mabulok ang pagkain sa kalsada habang may batang natutulog po naman ng gutom. Panahon na para itama ang sistemang ito. At yan ay ngayon na.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Wala kaming oras. Ang alam nila Roban Malilin, Arnel Villamor. Pa rin natin sila Nita Soriano, Susan Barmeda, Gemma Drocamora, Sil Sam Reyes, Marcel Balimban, Julius Ungab, Camilo Mane, Ron Esperanza, Julius Gonzalez, Chris Martirambolo, pero ilustre obrigado, nag-iiwan namang bagay na matindat tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa ho, huwag ho tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ho tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
6: Ang ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
5: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, Presidente. Okay,
8: salamat.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong sa Pangulo ng Paraguay sa Malacanang ngayong araw.
0: Headlines.
3: Special payout ng 5,000 pisong relief assistance para sa mga transport network vehicle service drivers at motorcycle taxi drivers magsisimula ngayong araw.
0: Headlines.
3: House Justice Committee report at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte inaasahang tatalakayin sa plenaryo ng Kamara ngayong araw.
0: Headlines.
3: Investigasyon sa mahigit 100 reklamo kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa bansa muling bubuksan ng Philippine National Police.
0: Headlines.
3: 24 na Pinoy crew ng MS Hondius ang bapor na apektado ng hantavirus nakatakdang bumaba sa bansang Espanya.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 11, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong... O sa detalye po ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikipagpulong sa Pangulo ng Paraguay sa Malacanang ngayong araw. Nasa Maynila ang leader ng nasabing bansa para sa isang state visit. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Paraguay President Santiago Peña Palacios ngayong umaga. Ang Paraguayan President ay dumating kahapon ng hapon para sa kanyang state visit at bahagi nito ay ang kanilang pagkikita ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Alas 10:30 inaasahan ang pagdating ng Paraguayan President sa palasyo na kung saan ay inaasahang magkakaroon sila ng bilateral meeting. Ilang kasunduan din ang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ng Paraguay at kasunod nito ay ang inaasahang joint statement. Si President Paraguay o si President Palacios ay isang ekonomista at kabilang sa Colorado Party na isa sa pinaka makapangyarihang partidong pampolitika sa Paraguay at itinuturing na isa sa mga pinaka batang naging pangulo sa kasaysayan ng Paraguay. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magsisimula ngayong araw ang special payout ng 5,000 pisong relief assistance para sa mga transport network vehicle service o TNVS drivers at motorcycle taxi drivers na hindi pa nakatanggap ng tulong. Kasama sa mga makakatanggap ng tulong sa special payout, ang mga kwalipikadong driver at rider mula sa mga ride-hailing companies na Grab at Move It sa National Capital Region. Gaganapin ang payout sa ilang kilalang lugar gaya ng Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City at SM Aura sa Taguig. Kailangan lamang dalhin ang regional driver's license at isang photocopy nito para makuha ang relief assistance. Magtatagal ang special payout ng cash assistance hanggang Mayo 15. Samantala, Asahan naman ang anunsyo tungkol sa iba pang mga payout schedule para sa iba pang TNVS driver, MC Taxi Rider at Service Delivery Rider sa mga darating na araw. Ang mga kumpanya nila ang inaasahan na magbibigay alam para sa magiging schedule ng kanilang payout. Maaari namang i-check ang schedule ng payout venue sa pamamagitan ng official tracker na bit.ly/claimingtracker. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang koordinasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology at magpa-participate na transport network companies. Ito upang maging maayos ang distribution ng tulong sa mga benepisyaryong apektado ng taas presyo ng langis.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Patuloy na pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga public utility vehicles o PUVs para matulungan ang mga driver sa gitna ng mataas na presyo ng langis. Nakikipagtulungan ng Department of Energy sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ganon din sa Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines para naman sa patuloy na pagpapatupad ng programa. Sa ilalim ng subsidy program, makakatanggap ang mga kwalipikadong driver ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. May limitasyon ito hanggang 150 liters kada linggo. Katumbas ng tinatayang 1,500 pisong matitipid sa bawat o ng bawat driver kada linggo. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin sa operasyon ng mga PUV drivers at makatulong sa pagpapanatili ng kanilang araw-araw na kita.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Nilinaw naman ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP President Orlando Marquez kung bakit hindi sila nakikisa sa nagdaang transport strike ng ibang transport group. Sa panayam na Radyo Pilipinas, sinabi ni Marquez na hindi natupad ang usapan nila ng iba pang transport group na kailangan munang magpulong at magkasundo sa kung anong dapat gawin sa kabila ng patuloy na tumataas na presyo ng langis sa bansa. Anya, nagdeklara ng transport strike ang ibang grupo nang hindi sila nakipag-convene o nagkaroon ng pagpupulong. Bukod dito, sinabi pa ni Marquez na nagbaba ng presyo sa fuel o gasolina at may mga inisyatiba ang gobyerno upang matulungan ang mga driver at operator.
7: Dahil hindi naman nasunod yung tamang usapan, kaya kami ay hindi kami sumama doon dahil unang-una ay nagbaba naman ng mahigit 20 pesos doon sa fuel at nagbigay naman ng 10 piso na discount at saka marami naman natuwa na nagbigay sila na nagbigay ng ayuda kaya tatlong araw na nandyan kahapon na nagtapos yung pamimigay ng ayuda dyan sa circle dito sa Quezon City.
3: Si Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP President Orlando Marquez.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Pag-atake ng Iran sa barkong may sakay na mga Pinoy seafarer, kinabahala ni Senator Erwin Tulfo. Mula sa Senado, narito ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
8: Ikinabahala ni Senator Erwin Tulfo ang insidente ng drone attack sa isang Maltese flag container ship na may sakay na 24 na Pilipinong seafarer nitong May 5. Binigyang din ni Tulfo na chairman rin ng Senate Committee on Foreign Relations na may kasundo ang safe passage sa pagitan ng Pilipinas at Iran para ligtas na pagdaan ng mga Pilipinong tripulante sa Strait of Hormuz. 7 crew members ang nasugatan sa naturang insidente kabilang ang 3 nasa critical na kondisyon. Sinabi ni Senator Irvin na nais niyang malinawan kung bakit nangyari ang pag-atake sa kabila ng naunang kasunduan. Ayon sa Senador, ipapakiusap niya kay DFE Secretary Maria Teresa Lazaro na itanong sa Iranian Embassy kung nananatiling epektibo ang pangakong ligtas sa pagdaan para sa mga Pilipino sa Strait of Hormuz. Ito anya para maayos na mabigyan ng payo at proteksyon ng mga Pilipinong seafarer na dumadaan sa Strait of Hormuz. Nagpasalamat din si Tulfo sa Iran dahil sa naturang kasunduan dahil ito anya ang naging daan para ligtas sa makatawid ang mahigit 1,000 seafarer na Pinoy sa nasabing ruta nitong mga nakaraang buwan. Gayunpaman, dahil sa insidente nitong May 5, sinabi ng senador na marami pa rin Pilipino ang stranded sa lugar dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Mula sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino workers o OFW na naapektuhan na nagpapatuloy na atensyon sa Middle East. Sa ulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nasa 520 OFWs at kanilang mga dependents ang ligtas na nakuwi sa bansa noong nakaraang linggo mula sa Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Lebanon at Saudi Arabia. Ayon pa sa ahensya, naging maayos ang kanilang pag-uwi sa pamamagitan ng koordinasyon ng Migrant Workers Offices at Overseas Welfare Offices sa nabanggit na mga bansa. Pagdating sa Pilipinas, agad silang sinalubong ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers at OWA sa paliparan, kabilang sa agarang tulong na pinagkaloob sa mga repatriated OFWs ang pagkain, transportasyon, pauwi sa kanilang mga probinsya, domestic flight arrangement at special financial assistance. Tiniyak naman ng OWA na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga OFW at kanilang pamilya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagtalakay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, arangkada ngayong araw sa plenaryo ng Kamara. Mula sa Kamara, narito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Halos buong sesyon ng plenaryo ngayong Lunes ay ilalaan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng inaasahang botohan sa plenaryo. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isa lang ang magiging agenda ng House, ang impeachment laban sa pangalawang pangulo. Si House Justice Committee Chairperson Attorney Jervil Luistro ang magsusponsor ng committee report bago buksan ang interpellation at botohan. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng 106 na boto upang maipadala sa Senado ang articles of impeachment para sa paglilitis. Nakasaad sa apat na articles of impeachment ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at questionableng transaksyon, umano'y bribery sa DepEd at grave threats at inciting to sedition. Kumpiyansa naman ng mambabatas na mahigit 200 na mga lawmakers na umano ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inihayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na isang sabina ang ipapalabas kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killings ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Remulla, inatasan niya si Philippine National Police Chief General Jose Belesio Nartates Jr. na pakilusin ang Criminal Investigation and Detection Group, ang PNP Legal Services at ang Directorate for Investigation and Detection Management para sa pag-iisyo ng sabina. Nilinaw naman ang kalihim na hindi warrant of arrest ang sabina kundi utos lamang para humarap si De La Rosa sa investigasyon ng CIDG. Itinanggi rin niya ng kumakalat na ulat tungkol sa umano'y Interpol o International Police Organization Red Notice laban sa senadora. Sinabi rin ni Remulla na magpapatuloy ang investigasyon sa mga naging aksyon ni De La Rosa bilang dating hepe ng PNP at dating Davao Police Official. Tiniyak ng kalihim na igagalang ang senador sa proseso ng investigasyon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 24 na Pinoy crew ng MS Hondius nakatakdang bumaba sa Spain. Ang nasabing bapor ay apektado ng hantavirus. 14 na iba pa patungong Rotterdam. Narito ang balitang hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Nakatakdang bumaba sa Canary Islands, Spain, ang 24 na Pinoy seafarer na sakay ng MS Hondius na sinasabing apektado ng hantavirus. Sa isinagawang virtual presser ng Department of Migrant Workers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdaca na darating ngayong araw oras sa Pilipinas ang naturang barko. Pagkadaong anya, ililipat naman sila ng eroplano para dalhin sa The Netherlands para sa mailalim sa testing at quarantine. Sa matesaman, oras pa rin sa Pilipinas, dadalhin ang 14 na Pinoy na iba pa na crew na naka-assign sa deck at engine ng barko sa Rotterdam, sa The Netherlands, kung saan na din sila isasailalim sa testing at quarantine. Sakaling matapos ang quarantine at ideklara ng cleared, ganap nang maisasaayos ang repatriation para sa kanila pauwi ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Foreign Affairs na kipagtulungan na sa Dutch Minister para sa maayos na paggalinga ng ating mga Pinoy seafarers na nasa barkong MV Hondius. Narito ang balitang atid ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs sa DFA sa Dutch Minister hinggil nga sa patuloy na koordinasyon ng Pilipinas para sa kalagayan ng ating mga Pilipinong marino na nasa MV Hondius matapos nga magkaroon ng kaso ng hantavirus sa nasabing barko. Sa isang Zoom press conference ng DMW kagabi, sinabi ni DFA Undersecretary Edzing Tago na sa kabila ng kaganapan sa ASEAN Summit ay nakapag-ugnayan na si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa Dutch government upang magkaroon ng maayos na pagkalinga at pag-uusap para sa ating kalagayan ng mga kababayang Pinoy seafarers sakaling makadaong na ang kanilang barko sa kanilang bansa. Dagdag pa ni Yusek Tago na in close coordination na rin ang DFA sa Migrant Workers Department upang mas mapabilis ang pagpapauwi sa kanila pabalik ng Pilipinas. Muli naman siguro ng DFA na patuloy ang kanilang pagmonitor sa kalagayan ng mga Pinoy seafarers na nasa nasabing barko. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na kumikilos pa kanlurang Hilagang Kanluran ang Tropical Depression Caloy habang nasa Philippine Sea. Ayon sa pinakauling bulletin ng PAGASA, huling damataan ng sentro nito 610 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ang bagyong Caloy ay may lakas ng hanging abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso ng hanggang 55 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang direktang makakaapektong bagyo sa kalupaan ng Pilipinas sa forecast period nito. Gayunpaman, makakaranas ng hanggang katamtamang pag-alon sa ilang baybayang dagat sa Luzon at Visayas. Pinapayuhan naman ang mga mangingisda at maliliit na sasakyan pandagat na mag-ingat sa paglalayag. Patuloy namang pinapayuhan ng PAGASA ang publiko at local disaster offices na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng dagdag na tulong sa mga lokal na pamahalaang maaring maapektuhan ng Tropical Depression Caloy. Ayon sa DSWD, may naka-prepossession ng mahigit sa 4.7 million family food packs at may higit sa 200,000 non-food items sa iba't ibang bodega ng ahensya sa buong bansa. Sinabi ng kagawaran na nakahandang mga supply para sa mabilis na pagtugon sa oras ng kalamidad at iba pang emergency situations. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino, lalo na tuwing may bagyo at sakuna.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinaigding ng Philippine National Police ang operasyon para sa posibleng lahar flow at iba pang panganib malapit sa Mayon Volcano. dahil sa inaasahang malalakas na pagulan dulot ng Tropical Depression Caloy. Nauna nang nagbabala ang Office of Civil Defense hinggil sa banta ng Lahar Flow matapos pumasok sa Pilipinas o sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ayon kay PNP Chief General Jose Valencio Nartates Jr., naka-standby na ang mga police unit sa Bicol Region para sa evacuation support at road clearing operations, katuwang ang local government units at disaster response offices. Sinabi rin ni Nartates na inatasan ng mga police na tiyaking handa ang kanilang mga sasakyan at kagamitan para sa mabilis na deployment kung kinakailangan. Pinayuhan naman ng PNP ang publiko, lalo na mga nakatira malapit sa ilog at bulubundukin ng bulkan, na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at manatiling alerto para sa kanilang kaligtasan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Navotas Landfill muling inspeksyonin ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Public Works and Highways ngayong araw. Yan po ang balitang atid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Muling magsasagawa ngayong araw na isang high-level inspeksyon ng mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng Department of Public Works and Highways sa Navotas Sanitary Landfill. Pangunahan ni na DNR Secretary Juan Miguel Cuna at DPWH Secretary Vince Dizon ng inspeksyon para suriin ang lagay ng landfill at maglatag ng permanenteng hakbang para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kabilang din sa sisilipin ang air quality safety at ang patuloy na technical investigation para matukoy ang mga posibleng managot sa insidente. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyan ang naapula kahapon May 10 ang sunog sa Navotas Landfill. Inatasan din ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na ipagpatuloy ang 24 oras na monitoring sa lugar kabilang ang air at quality testing at pati na ang thermal scanning. Mula sa Navotas para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dahilan ng pagguho ng Kaliwet Bridge sa Ilocos Sur, aalamin ng Department of Public Works and Highways. Narito ang balitang atin ni Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkatapos ngayong Mayo ng permanenteng Kaliwet Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur, matapos bumagsakang temporary Bailey Bridge noong May 2 dahil sa pagdaan ng overloaded na truck. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, mas matibay at mas mataas na load limit ang itatayong bagong tulay upang kayanin ang pagdaan ng mas malalaki at mas maraming sasakyan. Sinabi rin ni Dizon na pananagutin ng operator ng truck na nagdulot ng pagkasira ng tulay matapos umano itong lumabag sa itinakdang load limit. Ininspeksyon din ni Dizon ang proyekto nitong nagdaang linggo kasunod ng direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kalidad at mabilis na konstruksyon ng bagong tulay upang maibsan ang matinding trapiko sa lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 19 na overseas Filipino workers na biktima ng human trafficking ang matagumpay na na-repatriate mula sa Myanmar. Tinutulungan ng mga repatriates ng mga personnel mula sa Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Administration, katuwang ang mga otoridad ng Thailand para sa kanilang ligtas na pag-uwi ayon sa DMW. Bahagi ito ng Whole of Government Response para matulungan ang mga Pilipinong naging biktima ng human trafficking at iba pang uri ng pagsasamantala sa ibang bansa. Sinasagawa ang repatriation efforts sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang ligtas at maayos na pagbabalik ng mga OFW sa bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binahagi ni Octa Research Fellow Dr. Guido David ang 5 pangunahing urgent national concerns ng mga adult Filipinos na natukoy nila sa isang survey nitong Marso. Ayon kay David, una sa mga ito ang inflation o ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo sa bansa. Ikalawa naman, ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa na noong nakarang taon anya ay una sa listahan ng urgent national concern. Ikatlo naman, ang mga nais bigyang pansin ng mga Pilipino ay ang paglaban sa graft and corruption at ang ikaapat ay ang affordability o kakayahang bumili ng pagkain at pagpapababa sa kahirapan sa bansa.
14: Yung fighting graft and corruption in government ay number 3 na siya sa top concerns ng mga kababayan natin. Eh, noong December, number 4 siya. So, tumaas na siya. Pangatlong pangunahing concern yan. At, so, tama hindi ako ng Pangulo noong last year, kung naalala natin, na, yun niya, sinabi niya, dapat matigil lang ng mga corruption, yung mga flood control na project.
3: Si Octa Research Fellow Dr. Guido David sa Panayam na Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mas maraming Pilipino ngayon ang gumagamit ng Unified 911 Emergency Hotline. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, mahigit 5.2 million ang naitalang tawag mula Enero hanggang Abril 2026. Batay sa datos ng Emergency 911 National Call Center, umabot sa mahigit sa 1 milyong tawag kada buwan ang natatanggap ng hotline. Ayon pa sa ahensya, patunay ito ng lumalaking tiwala ng publiko sa emergency response system ng bansa. Binahagi rin ng DILG ang ilang insidenteng matagumpay na natugunan ng 911 responders. Kabilang dito ang insidente sa motorsiklo sa Naik, Cavite, bangkang o tangkang pagpapatiwakal sa Iloilo City at isang emergency medical case sa Camarines Sur. Pinaalalahan na naman ang DILG ang publiko na agad tumawag sa 911 sa oras ng emergency upang mas mapabilis ang responde at makatulong sa pagliligtas ng buhay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na sinusulong ng Philippine Red Cross ang programang Mobility for Dignity. Isa itong programa na nagkakalob ng libreng wheelchair para sa mga kababayan nating Pilipino na may kapansanan. Kabilang narito mga senior citizens at persons with disabilities o PWDs. Inilatag naman ni Social Welfare Officer Stephanie Ann Cortez ang proseso at documentary requirements para sa mga qualified beneficiaries. Anya, kasama sa mga kinakailangan para makatanggap ng wheelchair ang Certificate of Indigency, Medical Certificate, anang physical na kalagayan at sumasailalim sa home visit.
15: First po, dapat meron tayong makuha na Certificate of Indigency para makita natin na talagang in need o nangangailangan talaga yung ating mga beneficiaryo ng mobility aid since hindi nga nila kayang bilhin yon. Pangalawa, medical certificate po, stating na medically in need yung ating beneficiaryo ng ating wheelchair. And of course, kailangan yung ating mga CSRs or yung ating mga volunteers from the chapters is nagkaroon ng home visit to really assess po mismo yung hindi lang kumbaga yung socio-economic na pamumuhay ng mga tao and of course, pati yung paligid po nila.
3: Si Philippine Red Cross Social Welfare Officer Stephanie Ann Cortez sa Panayam ng Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Malaking bilang ng senior citizens sa bansa patuloy na naghahanap buhay. Yan ang report ni Charmaine Cristobal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pagdala ang Philippine Statistics Authority ng nasa 5.3 milyong senior citizen ang patuloy na nagtatrabaho. Ayon sa social media post ng National Commission of Senior Citizens, ang tawag dito ay silver dividend. Ibig sabihin, lumalaki ang populasyon ng mga senior citizen na nagpapamalas ng kanilang kasanayan at karunungan. Ang mga bilang ng senior citizen na patuloy na naghahanap buhay ay mula sa sektor ng serbisyo, 51%, agrikultura, 38%, at industriya, 11%. Ang adaan nila ng NCSC ang pagbubukas ng malawak pang oportunidad sa mga nakatatandang Pilipino sa bansa. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagpapatuloy ng matatag na pulisiya para mapanatili ang price stability, financial resilience at financial inclusion sa gitna ng tumitinding pandaigdigang hamon. Dumalo si Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. sa 2026 International Monetary Fund at World Bank Group Spring Meetings. Binigyan din niya ang kahalagaan ng maingat at balansing pulisiya lalo na habang umiigting ang geopolitical tensions at epekto ng energy supply shock sa buong mundo. Ayon kay Remolona, mananatiling matatag ang banking system ng bansa dahil sa malalakas na capital at liquidity buffers. Patuloy rin anyang sinusulong ng BSP ang financial health programs upang maprotektahan ang mga vulnerable sectors. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, prioridad din ng Pilipinas ang pagpapalalim ng capital markets, pagpapalawak ng digital o digital payments, pagpapalakas ng regional financial safety nets, at pagsusulong ng financial health ng rehiyon. Nakikipagpulong din ang hepe ng Bangko Sentral sa mga opisyal ng U.S. Treasury, global banks, credit rating agencies, at iba pang international partners para talakayin ang lagay ng ekonomiya at mga pulisiya sa harap ng nagbabagong global environment.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagpalabas ang Philippine Travel Agencies Association o PTAA ng babala laban sa pagdami ng mga fake booking scams ngayong kasagsagan ng summer season. Nilabas ang grupong babala kasabay ng inaasahang pagdami ng mga biyahero ngayong taginit na maaaring samantalahin ng mga scammers at fake booking sites para makapanloko ng publiko. Ayon kay PTAA Inbound Committee Member Fe Abling Yu, mahalagang tiyakin ng publiko na lehitimo mga travel agencies na kanilang kinakausap. Payo rin ni Yu sa mga bakasyonista, huwag agad magpadala ng bayad para sa mga nakaschedule na bakasyon nang hindi muna nagsasagawa ng verifikasyon. Kabilang dito ang pagsuri sa business information, background at reputasyon ng travel agency. Nagpaalala rin ng PTAA na mag-ingat sa pagbabayad gamit ng e-wallets at iba pang online payment methods, lalo na kung hindi tiyak ang pagkakakilanlan ng katransaksyon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Russia. Nagdaos ng victory parade kasabay ng tigil putukan sa pagitan ng naturang bansa at ng Ukraine. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni Drizel Nanyong.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinangunahan ni Russian President Vladimir Putin ang victory parade sa Red Square, Moscow matapos ipatupad ang tatlong araw na ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine. Batay sa ulat ng CNN, inihayag ni President Putin na ang tagumpay ng Russian military ay nagbigay inspirasyon para sa mga sundalong nasa special military operations. Walang ipinakitang heavy material equipment sa victory parade gaya ng modernized military tanks. Sa halip, ang ipinalabas sa mga screens ng Red Square Russian state media ay ang serye ng mga pre-produced, pre-recorded na video. Ipinakita sa parada na ito ang mga drone, air defense forces at strategic assets tulad ng long-range bombers at nuclear-capable submarines. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizel Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas Sports.
3: Quarterfinals bracket ng PBA 50th Season Commissioner's Cup, kasado na. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: All set na ang seedings ng walong kupo ng paglalabanan ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Championship. Ito ay matapos ang naging resulta ng mga laro kahapon kung saan nagtagumpay ang Barangay Ginebra kontra TNT Tropang 5G 93-86 at ang Magnolia Hotshots kontra Meralco Bolts 93-76. Sa darating na quarterfinals na magsisimula sa Miyerkules, maghaharap ang NLEX Road Warriors kontra TNT Tropang 5G, Meralco kontra Magnolia, Ginebra kontra Phoenix Fuel Masters, at ang Rain or Shine Elasto Painters kontra sa San Miguel Beermen. Kapwa may twice-to-beat incentives ang Elasto Painters, Road Warriors, Tropang 5G at Bolts sa quarterfinals. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
20: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
22: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Department of Public Works and Highways tiniyak na matatapos ang Kailiwet-Bailey Bridge sa Ilocos Sur bago mag-Hunyo. Radyo Pilipinas Radyo Publico, Lawag City. Narito ang balitang atin sa atin ni Jude Pitpitan.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jude.
24: Pinapatapos na ni Public Works and Highway Secretary Vince Dison ang Kailiwet-Bailey Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ultimatum ng kalihim sa District Engineer ng lugar na matapos ang tulay bago ang buwan ng Hunyo. Ani ni Dison, mandato kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matapos ang mga proyekto bago magtag-ulan upang hindi lalong madelay ang trabaho. Napagalaman na kung hindi matatapos ito sa tamang panahon, pangatlo ng penalty ang ipapataw sa kontraktor ng proyekto. Kaugnay dyan, nasa mahigit 2 milyon pesos ang pinapabayaran ng nasabing ahensya sa kumpanya driver ng truck na nakasira sa Detour Bridge ng ginagawang tulay. Ayon kay Dison, nararapat lamang na magbayad ng danyos ang mga nakasira dito dahil mayroon namang signage ang Detour Bridge na ang bigat na kaya nito ay 5 tonelada lamang. Sa kabila nito, nagpumilit na dumaan ang driver dahilan para gumuho ang Detour Bridge. Pagtitiyak ni Dison na kung ipapawalang bahala ng kumpanya ang demand letter na pinadala, wala silang magagawa kundi magsampa ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kalinga PTFLCAC, patuloy ang community consultation at serbisyo caravan sa 20 barangay sa Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Amelia.
25: Tuloy-tuloy ang sinasagawang community consultation at servisyo caravan ng Kalinga Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTFLCAC sa iba't ibang barangay sa Lalawigan bilang bahagi ng Whittled Community Support Program o RCSP. Sa pangungunan ni Governor James Seduba, matagumpay na isinagawa ang programa sa Barangay Layasan, Lower Mangali at Mangali Sentro sa Tanudan nitong nakarang linggo kung saan mahigit 500 ang residente ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo tulad ng medical at dental consultation, pamamahagi ng libreng gamot, nutrition services, libreng tuli, haircut at veterinary services. Naging daan din ang nasabing aktibidad upang may parating ng mga residente ang kanilang mga pangangailangan, suliranin at prioridad na proyekto sa mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno, provincial at municipal local government unit at iba pang katuwang na ahensya. Ayon sa PTFLCAC, magpapatuloy ang serye ng kanilang community consultations upang mabigyan ng pagkakataong mabisita at mapuntahan ang lahat ng 20 na natukoy na LCAC barangay sa Lalawigan ngayong taon. Layunin nitong alamin ang mga priority projects, may lapit ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayan at mabalakas ang pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 6,000 drivers ng jeep sa Cordillera nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Taxi drivers at delivery riders susunod naman na makikinabang sa ayuda ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Joseph.
4: Umabot sa 6,670 public utility jeepney drivers sa Cordillera ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance mula sa Cash Relief Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development Cordillera. Pinakamaraming benepisyaryo ang lungsod na Baguio na may 3,800 drivers, sinundaan ng Benguet na may 2,300 drivers.

0: Delivery riders sa susunod na linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Yakap Caravan, idaraos naman sa lahat ng barangay sa Baknotan, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Darito ang balitang atid ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Glenda.
3: Simula ngayong Mayo 11, idaraos ang Yakap Caravan sa mga barangay sa Baknotan, La Union. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mas maipakilala sa mga mamamayan ang PhilHealth Yakap at Gamot Program upang maitaguyod at mapangalagaan ang kalusugan. Bahagi ng caravan ang pagpaparehistro sa Yakap, pagpaparehistro sa mga hindi pa miyembro ng PhilHealth, pagpapaliwanag sa PhilHealth gamot, libreng check-up at konsultasyon, at pamamahagi ng mga gamot. Nakatakdang matapos ang Yakap Caravan sa mga barangay sa Baknotan sa Agosto 14. Ang Yakap o Yaman ng Kalusugan Program ay pinalakas na version ng PhilHealth Consulta na naglalayong magbigay ng libreng konsultasyon, laboratory at diagnostic test, at libreng gamot. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 3,000 magsasakang apektado ng aktibidad ng Bayon nakatanggap ng rice subsidy mula sa pamahalang panlalawigan ng Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Diana.
4: Umabot na sa 2,980 na mga magsasaka at livestock raisers na naapektuhan ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas mula sa pamahalang panlalawigan ng Albay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang 556 mula sa Kamalig, 587 mula sa Ginubatan, 1,039 mula sa Ligao City, at 798 mula sa Daraga. Pinangunahan ang pamamahagi ni na Officer in Charge Provincial Agriculturist Daryl Jan Buen Consejo at Provincial Veterinarian Pancho Melia, katuwang ang Municipal Agriculturist ng kani-kanilang Local Government Unit. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Albay, bahagi ang rice assistance ng patuloy na suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng volcanic ashfall dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Samantala, nakatakda ring simulan ngayong Linggo ang pamamahagi ng emergency cash transfer mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagkakahalaga ng tig 10,263 pesos para sa kabuwang 6,411 na magsasaka mula sa iba't ibang apektadong LGU sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mayigit 2,000 katao nakisa sa 18th episode ng Save the Puerto Princesa Base. Mayigit naman sa 900 tonelada ng basura na hakot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Lizelle.
5: Nakiisa mahigit sa 2,000 mga partisipante sa programang isinagawa sa Mendoza Park People's Amphitheater dito sa lungsod kaugnay sa pagdaraos na 18th episode ng Save the Puerto Princesa Base. Hindi pa kasama sa bilang ang mga nakiisa mula sa iba't ibang coastal barangays na nilinis para sa malawakang paglilinis na ikinasa upang puspusang maging maayos ang mga dalampasigan sa syudad. Umabot din sa mahigit 900 tonelada ng basura ang kabuuang nalinis sa mga baybayin ng Puerto Princesa kaugnay na isinagawang aktibidad. Kabilang naman sa mga coastal communities na nakibahagi sa sabayang paglilinis na ito ay ang mga barangay sa sentro ng syudad kasama ang komunidad na nakapalibot sa Honda Bay bilang bahagi ng pinahigting na kampanya para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng mga baybayin sa Puerto Princesa. Kasama pa rin sa gawain ang mga empleyado ng City Hall na nakiisa sa marble throwing activity sa Puerto Princesa Baywalk. Men and women in uniform at mga kawani mula sa iba't iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas

0: News Nationwide, Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Pagbisita ng cruise ship sa Diguio Island, Dinupakan, Leyte. Malaking tulong sa turismo ng Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang hatid ni Jevic Epiz.
11: Radyo Pilipinas. Report.
0: Jevic.
12: Nakikita ang malaking hakbang para sa pagpapalakas ng turismo sa Eastern Visayas ang matagumpay na pagbisita ng isang cruise ship ng HS Minerva ng Swan Hellenic sa Diguio Island sa bahay ng Inupakan, lalawigan ng Leyte. Ayon sa Department of Tourism, Region 8 o DOT 8, ang kauna-unahang pagdating ng Expedition Cruise Line sa rehiyon ay patunay ng lumalaking interes ng international cruise market sa mga emerging tourist destinations sa Pilipinas, particular sa Eastern Visayas. Dinala ng HS Minerva ang 85 dayuhang turista na mula sa iba't ibang bansa na nagkaroon ng pagkakataong maranasan ang kultura, lokal na pamumuhay at likas na kagandahan ng isla. Dahil dito, inaasahang mas makikilala pa ang rehiyon sa pandaigdigang merkado ng turismo. Binigyang diin ni Karina Tiopes, Regional Director ng DOT 8, na mahalaga ang ganitong uri ng pagbisita upang maipakita ang potensyal ng Eastern Visayas bilang destination para sa boutique at expedition cruise tourism. Aniya, mas dumarami na ang mga biyaherong naghahanap ng authentic cultural experiences at community immersion, bagay na kayang ialok ng mga isla at baybayin komunidad sa rehiyon. Malaki rin umano ang naging epekto nito sa lokal na ekonomiya ng Inupakan dahil nagkaroon ng oportunidad ang mga residente na maibenta ang kanilang mga produktong lokal at souvenir sa mga dayuhang bisita. Bukod dito, naging tampok din ang tradisyonal na gawain tulad ng pandan weaving, paggawa ng lambat at pagtikim ng lokal na tuba na nagbigay ng dagdag na pagkakakilanlan sa kultura at turismo ng lugar. Ayon pa kay Inupakan Mayor Azucena P. Mirambel, ang matagumpay na pagbisita ng HS Minerva ay maaring magbukas ng mas maraming pang international cruise arrivals sa darating na panahon na posibleng magdulot ng dagdag na trabaho, kabuhayan at pamumuhunan para sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Dagdag pa, ang positibong feedback mula sa turista at cruise representatives ay magandang sinyales na patuloy nang nakikilala ang natural at cultural attraction sa rehiyon sa international tourism scene. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
0: Pamamahagi naman ng fuel cash assistance sa mga drivers sa Antique at Aklan. Sinimulan na ng LTFRB Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Janelle.
5: Tumanggap ng fuel cash subsidy ang nasa 125 tsuper sa lalawigan ng Antique mula sa gobyerno bilang ayuda dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang first batch ng distribusyon ay sinagawa sa Binirayan Sports Complex sa bayan ng San Jose sa Antique. Pinasalamatan naman ng mga jeepney drivers ang tulong na ipinamahagi ng LTFRB sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa probinsya naman ng Aklan, nasa 241 na mga tsuper ang nabigyan ng fuel cash assistance sa ginanap na distribution sa LTO office sa bayan ng Ibahay at sa Kalibo. Sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6, may nasa mahigit 11,000 ang target na mabigyan ng ayuda, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa LTFRB at DOTR. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Kaalaman at kasanayan ng mga PDL sa upholstery and furniture making. Pinagtibay sa 5 araw na training, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Justin.
11: Matagumpay na nakumpleto ng 27 persons deprived of liberty o PDLs ng Zamboanga City Jail Media Dormitory ang advanced upholstery and furniture making training sa naturang pasilidad. Sa pamagitan ng pinagsamang demonstrasyon at hands-on training, nabigyan ang mga patisipante ng pagkakataon para i-apply ang mga teknik at kasanayang kanilang natutunan sa nasabing pagsasanay. Iginawad sa culmination activity ang mga sertifikasyon bilang pagkilala na nakumpleto ng mga patisipante ang 5 araw na aktibidad. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan din ang pasilidad sa Zamboanga Peninsula Polytechnic City University o ZPPSU para sa pagsasagwa ng National Certificate o NC2 sa carpentry trainee. Inaasahang makikilahok ang kaparehong batch ng PDL graduates upang higit pang mapaulad ng kanilang mga technical na kasanayan at kwalifikasyon. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ang mga nakilahok na PDLs ng mga practical na kaalaman at mahalagang competency upang masuportahan ang kanilang mga kabuhayan sa bulilang pagbabalik sa komunidad. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ministry of Environment, Natural Resources and Energy at mga environment advocates, inalakas ang partnership para sa pangangalaga ng kalikasan sa Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang hatid ni Johania Yusuf.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Johania.
13: Pinag-isaan ng Igagadong Saranao Meetup 2026 ang mga nature lovers, trekkers, vloggers at environmental advocates sa Lanao del Sur upang palakasin ang kampanya para sa pangangalaga ng kagubatan at biodiversity sa lalawigan. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Ministry of Environment and Natural Resources and Energy, Provincial Director Asmari Labaw, katuwang ang environmental group na Team Kalasan. Layunin ng pagtitipon na palawakin ang kaalaman hinggil sa responsabling trekking, wildlife conservation at environmental ethics, lalo na sa mga lugar na itinuturing na posibleng bahagi raw ng Expanded National Integrated Protected Area System o eNIPAS. Tinalakay rin ang mahalagang papel ng social media at digital platform sa pagpapalaganap ng environmental awareness at community-driven conservation efforts. Dumalo rin sa aktibidad ang Maranao filmmaker na si Najib Alihar Benito Zakaria na nagpahayag ng suporta sa pagbibigay ng gabay sa mga trekkers at vloggers kaugnay ng risk management, safety preparedness at basic medical support sa outdoor activities. Kabilang sa mga napagkasunduan sa meetup ang pagpapalawak ng environmental volunteer groups, panukalang pagbuo ng Ranao Bantay Kalikasan Volunteers at pakikipagtulungan ng digital content creators sa mga environmental campaigns ng MENRE. Ayon sa mga organizer, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang maprotektahan ng kagubatan, kabundukan, wildlife at likas na yaman ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 11, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: News nationwide. News
10: nationwide.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
16: Ng ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
16: Regular.
15: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
19: Salamat, President.
18: Salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, May 11, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong Monday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapahinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa May Monte de Piedad at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito na po sa Shaw Boulevard. Pagkalagpas po nito ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa Magallanes Flyover. Ngunit asahan po muli ang bahagyang pagbabagal simula po sa May Captain M. Reyes hanggang makarating naman po yan ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa may intersection ng Taft Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Magallanes Flyover hanggang makababa po yan dito sa may Arnais Avenue. Pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Dumako naman po tayo dito po sa parte ng C5. Sa southbound ng C5, simula po dito sa May Libis Flyover hanggang makababa po yan ng Green Meadows ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula naman dito po sa May Ortigas Avenue hanggang magtuloy-tuloy po yan dito sa May Bagong Ilog Flyover ay makakaranas din tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. At dito naman din po sa intersection direksyon ng McKinley ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng mga sasakyan hanggang makalabas sa puwe ng SLEX. Dumako naman po tayo sa northbound ng C5. Makakaranas din po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa Maylevi Mariano hanggang maharating po yan sa intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas na po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang maharating na po yan ang Katipunan. Amin po yung pinapaalala, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Good morning, Gia Rivales. Direkta mula po dyan sa MMDA Metro Bay. So, paalala ng MMDA, number coding ngayong araw na ito ng Monday, off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles na ang ending ng plate number ay 1 and 2. Simula yan kani-kanina lang, alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And later on, mamayang hapon, 5 p.m. hanggang alas 8 naman ng gabi.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Siya nga pala sa Makati, straight yan, ha? Walang window, 7 AM to 7 PM. Okay, 10 minutes, makalipas pong 7 AM. Ito, reminder para sa mga drive, grab at move it drivers. Dito po sa Metro Manila, grab at move it drivers sa Metro Manila, ha? Yung pong darating na DSWD Cash Relief Assistance Special Payout. Yan po ay magsisimula ngayong araw na ito, ha? Lunes, May 11. Yan po ay para sa mga Grab at Move It drivers na hindi pa nakakakuha ng kanilang 5,000 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang pagtutulungan po ng pamahalaan at ng private sector ay bahagi po ng Whole of Nation approach na isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makapagatid ng suporta sa ating mga kababayan sa sektor ng transportasyon. Hinihingi rin po ng kagawaran, mga kaibigan, ang maigting na kooperasyon ng ating mga drivers na nakakuha na ng cash aid mula sa mga nakaraang special payout. Mangyari lamang po, huwag nang magtungo sa payout venues para hindi masayang ang inyong oras sa pagbibiyahe at pagpila. Malaking tulong din po ito sa pagbawa sa volume ng mga kapwa drivers na hindi pa naman nakakapag-claim ng kanilang ayuda. Kung wala naman po ang pangalan at hindi pa nakatanggap ng cash aid, huwag po kayong mag-alala. Hintayin ang announcement ng iba pang mga TNC sa darating naman na mga araw. Yan. Okay, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Anti-Red Tape Authority sa pamamagitan po ni Secretary Ernesto Perez. Uy, ito'y kaugnay po ng Ease of Doing Business Month 2026 Celebration. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: 15 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Anti-Red Tape Authority sa pamamagitan po mga kaibigan ni Secretary Ernesto Perez. Secretary Perez, sir, magandang umaga po.
15: Magandang umaga po, magandang umaga mga kababayan sa mga nakikinig, nanonood sa programa niyo ito.
5: Yes sir, Ease of Doing Business Month ngayong 2026. So of course, ano po ang pinakatema at ang pangunahing layunin ng paggunita o pagdiriwang this year ng ating Ease of Doing Business Month, sir?
15: Sangayon po sa Proklamasyon 818 na nilagdaan nating Pangulo noong last year, ang buwan po ng Mayo ay ating sineselebrate na Ease of Doing Business Month. Ang ating theme po ngayon ay Achieving Results Through Transparency and Accountability for More Productive Philippines. Ang ating pong layunin para po lalo nating maipagmalaki sa ating mga investors, mga businessmen, na ang Pilipinas po ay ready for business, ready po tumulong sa sino mang gustong magtayo ng negosyo dito, at ang ating mga kababayan din po ay makakaasa na kapag sila po ay may reklamo o may kahilingan, ito po ay dapat sinasagot para sa isang mas maunlad at mas productive na Pilipinas.
5: Opo. Secretary Perez, sir, of course, itong Ease of Doing Business Month, ika nga, lalong nahahighlight dito yung binanggit mo nga na transparency, yung pagiging mabilis pati ano ho, ng mga proseso, lalo tigit sa ating mga government offices para, ika nga, yung mga kababayan natin na mayroong concern o mayroong kailangan lakarin na ilang mga personal halimbawa lakad sa gobyerno o kaya naman yung kanilang mga official na pakikipag official dealings with various government offices ay talagang mas maging mabilis at mawala yung tinatawag na red tape, Secretary Sir.
15: Tama kayo, mahigpit po ang kautusan ng ating mahal na Pangulo. No? Lahat ng mga serbisyo publiko ay dapat mabilis, streamlined, digitalized, dapat walang pila, dapat kung pupunta gamitin natin yung digital platform. Isa pong simpleng paliwanag dito. Kapag ang ating taumbayan ay hindi natin pinapahirapan at ito po ay inaasikaso natin, hindi na kailangan pumila ng matagal, ay mas efficient yung service natin instead na ubusin nila ito sa pagpila, pagpila sa gobyerno, mas lalo maging productive sila. Maaari nilang gamitin ito sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya. So, this is where we really highlight na efficiency of service meets accountability and accessibility of service. Ito po yung magagawa natin kapag ang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang po simplified yung processes nila, kundi as much as possible, digitalize. Sabi nga natin kasamahan sa DICT, why fall in line when we can go online? So, hindi po natin digital platforms, digital process. ito po ang pinakamaganda, pinakamabilis na paraan para maiwasan na natin yung traffic, maiwasan natin pumunta at mag-spend ng time sa pagpunta sa mga ahensya ng gobyerno.
5: Opo. Secretary, naalala ko in our past interviews, nabanggit nyo na ibahagi po ninyo itong ECMS Tala. Ano ho? Ano ho ang mga updates sa implementation nito? This is, ika nga, utilizing to its full potential yung teknolohiya ng pagiging digital, Secretary, sir.
15: Oy, naku, napakabilis po ng panahon. Sa loob lang po ng mga 2-3 buwan, yung ating mga kasama sa information, communications, at ICTB po natin, no? Na-improve po natin si Tala mula nang lunsad natin ito ng Nobyembre.
5: Mm.
15: Ngayon po si Tala ay nakakapagsalita na, no? Nakakaintindi ng 17 dialects, kasama na po ang English at Tagalog.
5: Mm-hmm.
15: At power na rin po si Tala na mailaman niya yung lahat ng Citizens Charter ng lahat ng ensya ng gobyerno at kaya niya po ito sagutin ang mga katanungan 24/7. In fact, this coming May 26 or 27 po, tayo po pupunta sa Tacloban City. Ilo-launch po natin yung Tala na makukunect na po dito sa e-gov kiosk ng City of Tacloban at marami pa pong mga LGUs sa Region 8 ang sasama dito para mas mabilis na silang magreklamo sa pamamagitan ni Tala.
5: Ayun, ika nga, agad na ipaparating dito sa Tala system na ito. Kung merong particular na concern, halimbawa sa isang government agency, sa isang unit ng isang government agency, para mas mabilis na matugunan ng mga ito, Secretary Perez.
15: Pamagod po kayo, kaya mga kababayan, bago po kayo pumunta sa anumang ahensya ng gobyerno, kasama na po dito yung LGU, unang-una po titingnan yung kanilang Citizens Charter.
5: Yes.
15: Dahil dito po nakalaad yung kanilang serbisyo na ginagawa para sa publiko, kasama na po dito yung mga requirements, mga fees to be paid, at yung processing time na sa loob ng 3, 7, 20, work, or 20 working days, dapat ma-actionan ang anumang inyong aplikasyon o kahilingan sa anumang ahensya ng gobyerno. At kapag hindi po in-actionan ito, may karapatan po kayong magreklamo sa pamamagitan ng ECMS, Electronic Complaints Management System, or pwede rin po tumawag sa ating hotline 12782 o kaya sa 8888.
5: Mm-hmm. Okay. At ito nabanggit nyo yung 3720 days within which dapat naa-aksyonan o natutugunan ng isang particular na government agency ang isang concern depending on its nature. Ano yung mga concern na dinudulog doon sa tanggapan ng gobyerno. Kindly give us more details, Secretary Perez, sir. Itong 3 days, 7 days, at 20 days, ano-anong mga kategorya ang pumapasok doon sa mga limitasyon na ganong ilang araw, Secretary?
15: Kapag simpleng transaction la o kahilingan,
5: opo,
15: tao po dito simple transaction, meaning ministerial sa on the part of the government official or employee to grant the request or application, kagaya na isang simpleng certification alimbawa, no? Dapat ito ay nasa record na ng ahensya na mag-issue ng certificate within the same day at dapat hindi na pinapabalik. Ngayon, kung meron pong, at dito po walang diskresyon ang official na tanggihan o hindi ibigay, kasi this is a simple request. Ngayon, kung kailangan meron pag-iisip o diskresyon, kagaya na kailang pag-aaralan mo ng konti, the law po provides a longer period of 7 working days.
5: Okay.
15: Now, kung medyo kailangan natin na study at may implikasyon sa life safety, 20 working days. Ngayon ang ahensya po ng gobyerno ay binibigyan po ng batas ng karapatan na mag-classify ng kanilang transaction into either simple, complex, or highly technical. So, doon po sa Citizen Charter, nakalagay po dito ano yung mga transaction na classified as simple,
5: opo,
15: ano yung complex, ano yung highly technical.
5: Ayun, okay. At isa pa, nabanggit nyo kanina, dito sa Tala platform ay naroon na rin, makikita na rin yung mga Citizens Charter ng iba't ibang government agencies, Secretary, sir?
15: Imposis po ito, hindi natin nila lahat, pero
5: okay,
15: binibigyan po sa mga priority agencies, kaya po tayo talaga nakikipag-unayan sa EICT at akin din po nga in-advise sa ating mga babayan, i-download po ninyo yung eGov Super App ng DICT na dinevelop.
5: Yes.
15: At ito po, pag pansa meron kang Eagle Super App, i-click nyo lang yung ahensya ng gobyerno, LGU, lalabas na po doon yung kanilang citizen charter. At dito po ipatuloy ang ating pagkikipag-ugnayan sa DICT. At dito na po nga, pinasok na rin natin si Tala para may madali para sa ating mga kababayan ang magkaroon ng access sa anumang kanilang mga katanungan o kaya anumang servisyo na ginagawa ng ating mga kasamahan sa gobyerno.
5: Mm-hmm. Iyon, at binanggit nyo nga itong mahalaga na more or less alam na ng ating mga kababayan yung Citizens Charter ng isang tanggapan ng pamahalaan bago sila pumunta ron para guided sila. Ay, dapat pala ganitong dalawang oras lang tatagal sa ganitong office at yung ganito, pupunta na ako sa ganitong kahera, magbabayad ako ng ganitong halaga. Alam nila kagad, Sek, ano ho?
15: Tama kayo. Ito po yung napaka-importante at napaka-epektibo. Meron po tayong mga natanggap na mga magandang testimonya sa mga ating mga kababayan na minsan nga po ay kanilang kaharap doon sa front desk ng opisina.
5: Opo.
15: Pag nagre-require po ng isang dokumento, sasabihin na ating kababayan, wala po ito sa inyong citizen charter.
5: Mm.
15: Dapat hindi po ito nire-require. I-arta po namin kayo.
5: Mm.
15: Doon po mismo makikita nila yung reaksyon ng opisyal o empleyado na bibigyan kayo ng tamang atensyon at maaaring maghimingi pa ng paumanin. So, dapat i-remind natin, ni-remind ko rin po ating mga kasamahan sa gobyerno na huwag natin pahirapan yung ating mga kababayan. Huwag po natin hilingin yung dokumento requirement na hindi naman nararapat sangayon doon sa ating citizen charter. We take the extra mile. Sometimes, simple common sense lang po. No? Kailan hindi na natin pabalikin.
5: Yes.
15: Kung mayroong mga limawa hindi available, tulungan natin o i-refer natin sa ahensya. Pag hindi yun kanilang sa clause sa kanilang mandato, i-refer nila. Ang ibig sabihin na po, makipagtulungan tayo. Tulungan natin ang ating mga babayan. Dahil tayong po mga public servants, kami po mga sa ahensya ng gobyerno, we are called public servants.
5: Yes.
15: We are here to serve the public. At ang sino man po pumunta sa amin, dapat binibigyan po natin ng tamang atensyon, time, no? Yung VIP treatment na sinasabi natin. So, lagi ko po sinasabi ito,
5: mm-hmm,
15: na kami po ay nagsisilbi para sa ating mga kababayan.
5: Okay. In closing, Secretary Perez, sir, mensahe po ninyo sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong umaga, kaugnay pa rin ang Ease of Doing Business Month ngayong pong taong 2026. Please go ahead, sir.
15: Mga kababayan, ipagmalaki po natin ang ating pagka-Pilipino. Tayo po ay binigyan ng resources na ating Panginoon. Gamitin po ito natin ng maayos. Ito po sa buwan ng Mayo, sama-sama po natin isulong ang isang bagong Pilipinas, isang more productive Philippines, na ang ating serbisyo po dito ay madali. At sino man pong lumapit sa atin ay dapat ating inintindi, tinutulungan towards a more productive Philippines. Dapat po ang ating treatment sa lahat, red carpet, no to red tape, yes to red carpet. Para lalo pong lumago ang negosyo dito sa Pilipinas, magmaroon ng magandang buhay sa Pilipinas, sama-sama po tayo dito. At mabuhay po kayong lahat, mabuhay po ang bagong Pilipinas.
5: Yes, sir. Secretary Perez, sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating anti-red tape authority, sir.
15: Anytime po. Thank you again for this opportunity.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Anti-red tape authority Secretary Ernesto Perez.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 27 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sampang, Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Riza Cinco. Sabi niya, hello po, magandang umaga po. Thank you, Ms. Riza Cinco, at kay Betty Atinan. Sabi naman niya, good morning po Sir Alan at sa lahat ng nanonood. God bless po. Thank you. Ha? Okay, maya-maya bibigyan da natin. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Foreign Affairs. Ha? Ang kanilang spokesperson, kaugnay ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ha? Siyempre, ingit tayo ng post-ASEAN Summit updates yan sa kanilang spokesperson si Sir Dominic Xavier Imperial. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sa Bayan Broadcast, 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Update muna mula sa Campo Crame, 48 ASEAN Leaders Summit na idinaos sa Cebu, naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
17: Pasanan, magandang mga ipinagmalaki nga ng Police Regional Office 7 na ang matagumpay ng pagdalatag ng seguridad na sa ika-48 ASEAN Leader Summit 2026 na idinaos sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon kay Police Regional Office 7 Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad, walang major untoward incident na nangyari sa pagtitipon at naging ligtas ang lahat ng mga delikado. At sinabi pa nitong si Abad na kanila kinikilala ang mga katuwang nila sa pagpapatupad ng kaayusan, gayon din ang mga lokal na pamahalaan. Pinasalamatan din niya ang publiko para sa kanilang pag-unawa na sa mga pinatutupad nilang traffic adjustment para sa ASEAN Summit. Ayon pa kay Abad, ang mapayapang ASEAN ay isang patunay ng malakas na interagency collaboration, operational readiness at community partnership. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Mula po diyan sa Campo Crame. Ang ating oras sa Buong Pilipinas, meron po tayong 32 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa DFA, Department of Foreign Affairs. Ang assessment naman ng DFA dito po sa katatapos lamang na 48th ASEAN Summit. Dito po ginanap yan sa Cebu. Pilipinas po ang chair for this year, 2026. Sandali lang mga kaibigan ha, narito muna ang ilang paalala pagkatapos tayong makikipag-ugnayan na sa Department of Foreign Affairs. Good morning din sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. O, sandali lang, ilan munang mga paalala.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
21: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
20: May OPM na rock.
22: Oh, hey! Pinoy ako!
20: May OPM na rap.
23: What you know last night, yo, it was the best.
20: May OPM na mabagal.
24: Agad magaganda ang mga tinay.
20: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
25: Ang himig natin.
20: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
19: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik ko tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hingi tayo ng update sa Department of Foreign Affairs, particular sa katatapos lamang po na ASEAN Summit, Association of Southeast Asian Nations. Ang DFA ASEAN spokesperson ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, si Sir Dominic Xavier Imperial. Sir, magandang umaga po.
26: Hi, hello. Magandang umaga po sa inyo.
5: Yes, sir. Well, hihingi lang po kami ng ilang mga detalyadong update dito po sa napaka-successful ika nga na ASEAN Summit na ginanap dito sa ating bansa. We understand na maraming mga areas ang napagkasunduan ng mga ASEAN member countries. Please share with us more details tungkol dito, sir.
26: Of course. Tama po kayo. It was a very successful summit. Maayos po yung naging resulta ng ating summit. Sa katunayan nga po yung priorities na topics na ating isinulong during the summit, which are yung energy security, food security, at saka yung kapakanan ng ASEAN nationals, kabilang na po dun yung ating mga kababayan abroad. Dun po talaga tumutok yung ating mga leaders para pag-usapan kung ano ba talaga yung pwede nating gawin sa mga susunod ng crisis. At actually, kahit po sa ongoing na emergency natin ngayon. At masaya po tayo dahil lumabas po yung mga mechanisms na dapat nating gamitin sa mga ganitong panahon. Yun po yung ating mga na-identify during the summit.
5: So, Opo.
26: dahil po doon, kung meron mang mga susunod pang mga emergency or crisis, mas handa po tayo tsaka mas mabilis yung response. At pag mabilis po yung response, mas maagapan yung mga crisis na kinakaharap natin ngayon.
5: Mm-hmm. Okay, nabanggit mo, Deputy Assistant Secretary, sir, na mas magiging mabilis ang pagdugon sa mga krisis halimbawa na kinakaharap. Ang mabigat nga sa kasalukuyan na itong krisis sa gitnang silangan, of course, nakaka-apekto ito sa enerhiya, maging sa pagkain, at sa kaligtasan ng mga nationals ng mga ASEAN member countries, sir.
26: Yeah, tama po yun. So, dahil po dun sa summit na yun, marami pong mga solusyon na na-identify para gamitin. Halimbawa, yung sa energy, meron pong tinatawag ngayon sa ASEAN na ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security.
5: Yan.
26: So dahil po dyan sa agreement na to, or yung tinatawag na APSA, kapag magkaroon po ng, halimbawa, mababa na yung ating supply ng oil, meron po kasi siyang mga kondisyon. So pag yun pong kondisyon na yun ay na-meet, pwede na nating gamitin yun. So makakapag-ano po tayo, marami po tayong mapagkukunan ng solusyon dahil dun sa framework agreement na yun. Ang isa pa po, pinag-usapan din yung pag-aaral sa stockpiling.
5: Mm-hmm.
26: So, dati po wala naman tayong ganun, pero dahil po sa summit na to, napagkasunduan ng mga leader na dapat yata meron na tayong stockpiling para pag merong crisis ulit sa susunod, may mapagkukunan na yung mga ASEAN members. So pag-aaralan pa po yun, subalit at least nandyan na po yan, at pag natapos po yung pag-aaral na yun, meron na tayong solusyon or mekanismo na magagamit.
5: Okay. Sir, isa po sa mga natalakay din dito sa pagtitipon-tipon ng ating mga ASEAN heads of state at ang kanilang mga senior officials and ministers, yung mga priorities sa ilalim nitong tinatawag na BIMPIAGA Vision 2035. How significant are these pagdating ho sa ASEAN member countries at maging sa atin sa Pilipinas, sir? Sir Dominic?
26: Pasensya na po, medyo naputol po yung tanong ninyo.
5: Okay, sige, ulitin ko. Isa sa mga pangunahing natalakay, Deputy Assistant Secretary Imperial, sir, yung mga priority sa ilalim ng BIMPIAGA Vision 2035. Ika nga, ano-ano po ang mga ito at gaano ka-significant, ika nga, ang mga ito pagdating sa ASEAN at sa atin sa Pilipinas, sir?
26: Mahalaga po yung sa BIMPIAGA, lalo na yung Vision 2045. Kasi ngayon po, mas malinaw na yung work plan na gagamitin ng Brunei, Indonesia, Malaysia, and of course ng Pilipinas. Ito po yung apat na countries sa BIMPIAGA. So isa po dyan, for example, yung mag-a-identify ng mga hubs. Ito po yung investment hubs, saka manufacturing hubs sa rehiyon. So, for example po, yung Mindanao, sapagkat nandyan siya sa work plan na yan ng BIMPIAGA na to, magkakaroon po dyan ng mga identified manufacturing or investment hubs. So, makakatulong po ito sa ating ekonomiya at sa ating mga kababayan. Tapos, nandun din po yung connectivity. Ito pong connectivity na to

0: galaw ng ating ekonomiya dito po sa areas na ito.
1: Opo, nabanggit mo sir, halimbawa yung dito sa gawin ng Mindanao na na-identify na base dito sa mga initial na pagpupulong na magtatayo ng mga manufacturing hubs dito mismo sa atin sa Pilipinas. Anong sektor po kaya o anong industriya ang nakikita nilang most suitable sa manufacturing dito sa atin sa Pilipinas based on initial projections, sir?
0: So pinag-aaralan pa po yan. Subalit marami pong potential halimbawa for digitalization or digital economy. So isa po yan sa mga tinitingnan natin na makakatulong dito sa pag-implement nitong DPIAGA. Ang isa pa po ay yung sa creative economy, isa din po yan sa maaaring ipasok dito. At of course, yung sa energy, again, babalik po tayo dun sa energy security.
1: Mm-hmm.
0: Specifically on renewable energy, papasok din po yan dito sa DPIAGA.
1: Okay, nabanggit mo yung renewable energy, sir, no? Of course, ang direction ngayon ay mga solar panels, solar power, at maging yung maaring dagdag ng produksyon sa industriya ng mga electric vehicles, sir?
0: Tama po yun. So dahil po dun sa priority natin sa renewable energy, actually hindi lang po yan para sa generation, malawak po ang magiging epekto nito sapagkat, of course, kailangan meron tayong isang environment that will support the generation of energy through renewable energy.
1: Mm-hmm.
0: So kasama na po dyan yung manufacturing, yung lahat po ng mga components or even the materials na kailangan, papasok po dyan.
1: Okay. Well, dahil dito sa mas pinatitibay ika nga na kooperasyon sa ganitong larangan among the various member states ng ASEAN, ano? Yung aspeto ng pagbalanse ng siyempre ng interes ng mga bansang kasapi ng ASEAN, ano? Habang patuloy naman na lumalawak ang cooperation with major global partners, may share ninyo diyan sa aspetong 'yan na Deputy Assistant Secretary, sir?
0: Yeah, salamat po at binanggit niyo yung pagbabalanse natin.
1: Mm-hmm.
0: Ang maganda nga po doon sa ASEAN ay meron po tayong tinatawag na ASEAN centrality. Ibig mm-hmm. pong sabihin noon, kahit po na meron tayong mga partners na tumutulong sa atin, yung decision po ay nanggagaling sa mismong members ng ASEAN. Tayo po yung nasusunod base po sa ating mga priorities at base po sa ating mga plano na gusto nating mangyari sa bansa tsaka sa rehiyon. So, at ang maganda po dun, yung ating po mga partners, pag tumutulong sila ay sumusunod sila dito. Hindi po sila yung nakikipag-away sa atin. Subalit, actually, sila po ay mas lalo pang gustong makipag-ugnayan sa ASEAN dahil nakikita po nila yung stabilidad nung paggalaw ng ASEAN bilang isang organisasyon na buo.
1: Mm-hmm. Okay, on another matter naman ito, Deputy Assistant Secretary, siya, no? Paano, naputol, sayang. We will try to reestablish our line with the Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs at siya ring spokesman o spokesperson ng ASEAN 2026. Siyempre, may ilang pang mga bagay na nais nating hinga ng update mula kay Sir Dominic Xavier Imperial. Okay. Philippine Standard Time, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Ayan, ready na. Okay. Sir, on another matter, please.
0: Yeah.
1: Yes, sir. Okay. Isa po sa mga naging highlights din, ika nga, no? Itong trilateral meeting sa pagitan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Prime Minister ng Cambodia, Hun Manet, at Thai Prime Minister Anutin Shanvirakul. Yan, okay. Paano ang assessment, ika nga, ng ating Department of Foreign Affairs dito sa napakahalagang o sa outcome ng naging trilateral

0: meeting na ito, Deputy Assistant Secretary Sir?
1: Opo, we are very pleased with the results po nitong dialogo between Cambodia and Thailand. Alam niyo po, yung ito pong pagpupulong nito ng dalawang bansang ito ay napakaganda pong nangyari sapagkat dito po sa pagpupulong na ito, hindi lamang nagkaroon ng candid at very open na pag-uusap yung dalawang pinuno. Nagkaroon din po sila ng commitment na moving forward ay magkakaroon po sila ng mas maigting na komunikasyon at yung peaceful settlement of disputes ay kasama po dun sa pag-uusap na iyon. Maganda po itong resulta din sapagkat inutusan mismo nila yung kanilang mga minister at yung kanilang iba pang mga officials para pag-usapan na nila yung detalye so that yung moving forward, alam na po nila yung gagawin nila. So, ganun po kaganda yung naging resulta ng pagpulong na ito sa pamamagitan po ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Siya po talaga yung nag-imbita sa dalawa na mag-usap ng harapan para po makapaghanap tayo ng mas maganda pang solusyon sa nangyayari po sa border between Thailand and Cambodia.
0: Okay. Okay. Sir, makibalita rin ho kami sa status ng Timor-Leste. Paano po? Full ASEAN member na po ang Timor-Leste, sir? Ano po?
1: Yeah, ano pa naman po, since October last year na member na po sila, subalit po ang maganda sa nangyari sa summit, nagkaroon po tayo ng tinatawag na Cebu Protocol. Mm. Ito naman po ay ang pag-amend ng ASEAN Charter. Kasi po sa ASEAN Charter, nakalagay po dun yung listahan ng mga membro ng ASEAN.
0: Yes.
1: Ngayon po sa summit, this was adopted, yung pong protocol na ito na nag-aamenda para ipasok na ang bansa ng Timor-Leste sa charter mismo. So, maganda po itong pangyayari na ito, full-fledged member na po talaga siya dahil mababasa na rin natin ang pangalan niya sa charter ng ASEAN. At hindi pa po doon nagtatapos, marami po pa po tayong kailangan gawin. At ang maganda lang po is nandyan na po yan, yung pangalan ng Timor-Leste ay nasa ASEAN Charter na siya. At susunod po nun ay yung iba pang detalye.
0: Okay. Isang punto na lamang po, sir. Of course, share with us yung progreso o naging pag-uusap tungkol dito sa Code of Conduct. Ika nga, dito sa West Philippine Sea. Sir?
1: Opo, tungkol naman po sa Code of Conduct o yung COC. Actually po, yung itong summit na ito ay bukod po sa mga pinag-uusapan natin na very important para sa bansa at sa rehiyon, kasama din po dun yung under regional and international issues. Of course, yung sitwasyon natin sa South China Sea. Yung COC po, meron po talaga siyang separate na pag-uusap or negotiation. Sapagkat negosyasyon po ito, meron silang sariling meeting nila. Ngunit dito po sa summit na ito, nabanggit din po at napag-usapan yung COC negotiation. Ang mahalaga po doon ay mayroon po tayong agreement na ituloy yung negotiation at yung commitment na sana po ay matapos yung ating negotiation within the year. So nakikita po natin yung progress sa pag-uusap na ito at may suporta po lahat ng bansa ng ASEAN tungkol dito.
0: Ayun. Okay. Nako, Sir Deputy Assistant Secretary, salamat po ng marami for the updates at sa mga insights na ito sa nakaraang ASEAN Summit, Sir. Maraming salamat, Sir.
1: Maraming salamat din po.
0: Good morning, Sir. Mga kaibigan, ang Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs ng Department of Foreign Affairs at siya ring ASEAN 2026 spokesperson, si Sir Dominic Xavier Imperial.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, May 11, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom. Para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
4: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President. Okay, salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
3: Magandang umaga, bayan! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao! Po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Atin pong palatunto ng Bangon Bayang Mahal ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Kapatnugot po ng Presidential Communications Office. Ako ang inyong lingkod, Al Corpus. Kasama nyo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga. Ito po sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Napakalaking sapatos ang pupuna natin, no po? Napakagagaling ng ating mga host at mga anchor. Ang naunang humawak sa akin, my predecessors, ano po? Samahan niyo po ako, mga kababayan, sa paghimay. Hindi lamang ng mga isyong bumabalot sa atin pong bayan, hindi na rin doon po sa mga isyu na may kinalaman pinakanararamdaman ng ordinaryong si Juan de la Cruz. Ang unahin na dyan, ang pag-uusapan po natin,